0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
8: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako narating sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
7: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
8: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nung walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress. Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Pabili nga ito.
14: Ay, mahal naman. Ang 20 na lang.
15: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Rexidol Forte!
17: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga. Idol Maya!
19: Idol, magandang araw po ng Miyerkules sa ating lahat. Welcome na sa programang IFM sa umaga. Oras natin, 8:12.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
20: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
22: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
20: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-Bioflu na.
23: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
24: Ito ang IFM. IFM, the music and news FM station of RNN.
25: The Philippines' best.
24: Sa Dagupan.
25: Sa Dagupan.
24: 104.7.
26: Hit after hit, IFM Philippines.
27: Member KBB.

0: music and news.
1: Mga suki, agorder kayo! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na tipanaglutluto, tap no extra tikita!
2: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
3: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! View, alaksan extra!
1: Wow, mas kinalaing pa?
3: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
4: Ang order na kay manapo?
1: Daito yan, di pakbet! Doang nga order tinga
3: do! Extra nga kinalaing, tap no extra nga kamat! New, alaksan extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
15: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B, sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle, para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitil, mag-Farex B araw-araw.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga. Idol Maya.
8: Idol, oras natin, 8:24.
9: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult every day, okay. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
11: IIFM.

0: side of the bed, edi sorry na lang. Nabiro lang. Pero syempre, no, kung ganun man, na medyo hindi naging maganda ang simula, edi ayusin natin ngayon pa lang. Para all the way hanggang sa matapos ng araw na ito ay maganda ang iyong pakiramdam, idol. Para simulan yan, syempre let's smile na muna. Patingin nga ako ng magandang ngiti ninyo, mag-idol. Oh, di ba? Mas maganda ka dyan. Mas bagay mo yan. Mas gwapo ka dyan, idol. Di ba? Kahit na may tinga pa. May bahid ng almusal. Basta happy ka, okay na yon. 8:27 ang oras natin, mag-idol. Ang inyong idol Maya, kasama nyo na. At eto ha, bilang syempre, lagi natin sinasabi, ang buwan ng Mayo, naka-reserve talaga yan for Mother's Day. Hindi mapipigilan. Merong advanced Mother's Day, mayroong late Mother's Day celebration, meron din naman yung on-time celebration. Basta ang buong Mayo, Mother's Month. Hindi lang Mother's Day, Mother's Month. Every day is Mother's Day, but most especially kasi kapag buwan ng Mayo, mga idol. Kaya naman, dito sa inyong Idol FM, meron po kaming regalo para sa ating mga tatanghaling idol ko si Nanay 2026. 10 yan sila na mabibigyan namin ng regalo, mga idol. Paano sumali? Napakadali lang yan. Pakinggan nyo lamang itong aming Mother's Day special idol ko si Nanay Plug.
1: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
2: Kang nanalo sa loto. Sound trip na feel mo. IFM sa umaga. IFM sa umaga.

0: basta pag nilalagnat.
1: Dapat matik. Iba ay Jessic.
0: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
1: Dapat matik. Iba ay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Iba ay Jessic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is a generic name of Vigesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Mommy! Naalala mo ba last time na may kabag si baby? Yung hindi mo siya mapatahan. Yung kahit anong buhat, karga o hele, hindi natatapos iyak niya. Sobrang alala ka, di ba? At naku, gising ang buong bahay. Ang tawag sa nararamdaman natin, Mommy, ay kabag stress. Hindi to imbento. Totoong nararanasan ito ayon sa mga studies. Buti na lang, may Simedicone Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia prescribed brand for kabag ni baby. Base sa July 2024 to June 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflutelants among pediatricians. Bilis rescue in as fast as 15 minutes. Para rest from kabag si baby, iwas kabag stress din ang family. Basta kabag, most pedia prescribed Simedicone Rest Time to the rescue. Simedicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bitin si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
4: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number one music and news FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
5: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
2: Idol, ang oras natin, 8:43.
6: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by iBerry.

0: Tan Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: I have headache. I have body pain.
4: Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sander Luis po, from Pangasinan, isang meter reading and billing officer. Sa trabaho, malaking tulong sa akin ang MX3 capsule. I choose it as my daily supplement kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen, cholesterol, at fat-free pa. 5 years na akong napapabilit ng MX3 capsule. Ito ay tunay, natural, at original. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, dito ako bilit.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Idol Kong FM
11: 104.7
10: IFM.
12: Mommy, naalala mo ba last time na may kabag si baby? Yung hindi mo siya mapatahan, yung kahit anong buhat, karga o hele, hindi natatapos yung iyak niya. Sobrang alala ka, diba? At nako, gising ang buong bahay. Ang tawag sa nararamdaman natin, Mommy, ay kabag stress. Hindi to imbento, totoong nararanasan nito ayon sa mga studies. Buti na lang, may si Methicone Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia prescribed brand for kabag ni baby. Base sa July 2024 to June 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflutelants among pediatricians. Bilis rescue in as fast as 15 minutes. Para rest from kabag si baby, iwas kabag stress din ng family. Basta kabag, most pedia prescribe si Methicone Rest Time to the rescue. Si Methicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: 104.7 IFM.
13: IFM
14: Protection
15: Yaku.
14: With 8 billion live LCS
15: Yaku.
14: That may reach the intestines alive.
15: Yaku.
14: Helps improve digestion and boost immunity.
15: Yaku.
14: With proper diet and exercise.
15: Yaku.
14: Kaya panalo ka dyan.
16: Yaku. Panalo ka dyan. Yaku every day. Every day. Okay.
17: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
18: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
17: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulap.
6: Pabilingan ito.
3: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexilon Forte!
10: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilon Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Almusal na masarap at IFM na nakakaindak. IFM sa umaga! IFM sa umaga!
8: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga, Idol Maya.

月亮 happy happy happy happy happy happy happy birthday sa mga celebrants ng May 6. Ngayong araw ng Miyerkules, ito na ha, kila Idol Lester Sanchez, Idol Marife Valdez, si Christopher Turalba, oy Idol, happy birthday, kay Vincent Romolo, at kay Jimson Udaven, and Rochelle Laguna. You know, happy birthday sa inyo. Papadala na ako ng champagne. O, diba? Sa ano lang, messenger lang yan siya. Emoji lang. Gusto mo regalo ng cake, confetti, balloons? Why not? I can send them all, o, diba? Ito naman ang mga kasabayan ninyo, mga sikat na personalities. Ang pantasya ng mga lola nyo. Ka senior citizen. Ngayong araw ay kaarawan na po ng ever handsome. Yeah. Habang tumatanda, mas lalong nagiging gwapo. From Kentucky, USA, walang iba kundi si George Clooney. O, diba? Kung ano-anong roles na ang pinampanan nitong si George Clooney, isa na lang ang hindi, ang maging lolo mo siya. Kasi nga pantasya ng lola mo. Isipin mo, 65 years old na siya ngayon, pero napakagwapo pa rin ni George Clooney, talaga naman. Happy birthday. At ngayon ay kaarawan ng ating Bisaya Pride na si Maymay Entrata. Alam mo, nakakabilib tong si Maymay, no? Hindi lang siya actress, hindi lang siya model, no? And when we say model, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi siya ay rumarampa na rin sa red carpet ng Paris, ng New York, at iba pa, diba? Nakaka-proud talaga din si Maymay. And siya ay singer din, of course. Kaya happy birthday kay Maymay Entrata. May 6, 1997 naman ang birthday niya. O dahil kaarawan niya ngayon, baka kantahin natin siya, syempre. O, diba? Happy birthday po sa inyo, mga idol. Ito na ang inyong kasabayan, our birthday girl, Maymay Entrata, with the song Chada Mahigugman. Ang ibig sabihin pala niyan, idol, ay love fully. Kumbaga, kung magmamahal ka, sige, itodo mo na. 100% mo na yan, idol. O, diba? Okay, Chada Mahigugma by birthday girl, Maymay Entrata.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This song is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
1: Everything you hear. IFM. Music and news.
2: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra ti kita. Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Aguray manan, at the extra nga panglaban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
2: Wow, mas pinalaing pa?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
4: Ang order na kay manapo?
2: Dahito yan, di pakbet. Doon nga order ti ingado.
3: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. New, alaksan extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat? Ang hirap, di ba? Ako rin dati, ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
7: Mommy! Naalala mo ba last time na may kabag si baby? Yung hindi mo siya mapatahan. Yung kahit anong buhat, karga o hele, hindi natatapos iyak niya. Sobrang alala ka, di ba? At naku, gising ang buong bahay. Ang tawag sa nararamdaman natin, mommy, ay kabag stress. Hindi to imbento. Totoong nararanasan ito ayon sa mga studies. Buti na lang, may Simedicone Rest Time Drops. Rest Time ang most PGA prescribed brand for kabag ni baby. Base sa July 2024 to June 2025, IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflutelants among pediatricians. Bilis rescue in as fast as 15 minutes. Para rest from kabag si baby, iwas kabag stress din ang family. Basta kabag, most PDA prescribe, Simedicone Rest Time to the rescue. Simedicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Vincent Cortez po, isang school office staff sa Tarlac City. Habang tatrabaho ako, tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-abot ng aking pangarap. Kasama ko ang MX3 capsule kasabay ng tamang pagkain at exercise. Ang saya nang may kasama ang tunay, natural at original. Yan ang MX3. Ngayon, as I take a step closer to my dream, kasama ko pa rin ang MX3 capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit
12: ng labo at number one smart dishwashing paste.

inyong morning sa musika at impormasyon na nakakagaan. May kasama pang pang out of this world na harutan at tawanan. May iiyak, may hahalakhak ng sobra. Basta't kasama ang IFM sa umaga.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
3: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw,
4: Magsanton Mas Gold ka.
3: Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan.
4: Magsanton Mas Gold,
3: ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Pabilingan ito.
6: Mahal naman. 20 lang.
7: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Bilis bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hi, this is Danita Rose. Pag LPG ang kailangan, Axel Gas ang tawagan. Parad saray kabaluyan kod Pangasinan, suportaan tayo'y Axel Gas. Switch now to experience the Axel Gas guarantee. Inquire about the products and their business opportunity. Call or text 0977-754-5374 and follow us at Axel Gas. Choose well, choose Axel.
11: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queens Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
12: Musikang hindi mo na kailangan i-download.
13: Isang pihit sa IFM, sasaya ka overload.
12: IFM sa umaga.
14: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga. Idol Maya.
15: Oras natin, 9:37.
16: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.

Magandang araw, parehong Miyerkules. Sabi ko nga sa inyo, magchichismisan tayo eh. Pag-usapan natin ang ating OPM. Ano na nga ba yung ano? Yung ang tawag dito? Tawag natin kay Miss Yan Constantino. Pop Rock Royalty. Ayun. OPM Pop Rock Royalty, Yan Constantino. Kasi nga masayang-masaya siya. Sa sobrang kasiyahan niya, umiyak siya. O diba? Tears of joy, sabi nga nila. Talagang napahagol-gol po siya matapos ma-sold out. Oy, sold out na. Ang kanyang concert, mga idol, anniversary concert tickets sa loob lamang ng 6 na oras. Kalahating araw pa lang ang nakalilipas, sold out na. Oh, 'di ba? Unlike syempre 'di ba may mga incident yung mga ibang concert, it will take days, no, para maubos ang ticket. Sa pero itong kay Yan Constantino, kalahating araw pa lang, half day. Ay sold out na, idol. Ito po ay ang kanyang 20th anniversary sa mundo ng musika, kaya ito ay may pamagat na biyaheng 20. Okay? Ang kanyang anniversary concert, mga idol, napaiyak po siya. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon nang tawagan daw siya ng kanyang manager na, ala, sold out na, ubos ng ticket. Yan po ang ibinahagi nitong si Yan Constantino sa isang video na nakapost po sa kanyang Facebook account na talagang makikitang emotional siya. Sabi pa nga niya, everyone, sobrang pangit ko. Oo, kasi nagkanda hulas na daw yung kanyang makeup eh. Dahil sa kanyang pag-iyak. Ayun. Pero nagpasalamat nga siya, lalong-lalo na sa mga fans niya, ang youngsters, no? Na sumusuporta sa kanya. Dahil itong kanyang anniversary concert, bagamat August 28 pa magaganap, pa mga idol, ay sold out na talaga daw ang tickets. Kaya, todo-todo, walang preno ang pasasalamat niya sa kanyang mga fans, sa mga idol. O, ayan na, congratulations kay Yan Constantino na magka-concert celebrasyon ng kanyang 20th year sa industriya, mga idol. O, dahil dyan, hindi man tayo makapunta sa concert ni Miss Yan Constantino, ako'y palagi naman tayo nakakarinig ng kanyang awitin, lalo na dito sa programang IFM sa umaga. Kaya, ngayon, sa puntong ito, syempre, pakinggan natin ang isang kanta na talaga namang nagpatanyag sa kanya. Ito yung kanta, unang-unang kanta na narinig natin. Original composition ni Miss Yan Constantino. Ito rin po talaga ang nagpasikat sa kanya after niyang lumabas ng Pinoy Dream Academy. Kaya narito na ang ating pop rock royalty, Yan Constantino with Hawak Kamay.

0: News.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutloto, tapno extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
1: Wow, mas pinalaing pa'y?
2: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
3: Ang order na pa'y manapo?
1: Dahil ito yan di pakbet! Doang nga order ti inga
2: doon! Extra nga kinalaing, tapno extra nga mat! You, alaksan extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: Basta pag nilalagnat,
3: dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Ibay-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
13: Mga misis, may pasabog na hindi nakakabingi, kundi nakakabango ng damit.
12: Kabloom!
13: Ipinakikilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay may Stay Fresh Technology, kaya damit ay may bango ng sanlibong bulaklak.
12: Kabloom!
13: Subukan na ang Charm Fabcon. Bangong!
12: Kabloom!
13: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
14: Kapilingan ito.
15: Mahal naman. 20 na lang.
16: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
17: Bilis bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig. Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons, at faucet gallons. Lahat purified at de kalidad. Para sa bahay, opisina, o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.
9: Hi, this is Danita Rose. Pag LPG ang kailangan, Axel Gas ang tawagan. Para saray kabaluyan kod Pangasinan, suportaan tayo'y Axel Gas. Switch now to experience the Axel Gas Guarantee. Inquire about the products and their business opportunity. Call or text 0977-754-5374 and follow us at Axel Gas. Choose well, choose Axel.
6: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na!
13: Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacintas Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
14: Idol Maya!
13: Oras 10:09.
18: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
20: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. E BioFlu na.
21: Ito ang IFL. The Music and News FM Station of RMN.
22: The Philippines' best.
21: Sa Dagupan. Sa Dagupan. 104.7.
23: Hit after hit, IFM Philippines.
24: Member KBB.

herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Algo Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Algo Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon, hanggang ngayon.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class.

0: Last quality.
1: Swak sa lutuan, palaging maaasahan. Yan ang Axel Gas, ang LPG para sa inyong tahanan. Hi, this is Danita Rose. Sa mga kabaluyan ko dyan Pangasinan, mana Axel Kila. Sulit yatan, dugod timbang. Sa Axel Gas, safety ang priority. Malinis ang tangke, maayos ang serbisyo. Talagang quality. Choose well, choose Axel.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World-Class Quality.
2: ACS. Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus.
4: Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit dala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Idol, relax ka lang dyan. Kami na ang bahala sa knowledge and power na kailangan mong malaman. IFM sa umaga. IFM sa umaga.
9: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga. Idol Maya.
10: Oras natin, 10:34.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
11: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
10: Idol, ano? Trip mong gawin ngayong araw? Gusto mo ba mag-swimming sa balong malalim? Biro lang. Parang kanta yun ah. Gusto kong mag-swimming. Tamawa. Anyway, marami tayong gustong gawin ngayong araw na ito. Lalo na sa mga, alam mo yun, na feeling natin kulang na kulang ang isang araw para magawa yung mga kailangan gawin. Trabaho, ibang obligasyon, ganyan. Pero syempre, sabi nga, let's take it one day at a time. Diba? Pero ngayong araw na ito, para sa mga idols natin na nag-iisip kung ano ba ang kanilang kakainin, yung mga medyo stricto sa kanilang mga diets. Idol, sabi nga, ilayo muna muna. Yung, ano ba tawag natin doon, yung timbangan. Yung ginagamit mo din sa bahay para i-monitor ang iyong timbang. Ilayo mo na rin muna yung mga lettuce daw. Dahil today, alam nyo ba, para sa ating daily observances, May 6, today ay International No Diet Day. Wala mo nang diet-diet daw ngayon. Just for today, idol, diba? Although we promote clean eating, healthy living, mga idol, pero meron at meron din naman tayong cheat day. Aminin mo yan. Kung may cheat day ka, isang araw sa isang linggo, gawin mo na yan today because sabi ko nga, International No Diet Day po ngayon. Inumpisahan po yan ng isang British feminist na si Mary Evans, mga idol. Since 1992, diba? She's promoting May 6 bilang International No Diet Day. Ito po ay nagsimula, syempre, lalo na sa mga kababaihan kasi ito. Alam nyo kasi kami mga babae, diba? Ang hirap. Lalo na kapag meron yung body standards na tinatawag. Kaya may pressure din po sa amin kung ano yung mga dapat namin kainin to stay sa isang magandang figure. Diba? Syempre nandun yung struggle namin na minsan may mga pagkain kaming inaayawan. Mataas ang calories, mga ganon, mamantika. Kaya ang hirap din talaga i-maintain ng good healthy eating, mga idol. Kaya ngayong araw, kiss na muna yan. Kainin mo na yung gusto mong kainin na usually ibinabawal mo sa sarili mo. Basta ano lang ah, wag lang sa sobra, idol. Alam mo naman, pag sobra, masama, diba? Kung nagki-crave ka ng pizza pero iniisip mo yung diet mo, diba? Today is the day. Ganyan. 10:38 ang oras natin. Yan na muna ang ating Today ay International No Diet Day. Kasama nyo pa rin Idol Maya. Narito na ang mga songs natin. Susunod, i-back-to-back natin Heart and the Shamrock para sa madamdaming musikahan sa programang IFM sa umaga.

0: Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag-Sample Plus Gold.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ay! Alas G's, 47 na.
3: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
4: Presenting.
5: Here we go.
4: The one and only.
5: The only.
6: IFM. Music and News.
7: From di mo na kaya to kayang-kaya mo pa. Real quick, sumabay ka na. IFM sa umaga. IFM sa umaga.

0: Tan, Lusay Dishwashing Base at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Base.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Masayang kwentuhan, chill na musikahan. Ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi. Monday to Saturday, 6 to 9 p.m. Dito, pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 Music and News FM mo. 104.7 IFM Dagupan. Ang Idol Kong FM.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
5: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
4: Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique.

0: ang inyong morning sa musika at impormasyon na nakakagaan. May kasama pang pang out of this world na harutan at tawanan. May iiyak, may hahalakhak ng sobra. Basta't kasama ang IFM sa umaga.
1: Idol, ihahain na ang mga pagkain bilang for your eyes only. Dahil bibigyan ka namin ng mga recipes na di lang swak sa bulsa, kundi pang post sa social media pa. Ihahain na ang iFoodstagram!

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsTagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMTagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events, promos. Make sure na naka-like, follow at subscribe ka na sa aming mga social media accounts. O diba idol? Mapa Radyo o online, present ang 104.7 IFM. Ang idol kong F.

0: sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Swak sa lutuan, palaging maaasahan. Yan ang Axel Gas, ang LPG para sa inyong tahanan. Hi, this is Danita Rose. Sa mga kabaluyan ko dyan Pangasinan, mana Axel Kila. Sulit yatan, dugay timbang. Sa Axel Gas, safety ang priority. Malinis ang tangke, maayos ang serbisyo. Talagang quality. Choose well, choose Axel.
2: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga. Idol Maya.
3: Oras natin, 11:13.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
6: Idol, ihahain na ang mga pagkain bilang for your eyes only. Dahil bibigyan ka namin ng mga recipes na di lang swak sa bulsa, kundi pang post sa social media pa. Ihahain na ang iFoodstagram!
1: This segment is brought to you by Axel Gas. Next Gen LPG. Better, safer, choose well, choose Axel.
3: Talaga naman, lahat tayo matatakam. Talaga ba? iFoodstagram na tayo, mga idol. Kasama natin ang Axel Gas, Next Gen LPG, better, safer. Choose well, choose Axel. Para po, ligtas habang nagluluto. Ano po? Ang gamit natin, Axel Gas, para safe, mga idol. 11:40 ng oras natin at usapang pagkain para sa ating iFoodstagram. Tayo ay meron na naman tayong i-feature na isang pagkain ngayon sa kasama po natin ang Mommy's Kitchenette. Oh, 'di ba? Ano natin 'yan? Sponsor natin para sa ating idol ko si Nanay. Mother's Day promo, mga idol. Alam mo, talagang bagay na bagay ito, no? Para sa Mother's Day natin. And talagang kaisa natin ang Mommy's Kitchenette in honoring our mommies. Tuwing Mother's Day. Kaya naman ngayong araw na ito, may patikim. Dahil care of Mommy's Kitchenette, ang iFoodstagram nating napakasarap na pork sisig.
6: iFoodstagram!
3: Eh, hindi ka pa ba sa sisig? Lalong-lalo na kung sizzling, savory, at saka seriously satisfying, ika nga, mga idol. O, diba? Kaya yung mga nagkikrave dyan ng pork sisig, total international no diet day naman ngayon. Isa na yan sa mga pwede ninyong pananghalian ngayong araw na ito. Awa! Ibatiin lang muna natin yung mga idols natin nakikinig sa kanilang mga tahanan. Kay Idol Salvi, maganda umaga sa'yo. Walang mintis araw-araw kahit hindi ako naka-duty. Ayan na, nakikinig at patuloy na palaging nangangamusta itong si Idol Salvi at sa iba pang mga idols natin nasa kanilang mga tahanan enjoying ang kanilang mga lunch or habang nagluluto. Grabe, ang init ngayon. Diba? Kasabay ng init ng panahon, yung init din ng pinapakuluan mong sabaw-sabaw dyan. Huwag lang sana sasabay ang init ng ulo. Awa! Aliwaman, idol. Ingat kayo, no? Yung mga idols nating after mag-lunch ay papasok naman sa kanikanila mga trabaho or they gonna run some errands. Ingat po tayo dahil napakainit talaga. May 6, 2026, araw ng Miyerkules. Isa kasama nyo, programang IFM sa umaga with Idol Maya.
1: That segment was brought to you by Axel Gas, Next Gen LPG. Better, safer. Choose well, choose Axel.
7: May I have your attention, please?
8: This is IFM. Music and news.
9: Sa bahay ni girlfriend, sa bus, sa karinderya, na may masarap na ulam. IFM sa umaga. IFM sa umaga.

0: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
1: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako narating sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nag-suggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May bad

0: Guarantee. Inquire about the products and their business opportunity. Call or text 0977-754-5374 and follow us at Axel Gas. Choose well, choose Axel.
1: Mr. Derek Ramsey, sporty kang tao. Ano advice mo sa mga mahilig sa sports? Training? Passion?
2: Simple lang. Visit Windsor.ph.
1: Huh?
2: Para to sa mga mahihilig sa sports, sir, may free up to 2,500 pesos pa sa first-time registrants. Kaya mga sir, register na sa Windsor.ph.
1: Game!
3: Promo period is from March 2, 2026 to December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0638. Email responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ba? O naghahanap ng masarap na kainan para sa bonding? Tara na sa Jose Jacinta's Grill and Restaurant. Dito, matitikman mo ang all-day breakfast, lutong Pinoy, masasarap na pasta, at freshly baked pastries na siguradong babalik balikan. May dine-in at take-out options na, kaya swak sa kahit anong craving. At kung may okasyon ka, birthday, seminar, family gathering, o kahit kasal, perfect venue na rin. May event place ka na, may pool area pa. At ang best, consumable pang pagkain. Matatagpuan sa Servito Street, Poblacion, Mapandan. Bukas araw-araw, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Para sa reservations, tawag o text sa 0910-361-4033. Sa sarap at saya na parang bahay lang, dito ka na sa Jose Jacinta's Grill and Restaurant.
5: Mga idol, matagumpay na naisagawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay nais sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
6: Oras natin 11:35.
7: This time check is brought to you by Empress Shampoo for impressive hair.
8: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. E BioFlu na.
7: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
8: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. E BioFlu na. Kung

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
0: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
0: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Go. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Nanlapo ang number one smart dishwashing base. Tanggalin.

0: Amay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, this is Danita Rose. Pag LPG ang kailangan, Axel Gas ang tawagan. Para saray kabaluyan kod Pangasinan, suportaan tayo'y Axel Gas. Switch now to experience the Axel Gas guarantee. Inquire about the products and their business opportunity. Call or text 0977-754-5374 and follow us at Axel Gas. Choose well, choose Axel.
2: Isang paalala sa publiko, rabies season na naman. Sa panahong ito, mas mahalagang maging maingat at agad na magpatingin kung sakaling makagat o makalmot ng hayop. Sa Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center, may maaasahan kang ligtas, maayos at agarang serbisyong medikal. Ito ay PhilHealth at DOH accredited. Para sa mga kwalipikadong PhilHealth members, may libreng konsultasyon at libreng anti-rabies vaccination. Ang Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center ay may mga branches sa Mapandan, Manawag, San Jacinto at San Fabian. Bukas mula Lunes hanggang Sabado, 7 a.m. hanggang 3 p.m. at tuwing Linggo, 7 a.m. hanggang 11 a.m. Ang Meditech ay bukas para sa lahat kabilang ang mga mula sa Karatig Bayan. Tandaan, ang rabies ay nakakamatay, ngunit ito ay maiiwasan. Agad na magpatingin at magpabakuna. Isang paalala mula sa Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
5: Yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
4: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
6: Magandang tanghali mga idol. Aarangkada na isang oras na balitaan hanggang mamayang alauna. Unang mapapakinggan live from DZXL Manila, programang RMN Network News. Susundan niya ng programang IFM News Express Balitang Metro. Oras po natin, alas 12:01 na.
7: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
8: Ito ang IFL. The Music and News FM Station of RMN.
9: The Philippines' best.
8: Sa Dagupan. 104.7.
10: Hit after hit, IFM Philippines.
11: Member KBB.
12: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFM News Dagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFM Dagupan, IFM Dagupan Official. Para sa TikTok at IFM Dagupan.

0: o online, present ang 104.7 iFM, ang Idol Kong FM.
1: Dito mo malalaman ang mga kaganapan sa buong bansa.
2: Rajaman, come in.
1: RMN News. Nationwide.
3: Luzon, Visayas, Mindanao.
4: Napapakinggan sa buong bansa ang RMN.
1: Ang pagsasanib puwersa ng mga radyoman ng RMN sa buong bansa.
5: Unang-una mong narinig yan.
1: Kahit saan.
6: Radyoman, live ba dito?
1: Nandun si Radyoman.
7: Wala pang ibang reporter dito.
8: Medyo malayo na nga lugar, pero...
9: Ano kaya nagaganap ang
1: pamamalit? RMN News. Nationwide. Naririnig tuwing alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. RMN.
10: Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
11: RMN Network News.
12: Magandang tanghali mga kasama. Ako po si Radyoman Angel Garcia. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules, May 6, 2026. Narito ng ulo ng mga may init na balita sa RMN Network News. Bilang na mga walang trabaho sa bansa, bahagyang nabawasan nitong Marso. Fishing at aquaculture sector kabilang sa tinamaan ng krisis sa langis.
13: Kung ating fishing and aquaculture, no? May bawas kasi na 420,000 and marine fishing ito. Ito yung mga mangingisda natin na sa municipal fisher folks, so sila yung gumagamit ng diesel.
12: Founder ng isang online media network, inaresto ng NBI matapos umanong mangikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pinsala sa agrikultura, dahil sa patuloy na pag-albroto ng bulkang Mayon, umaabot na po sa 6.6 million pesos. Mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity, posibleng madagdagan pa.
14: Depende yan sa magnitude ng activity dyan the next few days. Pinag-aralan natin.
12: Mahigit 3,000 litro ng illegal na diesel nasabat sa Nueva Vizcaya. Bagong silang nasanggol, natagpo ang duguan sa gilid ng kalsada sa Manawag, Pangasinan. Sa Davao City mga kasama, babae, sinaksak ng suyod ng live-in partner. Mga ASEAN minister nagsimula ng dumating sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit. At balitang sports mga kasama, Magnolia Hotshots kumobra ng mahalagang panalo sa Commissioner's Cup.

0: Pilipinas sa itupos ng foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections nangangamot.
0: Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
2: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
3: July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang bisa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa 9 na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
4: RMN Network News.
5: Sa detalye ng ating mga balita mga kasama, sa kabila ng nararanasang krisis sa ekonomiya dahil sa gulo sa gitnang silangan, ay bahagyang nabawasan ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Marso. Batay sa Labor Force Survey ng PSA, bahagyang bumaba sa 5.0% ang unemployment rate noong Marso mula sa 5.1% noong Pebrero 2026. Katumbas yan mga kasama ng 2.58 million ng mga Pilipino na walang trabaho noong Marso mula sa 2.66 million noong Pebrero. Ayon kay PSA Chief Claire Dennis Mapa, nagka-apekto sa bilang na walang trabaho ang nararanasang krisis sa langis, particular sa fishing at aquaculture sector.
6: Pwede rin nating tingnan yung February saka yung March, di ba? Kasi March naman nagkaroon ng spike dun sa presyo ng fuel at ito ay bumaba. So may nakita kaming pagbaba na ang ating estimate month on month ay nasa 357,000. So may mga areas tayo or sectors, subsectors kung saan parang mayroong impact sa kanila, no? So siguro sa month on month i-highlight ko lang itong ating fishing and aquaculture. Oh, may bawas kasi na 420,000 and marine fishing ito. Ito yung mga mangingisda natin na sa municipal fisher folks. So sila yung gumagamit ng diesel.
5: Samantala, tumaas naman sa 95% ang employment rate sa bansa na katumbas nang humigit kumulang sa 49.07 million na mga Pilipino na may trabaho o negosyo noong Marso. Bahagya ring tumaas mula sa 94.9% employment rate noong Pebrero. Naitala naman sa 12.3% ang underemployment. O may mga trabaho pero may iba pang pinagkakakitaan na mas mataas kumpara sa 11.8% noong Pebrero. Sa kaugnay na balita, sa kabila ng bahagyang pagbaba ng bilang ng mga Pilipino walang trabaho, nananawagan ng grupo ng mga manggagawa na tignan din ang antas ng underemployment. Sa panayam ng DZXLRM in Manila, sinabi ni TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate na nanatili kasing double digit ang underemployment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino ang may trabaho pero napipilitan na mag-sideline dahil hindi sapat ang kanilang kita. Sa datos ng PSA, nasa 12.3% ang underemployment rate noong Marso. Mas mataas po yan kumpara sa 11.8% noong Pebrero. Ayon pa kay Oñate, lalo pang pinalala na umiilal ang gera sa Middle East ang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at kabuhayan ng mga manggagawa.
7: Sineselebrate nila dahil from 5.1 naging 5% na lang ang yung unemployment. Pero tignan po natin yung underemployment, nananatiling double digit. Ibig sabihin, may trabaho nga yung ating mga kaubayan pero kailangan mag-sideline, 2, 3, 4 na trabaho dahil po hindi sapat yung kalidad at yung kinikita po nila. At lalo pong lumalala itong crisis na ito dahil nga dito sa gera sa Middle East. Eh kung yung ating pong pamahalaan nga ay meron silang mga ginagawa na mga hakbang man lang, kagaya yung sa Regional Wage Board. Sana ngayon may public sector consultation na. Pagdating dun sa job crisis, meron po tayong batas, yung Trabaho para sa Bayan Act. Pero hindi naman po natin nararamdaman dahil nga ang tindi pa rin po ng kawalan ng trabaho.
5: Gayon pa ng TUCP na dapat ding tutukan yung milyong-milyong underemployed at agarang ipasa ang 200 pesos na wage increase bilang hagpang tungo sa disenteng sahod.
7: Yung 200 pesos po kasi, ito po yung salbabida, ito yung unang hakbang tungo dun sa yung tunay na nakabubuhay na sweldo, yung 1,200. So even if may 200, may 1,200 na mga petitions, hindi po ito mga magkakasalungat. In fact, yung 200 pesos, ito po yung unang hagdan papunta dun sa 1,200.
5: Kaya mga kasama, si TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate. Mga lalabag naman sa price cap, ipapahuli ng Department of Agriculture. Ang kasama natin sa balitang yan live, si Rajuman Mike Guyagoy.
8: RMN Live Report.
9: Nagbabala ngayon ng Department of Agriculture na huhulihin na ng mga pulis ang mga retailer ng bigas na lalampas sa itatakdang price cap. Kasunod ito ng sinigawang Joint Price and Supply Monitoring ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara sa presyo ng bigas at ibang mga agri-livestock products sa city market sa Project 4 Quezon City. Sa isinagawang inspection ng DA kasama ang Department of Trade and Industry at Philippine National Police, naabutan ni Asik Guevara at mga opisyalis ng DTI at PCPD ang isang retailer na nagbebenta ng imported na bigas na ang presyo ay mas mataas sa 50 pesos na planong maximum SRP o price cap. Ito ay dahil nasa 55 pesos ang per kilo ng imported na bigas dito sa nabanggit na palengke na dapat ay 50 pesos lamang. Sa presyo naman ng ibang produkto gaya ng karin ng baboy, mas mura ng 10 piso ang presyo kada kilo sa city market dahil 410 lamang ang yempo kumpara sa 420 pesos sa ibang palengke. Wala rin paggalaw sa presyo ng manok maging ng mga gulay. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng DA ang ilalabas ng Malacanang executive order na may kinalaman sa price cap. Naisumitin na ng DA noong March 25 ang kailang rekomendasyon sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patama sa DBS sa RMN Manila. Radyo Man, Mike Guyagoy Tapat, RMN.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, pinagmataas ang Pilipinas sa mga bansa sa ASEAN na nagkaroon ng malaking paggalaw. Ito ay sa inflation rate, busod pa rin ang gulo sa gitnang silangan. Sa katunayan, para sa ekonomistang si Professor Astro del Castillo, mas mataas sa kanilang inaasahan ang naitalang inflation itong buwan ng Abril na umabot sa 7.2%. Ayon sa PSA, ito na ang pinakamabilis sa pagsipa sa presyo ng mga bilihin at serbisyo sa loob ng 3 taon. Nagpabili sa inflation rate ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain at yung mga non-alcoholic beverages, pamasahe, renta sa bahay, singil sa tubig at kuryente, gas at iba pang produktong petrolyo. Dahil dito mga kasama, nagbabala si Professor Del Castillo sa magiging epekto nito sa ekonomiya kasama na yung posibleng pag-akyat ng unemployment rate at lalo pang pagbaba ng purchasing power ng maraming Pilipino.
10: Tatamaan ng ating ekonomiya, no? Babagal ang pagbusad ng ating ekonomiya sa kadahilanan na mas mataas ang presyo ng bilihin. Ito ay makakadulot ng hindi maganda sa purchasing power ng ating mga kababayan, pag-expand ng mga businesses, no? Makaka-trigger ng unemployment. Anong impact sa ordinaryong tao, no? Definitely, ang nakikita natin dyan, yung bottom 30%, ang immediately tatamaan dyan, no? Kasi itong bottom 30% ng ating ekonomiya ay talagang nakadepend dependent lang sa pagkain, sa transportasyon, no? Doon sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kahit magtaas ka ng minimum wage na hindi mo pa ina-account yung 7.2% inflation, mahirapan pa rin ang karamihan ng ating mga kababayan.
5: Nakikita pa ni Del Castillo na isa sa mga paraan para mapagaan ang epekto ng mataas na inflation ay ang intervention o yung mga gagawing hakbang ng pamahalaan. Hindi rin anya nakakatulong yung ayudang ibinibigay sa mga sektor na direktang apektado ng krisis.
10: Hanggang ngayon talagang dapat mas focus ang gobyerno sa mga talagang importanteng reforma at mga policy action, no, kung paano tayo ma-shield dito sa mga krisis na ito, no.
11: Mm-mm.
10: Dapat lagi tayong handa. Ang first step sana diyan ay meron na talaga tayong crisis management system, no. Hindi natin masyado nakita ito, lalo na dapat ang focus ay sa sektor na napaka-importante. Matagal na nating sinasabi may crisis man o wala, na mag-focus sa food self-sufficiency, mas mapaayos ang power and energy para ito ay mas mura at mas affordable sa ating mga kababayan. Hindi lang talagang band-aid solution or first aid solution lang nakita natin first few months.
5: Yan mga kasama, ang kilalang ekonomista na si Professor Astro Del Castillo. Sa iba pang balita, hawak na ng National Bureau of Investigation ang founder at CEO na isang online media network na muna'y nangikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Base sa ulat, humihingi ang suspect na kinilalang si Franco Mabanta ng 350 million pesos kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas sa umunay videos na nag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagkatakdang sumalang sa inquest proceedings ngayong araw ang nasabing CEO. Tumanggi naman na magbigay ng pahayag itong si Mabanta at sinabi na kukonsulta muna siya sa kanyang mga abogado. Ngunit sinabi ng NBI na aligasyon pa lamang ang mga ito at wala pang pinal na desisyon ng korte hinggil sa kaso. Samantala, higit 800,000 pisong halaga ng ilegal na droga na kumpiska sa isang tulak sa Batangas City. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena. RMN
12: Live Report. Shanghai Valley Individual ang nakumpiska na humigit kumulang sa 130 gramo ng iniinalang shabu. Ang operasyon ng mga otoridad ay sinagawa sa barangay Bolbok, Batangas City. Nasamsam ang 4 na pirasong heat seal transplant plastic chains na nagkakalaga sa standard price ng 884,000 pesos. Nabawi rin ang isang sling bag, 1 pirasong 1,000 piso at 9 na pirasong tig-1,000 piso na boodle money at 3 tig-100 piso. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kasama mo sa Alamed Kalabasonin 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda. Tata RMN.
5: Mga kasama, pumalo na sa 6.6 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Albay. Ito ay dahil sa patuloy na pag-albroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa Albay Provincial Information Office, mahigit sa 6 million pesos ang naitalang pinsala sa mga pananim at alagang hayop batay po sa report ng Albay Provincial Agricultural Office. Malubhang na pinsala yung mga tanim na palay at high value commercial crops sa mga bayan ng Kamali, Ginubatan at Daraga. Nasa 87 na mga magsasaka naman yung direktang apektado ng kalamidad. Sa panayam ng JSXL Arm and Manila, sinabi ni Albay Governor Noel Rosal na inaayos ang tulong para po sa mga apektadong magsasaka. Patuloy din ang kanilang assessment sa lawak ng pinsala kung saan posibleng madagdagan pa ang 8 lugar na una nang isinailalim sa state of calamity.
13: Yung mga farmers natin, nagkakompute lang kami, kinakuha namin yung mga pangailangan nila, magbibigay po tayo. Siyempre yung mga napektuhan, kapagkakuhan po niya, pinaasap po ito, gagawin namin para yun, lalo na yung hindi muna magkabalik sa kanilang mga pananiman. So, yung mga napektuhan po, eh talagang dapat na hindi makapag-trabaho. Yun ang mga titinan ngayon ng DSW namin, saka yung social welfare namin.
5: Bagamat tumigil ng Mayon sa pagbuga ng abo at balik na rin sa normalang sitwasyon sa lugar, ay patuloy pa rin ang paglilinis sa mga residente sa mga apektado ng ashfall. RMN Network News. Sa Kaugnay na balita, umabot na po sa kalahati ng sukat ng Quezon City ang lugar sa Albay na nabalutan ng abo mula po yan sa Bulkang Mayon. Ito ay batay sa satellite pictures na kuha ng Philippine Space Agency bago at pagkatapos ng ashfall. Sa pagtaya pa ng PhilSA ay nasa 8,544 na hektarya ang nabalutan ng ashfall na kung ikukumpara ay nasa kalahati na ng sukat ng lungsod ng Quezon. Sa kabila niyan mga kasama, sinabi ng PhilSA na ilan sa nakuha ng satellite data ay nabalutan ng ulap kaya kailangan pa rin ng ground validation.
8: RMN Network News.
5: Pangulong Marcos nagpatawag ng situation briefing kaugnay ng sitwasyon ng Bulkang Mayon. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Malacañang si Rajuman Chanel Salazar.
11: Magsasagawa ng situation briefing si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang kaugnay ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Tatalakayin sa pulong ang pinakahuling sitwasyon sa Albay at ang mga hakbang ng pamahalaan para sa mga residenteng naapektuhan ng ashfall at patuloy na volcanic activity. Inaasahang hihingian ng Pangulo ng ulat ang mga concerned government agencies hinggil sa kanilang ginagawang pagresponde, relief operations at ayuda para sa mga apektadong pamilya at evacuees. Posible rin maglabas si Pangulong Marcos ng karagdagang direktiba upang mapabilis ang paghahatid ng tulong at matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Nauna nang tiniyak ng Pangulo na tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan hanggang tuluyang makabangon at makabalik sa normal na pamumuhay ang mga pamilya apektado ng sitwasyon sa Albay. Kasama mo sa DJXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata.
8: RMN Network News.
5: Pag-apula naman ng sunog sa 44 na hektarya ng Navota Sanitary Landfill, patapos na. Air quality index sa mga lugar na apektado ng sunog, maayos na rin. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald Ulep.
8: RMN Live Report.
14: Malapit na matapos ng pinagsanib na pwersa ng otoridad ang pag-apula sa nasunog na Navota Sanitary Landfill. Ayon kay Navota's Disaster Disaster Management Office Officer Von Villanueva, nasa 79.6% na ang kanilang napunang apoy sa 44 na hektaryang nasunog ng landfill. Bagamat hindi ito makapagbigay ng eksaktong petsa ay malapit na anyang matapos ang pag-apula sa sunog. Maayos rin na anya o nasa maayos ng kalagayan, nasa good at fair ang air quality sa Metro Manila at mga karatig na probinsya na naapektuhan ng sunog. Una nang sinabi ni Navota's Mayor John Ray Tiangco, ang DENR mismo ang makakapagkumpirma na maayos na ang air quality index base sa kanilang assessment.
15: For the past week, nag-report na rin yung DENR and siguro pwede nilang i-confirm na maayos na po yung air quality index po natin ng buong Metro Manila. Kaya lang, napakarami po nating challenges na nangyari po dito. Siyempre, this 44 hectares at para siyang island.
14: Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng MMDA sa Japan Disaster Relief Team ng JICA para alamin ang mga aral na natutunan na sa pagkasunog ng malawak na landfill na nagtagal ng halos isang buwan.
15: Gamit po natin itong learning experience para po yun sa mga, huwag naman sana kung may mga similar incidents na mangyari. Maging anda tayo, imbita rin po natin yung mga operators po ng sanitary landfill na malalaki para po maging makapaghanda rin sila at maging capable din sila sa pag-respond sa ganitong insidente.
14: Kung maalala na ang mahigit 40 hektarya ng landfill noong Abril 10. Kasama mo is Excel RMN Manila, Rajuman Gerald di ulit tataka RMN.
8: Network News.
5: Magkasama, dako po tayo dyan sa Nueva Vizcaya. Merong nakumpiska na mahigit sa 3,500 na litro ng illegal na diesel. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Kawayan, si Idol Shaira Quintapay.
8: RMN Live Report.
16: Arestado ang isang lalaki habang pinagahanap pa ang kanyang kasabwat matapos masangkot sa umano'y illegal na transportasyon ng produktong petrolyo sa barangay Baliling, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kinilala ang sospek na si alias Carlo, 59 anyos, isang driver mula sa Benguet. Ayon sa ulat, hindi ito huminto sa isang checkpoint na ikinasa ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at sa halip ay pinaharurot ang minamanehong mini dump truck na nagresulta sa hot pursuit operation ng mga otoridad. Kalaunan, naharang ang sasakyan sa tulong ng iba pang pulis at naaresto ang sospek habang nakatakas naman ang isa pang lalaki na sakay ng motorsiklo na pinaniniwala ang escort ng truck. Sa inspeksyon, natuklasan ang humigit kumulang 3,580 na litro ng diesel na walang kaukulang dokumento. Tinatayang na sa higit 300,000 pesos ang halaga ng nakumpiskang petrolyo at mga lalagyan. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1865 habang patuloy ang paalala ng pulisya laban sa ilegal na pagbebenta at transportasyon ng mga produktong petrolyo. Kasama niyo sa 98.5 IFM Kawayan, Idol Zaira Kuntapay, to talk or amen.
5: Trabaho naman sa mga hukuman dyan po sa Bungabon at Kabanatuan City, suspendido ngayong araw dahil sa brownout. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
8: RMN Live Report.
17: Inanunsyo ng Korte Suprema na suspendido ang trabaho sa lahat ng hukuman sa mga bayan ng Bungabon at sa lungsod ng Kabanatuan dito sa Nueva Ecija ngayong pong Mayo 6 dahil na rin sa power interruption ngayong maghapon. Sa kabila nito, tiniyak naman ng pamunuan ng hukuman na magkakaroon pa rin ng sapat na bilang ng mga kawani na mananatili upang tugunan ang mga agarang pangangailangan. Kabilang na dito ang pagpuproseso ng mga kahilingan para sa piyansa, mga utos ng pagpapalaya, mga writ of habeas corpus at iba pang mga katulad na kagyat na relief. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Manais Blanca, Tatak RMN.
8: RMN Network News.
5: Balitang dapat pang abangan sa RMN Network News sa Davao City. Babae, sinaksak ng suyod ng live-in partner na miyembro ng LGBTQ.
8: RMN. RMN Network News.
0: Dag Pilipinas, sa ito po
18: sa ilibong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections, nangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
19: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
3: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad na

0: Wag Pangasinan. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dugupan.
1: RNN Live Report!
2: Ang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa gilid ng Provincial Highway sa Lipit Norte sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Ayon sa ulat ng Manawag PNP, nadiskubre ang sanggol ng dalawang magkasinta na agad nagulat sa mga otoridad. Pagdating ng kapulisan, natagpuan ang isang buhay na sanggol na nakabalot sa lampin at puno pa ng dugo sa gilid ng isang tindahan. Kagad itong dinala sa ospital para sa kaukulang medikal na atensyon at kasalukuyang nasa pangangalaga na ng nasabing pasilidad. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang pagkakakilala ng sanggol at ng mga magulang nito. Kasama mo mula rito sa IFM Dugupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN!
1: RMN Network News!
0: Sa Davao City, mga kasama, babae, sinaksak, hindi po ng kutsilyo, kundi suyod ng kanyang live-in partner na miyembro ng LGBTQ. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Davao, si Rajuman Karine Beltran.
1: RNN Live Report!
3: Dumulog sa pulisya ang isang 28-anyos na babae na kinikilalang si alias Joel sa residente ng Bolton Isla, Barangay 76-A Davao City. Matapos siyang saksakin gamit ang suyod ng kanyang kinakasama na si alias Love, 21-anyos, residente ng San Francisco de Asis, Medina, Barangay 74-A Davao City. Ayon sa ulat ng Davao City Police Office o DCPO, naganap ang insidente sa loob ng bahay ng suspect. Nagtalo umano ang magkasintahan matapos pigilan ng suspect ang biktima na makauwi sa kanilang bahay. Nang mag-impake na ang kanyang mga gamit si Joel, hinila umano siya sa buhok at saka sinaksak sa kaliwang balikat at likod. Dagdag pa sa ulat na gumamit din ng suspect ng nail cutter, gunting, nipper at suyod sa pananaksak kung saan naiwan pa ang metal hairpin nito sa braso ng biktima. Sa kasalukuyan, nakapagsumite na ng medical certificate ang biktima sa pulisya at patuloy na nagpapagamot sa Southern Philippines Medical Center kung saan inaasahang mananatili siya sa ospital sa loob ng 15 days. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente upang matukoy ang kaukulang kaso at pananagutan ng suspect. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Rajuman Karine Beltran, Tatok RMN!
1: RMN Network News!
0: Sa iba pang balita, mas mabuting hintayin ang magiging resulta ng botohan sa plenaryo ng Kamara sa Lunes para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Reaction po yan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa posibleng pagkakaiba sa resulta ng botohan sa committee level ng impeachment complaint at magiging desisyon kapag isinalang na ito sa plenaryo. Aminado si Tinio na ngayon lamang niya narinig ang ganitong ulat bagamat hindi naman niya maaaring idiskwento ang ganitong posibilidad. Pero ang mahalagaan niya ay ang basihan ng reklamo laban sa Vice Presidente na dapat maging batayan ng botohan.
4: Lagi naman nating naririnig yan, no? Na lalo na sasabihin ng kampo ng Vice Presidente, nagkakaroon ng bayaran, ng bilihan ng boto, so on and so forth. As far as I know, ako, sa amin, ay walang ganyan, no? Pero hindi natin pwedeng sabihin wala talagang nangyayari ganyan. Pero sa lahat naman ng mga impeachment vote nagdaan, hindi lang sa Vice Presidente, kahit sa mga nakaraan, meron na rin ganyang sinasabi. Para sa akin, ang mas importante ay tingnan natin yung mga issues mismo, no? Yung mga allegations na kinakaharap ng Vice Presidente.
0: Kaugnay niya mga kasama, kumpiyansa si Tinio na maabot ang kinakailangan bilang ng boto para ma-impeach si VP Sara at maiakyat sa Senado ang reklamo.
4: Walang problema na maabot yung one-third, that's 106 votes. So tingin ko kayang-kayang maabot yon at lalagpas pa dyan. No? Lalo pa at dahil nga dumaan sa Committee on Justice hearings ay nagkaroon ng pagkakataon para mailatag, maisiwalat, papaliwanag na meron talagang matibay na batayan para sa impeachment of Vice President.
0: Samantala, sinabi pa ni Tinio na handa niyang harapin ang kaso ng isasampa laban sa kanya ng Manila Police District. Ito ay kaugnay ng pagsama niya sa rally noong Mayo 1, Labor Day.
1: RMN Network News.
0: kontrobersyal sa vote papairali ng mga kongresistang miyembro ng Liberal Party kaugnay sa impeachment kay VP Sara Duterte. Ang kasama

0: natin sa balitang niya live mula sa kamera si Radyoman Grace Mariano. RNN
1: Live Report. Malaya ang mga kongresistang miyembro ng Liberal Party na bumoto sa plenaryo kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa kanilang konsensya, paniniwala at prinsipyo. Inihayag ito ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List, Representative Leila De Lima, na siya ring tumatayong chairperson ng LP. Ayon kay De Lima, noon pang March 3, ay nagpulong na silang mga kongresista na miyembro ng LP at nagkasundo sila na pairalin ang conscience of vote hinggil sa impeachment ni Duterte.
2: Pag-usapan na po namin yan March 3. Nagkaroon mo ng meeting, yung what we call the LP House Caucus. We call ourselves the members of the LP. Meron po kami ganun. At lahat ng mga miyembro ng LP, the members of the House of Representatives, we call ourselves the LP House Caucus. At ang naging consensus po doon, to be conscience vote. So nagkaroon po ng discussion during that meeting. And that is the consensus, conscience vote.
1: Ay endorser din ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Duterte na inihain ng mga pari, madre at mga abogado sa pangunguna ni Father Joel Sabalia. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: VP Sara Duterte nagbabala sa anyay triple whammy na naranasan ngayon sa Pilipinas. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Joyce Adra. RNN Live
3: Report. Nagbabala si Vice President Sara Duterte sa naposibleng karasan ang anyay triple whammy na naranasan ngayon sa Pilipinas. Tapos interview sa The Higa, The Netherlands, at tinukoy ni VP Sara ang sobrang taas ng presyo ng langis, patuloy na pagbagsak ng halaga ng piso at ang sobrang taas ng presyo ng mga bilihin. Kaugnay nitong hinimok ni VP Sara ang pamahalaan na tulungan ang mga pinaka nasa ilalim ng mamamayan na hindi na kayang makabili ng pagkain.
4: Ano no, triple whammy ang nangyari sa atin, sobrang taas ng presyo ng fuel, crudo. Sobrang taas nung palitan, exchange, dollar exchange, at sobrang taas nung inflation. Sa akin lang, kung hindi man kaya tulungan ng administrasyon, ng gobyerno, lahat, dapat tulungan nila yung mga pinaka nasa ilalim na hindi na talaga nila makaya kahit man lang yung simpleng pagbili ng pagkain. Kasi ang problema kasi kapag yung mga walang-wala, wala din silang mapuntahan, wala silang recourse, ang kinakatakutan natin, they will resort to crime and violence. Yes. Na ayaw natin na mangyari.
3: Una na nga na isala ang 7.2% na inflation rate sa buwan ng Abril, mula sa 4.1%. sa buwan ng Marso. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Culiantes Adra, Tatak RMN.
0: Si Senator Ping Lacson, tinawag naman na wala sa hulog at wala sa katwiran itong si Senador Rodante Marculeta. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Senado, si Radyoman Conde Batak. RMN
5: Live Report. Tinawag na ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson si Senator Rodante Marculeta na wala na sa hulog at wala na sa katwiran. Ito ang reaksyon ni Lacson matapos ang nangyari kagabi kung saan tumanggi ang senador na ma-interpolate ni Marculeta hanggat hindi na isusumite sa Bills and Index Division at hindi na isponsoran sa plenaryo ang partial committee report tungkol sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Marculeta na wala pa siya sa public service ay umangangala siya kay Lacson noon pang PNP chief ito. Subalit ngayon anya ay nagbago ng senador. Sa pulong balitaan sinagot ni Lacson na walang nag-iba sa kanya kundi si Marculeta ang nagbago. Na ngayon anya ay wala na sa hulog at hindi na rin in sync sa katotohanan dahil wala na sa katwiran.
6: Hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marculeta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit. Pa rin siya, sasabihin niya na unusual. Sana kung nag-aral siya, nagbasa siya ng sa Senate Archive, na hindi unusual yon. That's one of the usual occurrences sa Senate na any senator may not grant to be interpellated.
1: Naniniwala pa ang senador na posibleng pinag-ugatan ng kanilang banggaan ni Marcoleta ay maaaring hindi nito matanggap na pinalitan siya kaagad bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ni Lacson na sana ay maging BFF ulit sila ni Marcoleta. Pero sa pagkakataong ito ay totoong BFF na. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, Debata, Atak, RMN.
0: Sa iba pang balita mga kasama, mga ASEAN ministers nagsimula na pong dumating dyan sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Cebu, si Rajuman Aida Tampus. RMN
7: Live Reports. Nagsimula nang dumating sa Cebu ang ASEAN Ministers and Delegates para sa 48th ASEAN Summit. Ngayong umaga, dumating sa Mactan Cebu International Airport si Myanmar Foreign Affairs Permanent Secretary Hau Kan Sum mula sa Republic of the Union of Myanmar. Inantabayan na din ang pagdating ni ASEAN Secretary General Dr. Khao Kim Horn mula sa bansang Cambodia at His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah mula sa Brunei Darussalam. Inaasahan din ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong hapon. Sa mga oras na ito ay katatapos lang ng joint ASEAN press briefing kasama sila si Mr. Dominic

0: at isulong ang inklusibong paglago na ekonomiya sa buong rehiyon. Mula sa RMN Cebu para sa 48 ASEAN Summit coverage, Radio Man Aida Tampos, Tatak RMN.
1: Sa kaugnay na balita, puwersa po ng pulisya dyan sa Central Visayas na sa Mission Critical Footing para po sa seguridad ng ASEAN Summit sa Cebu. Ang kasama natin live mula sa Campo Crame, si Radio Man Marjo Domingo.
2: RMN Live Report!
3: Nagdeklara ang Philippine National Police ng full operational readiness para sa nagaganap na ika-48 Association of Southeast ASEAN Nations Summit at iba pang related meeting sa Cebu. Ang Deputy Chief General Jose Melencio Narcatas Jr. nasa mission critical na estado na ang buong pwersa ng pulisya sa Central Visayas upang tiyakin ang seguridad at maayos na daloy naturang high-level international event na dadaluhan ng mga leader ng iba't ibang mga bansa. 7,300 tauhan mula sa PNP, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Department of Health at iba pang mga katuwang na ahensya ang ipinadala sa Central Visayas para bumuo ng Task Group Central Visayas kung saan tungkulin nilang tiyakin ang seguridad ng mga lugar ng pagpupulong, proteksyon sa convoy, mga ruta, pagbabantay sa baybayin at impapawid, pamamahala ng trapiko, tulong medikal at pagresponde sa mga emergencies. Kaugnay nito, inactivate na rin ng cyber patrol units at magpapalakas ng intelligence gathering para sa posibleng panganib sa seguridad. Samantala, ayon kay Narcatas, wala namang nakitang direktang banta ang PNP sa ASEAN Summit, ngunit hindi pa rin sila pakakampante sa mga posibleng mangyari. Kasama mo sa BZXL RMN Manila, Radio Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
1: Kasama, nagpakita po ng matinding depensa ang Magnolia Hotshots upang pataubin ang TNT Tropang 5G. Ito ay sa score na 106-94 para po sa PBA Commissioner's Cup sa Ninoy Aquino Stadium. Umataw itong si Bobo sa game high na 53 points at 13 rebounds. Ngunit napigilan ng Magnolia ang opensa ng TNT para makuha ang mahalagang panalo. Pinangunahan ni Clint Chapman ang Hotshots habang nagbigay rin ng solidong ambag. Itong sina Paul Lee at Xavier Lucero sa magkabilang dulo ng hardcourt. Maaga at hindi na nilingon pa ang tropang 5G hanggang sa final buzzer. Ayon kay Magnolia coach L.A. Tenorio, focus ang kanilang game plan na pigilan ang suporta kay Bolbol upang mapuwersa itong buhatin na mag-isa ang opensiba ng TNT.
2: Network News.
1: At sumayin niyo po ang mga naunang mga balita. Ako po si Radio Man Angel Garcia mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at maraming salamat.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.

0: si Drew San Fernando. At magbabalik po ang RMN Network News mamayang alas 5:30 ng hapon.
1: Abangan ang pasada ng mga balita. Walang tigil na maghahatid ng napapanahon at nagbabagang mga balita ang buong pwersa ng IFM News Dagupan. Ihahatid namin ang mga balitang metro, balita mula sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. Mga komprehensibong police reports sa buong Rehiyon 1, sasa inyo din araw-araw. Lahat ng yan sa IFM News Express. Mabilis, malinaw, napapanahon at makatotohanang mga balita. IFM News Express. Araw-araw, tuwing alas 12 ng tanghali at alas 5 ng hapon sa number 1 music and news FM 104.7 IFM Dagupan. Alamin na ang mga pinakamaiinit na mga balita sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. IFM News Express. Narito na ang inyong tagapagbalita, Idol Jam Victorio. Headlines.

0: Balitang Metro.
1: Magandang tanghali mga idol, tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan ngayong ika-anim na araw sa buwan ng Mayo taong 2026, alas 12:46 ang ating oras. Aarangkarang mabilisan na balitaan sa programang
0: IFM News Express, Balitang Metro.
1: Sa ulo ng mga nakalap na Balitang Metro,
0: IFM News Express, Balitang Metro.
1: Mini dump site sa Bunuan, Binlok, Dagupan City, isa sara na. Ilang mag-aaral sa San Carlos City, sinanay ukol sa ligtas na pagmamaneho. At pagbabawal sa open burning sa Alameda City, muling ipinaalala. Detalye ng mga balitang metro na iyan at iba pa, pakatutukan sa aking pagbabalik makalipas ang ilang paalala. Kasama nyo ng tagapagbalita, Idol Jam Victorio, sa programang IFM News Express, Balitang Metro.
0: IFM News Express, Balitang Metro. Information, music, entertainment. IFM, music and news.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Narito na ang superhero ng iyong kanusugan. Southern Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Siksik sa pinaghalong bangustin, ampalaya, garlic, manungkay, at spirulina. Southern Plus Gold. Epektibo. Laban sa diabetes, hypertension, cyst, tumor, pamamaga, fatty liver, blood cleanser, at marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag-Southern Plus Gold araw-araw.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS.
5: I have headache. I have body pain.
6: Pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas nag naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
10: Idol, alas 12:50 na.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
12: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: IFM News Express.
12: Balitang Metro. Alamin na ang mga pinakamaiinit na mga balita sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. IFM News Express.
14: Narito na ang inyong tagapagbalita, Idol Jam Victoria.

0: Express.
1: Nagbabalik mga idol, programang IFM News Express, Balitang Metro. Kasama niyo pa rin, Idol Jam Victorio.
0: IFM News Express, Balitang Metro.
1: Sa detalye po ng mga nakalap na balita. Isinagawa kahapon, 5 Mayo, ang isang mahalagang committee hearing ng sangguniang panglungsod sa Alameda City upang suriin ang serye ng mga minumungkahing ordinansa mula sa Barangay Pugo. Mabusising tinalakay ang 3 pangunahing resolusyon na naglalayong palakasin ng disiplina, kaligtasan at katahimikan sa nasabing lokalidad. Ang akbang na ito ay bahagi ng mandato ng konseho na tiyaking ang mga panunturan sa antas ng barangay ay naaayon sa mga umiiral na batas ng lungsod at bansa bago ang pinal na pagpapatibay sa mga ito. Kabilang sa mga tinalakay ang proposed resolution number 2026-74 na nagtatakda ng curfew hours para sa mga minorya bilang proteksyon sa mga kabataan at pag-iwas sa krimen sa gabi. Kasabay nito, sinuri rin ang proposed resolution number 2026-75 na mahigpit na nagbabawal sa paggalan ng anumang uri ng hayop sa mga pampublikong lugar upang mapanatili ang kalinisan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Layo ng nasabing ordinansa na panagutin ang mga may-ari ng hayop na sa pamamagitan ng pagpapatong ng kaukulang parusa sa sinumang lalabag sa mga itinakdang probisyon. Bukod sa seguridad sa mga seguridad at mga ligaw na hayop, binigyan pansin din sa pagdinig ang proposed resolution number 2026-76 na nakatuon sa pagsugpo ng public nuisance o mga gawaing nakakaabala sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Ang panukalang ito ay naglalayong magtakda ng mga kaparusahan sa anumang ingay o gulo na sumisira sa katahimikan ng mga residente. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, patuloy na ipinapakita ng sangguniang panglungsod na dedikasyon nito sa pagbuo ng mga pulisya na mag hatid ng mas disiplinado at maunlad na pamumuhay para sa bawat residente ng Alaminos.
0: Alamin na ang mga pinakamainit na mga balita sa Metro.
1: Samantala mga idol, dito naman sa Dagupan City. Mini dump site sa Bunuan Binlog, isasara na. Para sa detalye ng balita, pakinggan mula kay idol intern John Carlo Lacunsay.
0: 4.7 IFM Report.
2: Inanunsyo ng pamahalaang lungsod ng Dagupan ng planong pagsasara ng mini dump site sa Barangay Bunuan Binlog bilang bahagi ng mas mahigpit na pagpapatupad ng waste management. Paiigtingin ng mahigpit na implementasyon ng garbage segregation kabilang ang ordinansang no collection kung hindi maayos ang pagkakahiwalay ng basura. Sa kabila nito, aminado ang pamahalaan na may ilan pa ring hindi sumusunod sa patakaran kaya naman inaatasan ang mga barangay council na maging mas hands-on at magsagawa ng pagtuturo ng tamang segregation sa bawat sitio. Binigyang diin din ang kahalagahan ng koordinasyon ng lahat, hindi lamang ng mga opisyal kundi pati ng mga residente. Umaasa ang lokal na pamahalaan sa pakikisa ng publiko para sa malinis at maayos na syudad ng Dagupan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako si Idol Intern JC Lacunsay. Tatak! IFM!
0: 104.7 IFM Report!
1: Samantala mga idol, matagumpay na naisagawa ang isang komprehensibong driving seminar and workshop para naman sa mga mag-aaral ng Pangasinan State University sa San Carlos City. Bilang bahagi ng kampanya para sa kaligtasan sa kalsada at responsableng pagmamaneho. Ang nasabing aktibidad ay inorganisa sa pakikipagtulungan ng Supreme Student Council at ng lokal na kapulisan ng lungsod upang itanim sa isipan ng mga kabataang mag-aaral ang kahalagahan ng pagiging maingat sa kalsada. Binigyan din sa seminar na ang bawat desisyon sa likod ng manibela ay may direktang epekto hindi lamang sa buhay ng driver kundi maging sa kanilang mga mahal sa buhay at sa buong komunidad. Sa loob ng diskusyon, tinalaki ang mga kritikal na paksa na nagsisilbing pundasyon ng ligtas na paglalakbay tulad ng defensive driving, estriktong pagsunod sa mga batas trapiko at mga malubhang panganib ng pagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alak. Binigyang atensyon din ang pag-iwas sa distracted driving at ang pagpapanatili ng disiplina at presensya ng isip isip habang nasa daan. Upang masalong maunawaan ng mga mag-aaral ang bigat ng kanilang responsibilidad, nagbahagi rin ang mga tagapagsalita ng mga totoong senaryo at mga praktikal na tips na nagpapakita ng seryosong bunga ng kapabayaan o kaserong pagmamaneho. Ang inisyatibong ito ay nagsisilbing paalala na ang kaligtasan sa kalsada ay isang kolektibong responsibilidad kung saan hinikayat ang mga estudyante na maging ehemplo at tagapagsulong ng mga ligtas na pamamaraan sa pagmamaneho. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng Pambansang Pulisya para sa community engagement, ang aktibidad na ito ay naglalayong hubugin ang sektor ng kabataan na laging unahin ang proteksyon ng publiko.
0: IFM News Express, Balitang Metro.
1: Samantala, sa layuning mapangalagaan naman ang kalusugan ng publiko at ang kalikasan, muling ipinaalala sa lahat ng mga mamamayan o residente ang mahigpit na pagbabawal sa pagsusunod na anumang uri ng basura sa ilalim ng City Ordinance No. 2014-06 o ang Comprehensive Solid Waste Management Ordinance sa Alamino City. Ang paalalang ito ay alinsunod sa OMEIRAL na Zero Waste Policy ng lungsod kung saan binibigyan di na ang maling paraan ng pagtatapo ng basura, partikular na ang pagsisindi ng apoy sa mga tuyong dahon, plastik at iba pang kalat ay direktang paglabag sa batas at nagdudulot ng panganib sa ating atmosphere. Batay sa nasabing ordinansa, ang sinumang mahuhuling nagsasagawa ng open burning ay papatawan ng kaukulang parusa at multa. Ang mga lalabag ay maaaring magbayad ng halagang hindi bababa sa 300 pesos hanggang 1,000 pesos o maharap sa pagkakakulong depende sa bigat ng pinsalang na idulot nito. Ang hakbang na ito ay hindi lamang upang magdisiplina kundi upang pigilan ang paglala ng polusyon sa hangin na nagiging sanhi ng iba't ibang sakit sa respiratory system ng mga residente lalo na ng mga bata at matatanda. Sa halip na sunugin, hinihikayat ang mga komunidad na yakapin ang tamang segregasyon at pagre-resiklo ng mga basura sa kani-kanilang mga tahanan at barangay. Ang pakikipagtulungan ng bawat isa ay susi upang mapanatiling malinis, ligtas at sariwak ang hangin sa Alamino City. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga lituntuning ito, hindi lamang maiiwasan ang multa kundi aktibo ring nakikibahagi sa pagbuo ng isang mas maayos at luntiang pamayanan para sa kinabukasan.
0: IFM News Express, Balitang Metro.
1: Kaugnay ng balitang yan, information campaign sa waste segregation isinagawa sa Barangay Santa Maria, Alamino City. Para sa detalye ng balita, alamin sa ulat ni Idol Intern Mariel Giling.
0: 104.7 IFM Report.
3: Nagsagawa ng information campaign hinggil sa tamang waste segregation ng City Environment and Natural Resources Office o Senro sa Barangay Santa Maria sa Alamino City. Ayon sa Senro, layunin ng aktibidad na maturuan ng mga residente tungkol sa iba't ibang uri ng basura at ang wastong paghihiwalay nito sa kanilang mga tahanan. Dagdag pa ng tanggapan, bahagi ito ng kanilang programa upang mabawasan ng dami ng basurang nagmumula sa sambahayan at mapalakas ang disiplina ng mamamayan sa wastong pamamahala ng basura. Samantala, hinihikayat naman ng mga residente na makiisa sa itong mga inisyatibo upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Inaasahan din ng Senro na magpapatuloy ang kanilang information campaign sa iba pang barangay sa lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ako si Idol Intern Mariela Giling. Tatak, IFM.
0: 104.7 IFM Report. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News Express.
1: Mga idol, alauna na ng hapon, dito po nagtatapos ang ating mabilisang balitaan ngayon tanghali na Miyerkules, May 6, 2026. Sa mga idol po natin, manatili pong nakatutok sa mga programang hatid sa inyo ng iyong number one news and music station sa Pangasinan. Ito po ang 104.7 IFM Dagupan. Mapapakinggan na susunod live sa Facebook page ng IFM Dagupan ang programang Dear IFM. Makakasama niyo po si Idol Ruru Hugotero. Mag-iingat po tayo mga idol. Agaylay po tayong stay hydrated, drink your water. Muli nakasama po ninyo ang inyong tagapagbalita, Idol Jam Victorio Tatak, IFM.
0: At yan ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito. IFM News Express. IFM News Express. Balitang Metro.
4: Everything you hear. IFM Music and News. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMNnetworks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks Network.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig. Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons, at faucet gallons. Lahat purified at dekalidad. Para sa bahay, opisina, o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.

0: malaria and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: Hindi pwede to!
5: Yayay!
6: Gusto ko lang laman umarte!
4: Pero bakit natawi pa rin sa may baki?
7: Oh, why? Please tell me why.
5: Ang drama mo naman?
8: Idol, na-miss mo ang magandang drama sa radyo, no? Pero hindi lang basta drama to.
9: Tawanan, iyakan at kalokohan. Lahat yan, meron dito.
5: Lahat ng drama mo, nasa Dear IFM.
8: Dagdagan mo pa ng kanta at tula ang iyong kwento.
10: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
5: Kapag sinabing drama, i-Dear IFM mo na yan.
11: Ang DJ kung humugot ay... Hugot na hugot!
12: Idol! Ruru Hugotero!
11: Ruru Hugotero!
13: Idol, magandang hapon. Ang oras ay 106.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
14: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
15: This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised.
16: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
17: The Philippines' best.
16: Sa Dagupan.
18: Sa Dagupan.
16: 104.7.
19: Hit after hit.
4: KBB.
11: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
12: Idol Ruru Hugotero.
11: Ruru Hugotero.
7: Tunghaya na ang mga tunay na kwento mula sa mga tunay na tao. Heto na ang programang handang makinig at dadamay sa'yo. Dear IFM.
5: Pag sinabing drama, Dear IFM na.
9: Dear IFM lang ang sakalam.

0: Ang sarap pakinggan ng kwento sa Dear IFM.
1: 1:12 ang ating oras. Araw po ngayon ng Miyerkules, May 6, 2026. Welcome na para sa damang-damang drama sa hapon. Ito ang programang
0: Dear IFM.
1: Mapapakinggan alauna hanggang alas tres ng hapon. At ako po ang inyong makakasama, ang DJ na kung humugot ay hugot na hugot, Idol Ruru Hugotaro. Live po tayong napapanood at napapakinggan sa aming official Facebook fanpage ng IFM Dagupan. Kaya naman kung meron kayong mga pagbati, mga gustong sabihin, just comment down below. At huwag kakalimutang i-like and share ang aming Facebook Live. One 1:30 ng ating oras, invite ko lang ang mga idol natin na sumali para sa aming idol ko si Nanay, the IFM Dagupan's Mother's Day promo. Dahil nga naman, tayo ay magsiselebrate ng Mother's Day by May 10. Kami po dito sa IFM Dagupan, inihahandog po namin ang idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para po yan sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang nanay. Paano nga ba sumali? Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Sa caption, mga idol, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idol. Huwag kakalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na Idol Ko Si Nanay 2026. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa post na nakapin post sa aming Facebook page sa comment section, idol. Ilagay doon ang link dahil may pagkakataon kayong mapili at manalo ng Mother's Day Surprise Gift Pack mula sa IFM Dagupan at sa aming mga sponsors. Ang IFM ang Idol Ko Si Nanay promo ay hatid sa inyo ng IFM Dagupan, Ornament Networks, kasama ang Mommy's Kitchenette, Cuatros Diseños, Highland Flower Shop Dagupan, Turmeric Drinks by Good Potion Food Products, Chan Aesthetic Salon and Spa, at Jose Jacinta's Grill and Restaurant. Kaya naman, idol, once again, sali na para sa ating idol ko, si Nanay! Alam niyo naman, di ba, dito sa IFM Dagupan, galante kaming magbigay. Galante kami sa mga prizes, idol. Kaya naman, sali na. 1:16 ang ating oras, tayo ay nagbabalik sa Dear IFM.
0: Dear IFM.
1: Nako, sa buhay mo, meron ka bang kakampi? O lahat sila kaaway mo, idol? Oo, baka ikaw yung tao na walang kakampi. Kasi masama ang ugali mo. Ay, hindi naman. Kahit pa paano, mabait naman. Diba? Oo. Alam nyo, sa iba, may mga iba kasi na ang tingin nila sa'yo, masungit ka. May mga iba naman ang tingin sa'yo, mabait ka. May mga iba naman ang tingin sa'yo, mabait ka. Yung iba naman, sinasabi na mahirap kang pakisamahan. Diba? Oo. Nakadepende naman yan sa tao kung ano ang pagkakakilala niya sa'yo. Pero sa loob ng bahay, ito ang tanong, sino nga ba ang iyong kakampi? Diba? Sino ang kakampi mo? Si nanay ba? Na lagi kang dinidefend sa iyong tatay? O si tatay na pinagtatakpan ka kay nanay? O di kaya naman mga kapatid mo na siyang kakampi mo kapag pinapagalitan ka ng both parents mo, idol? Well, dito sa kwento natin, it talks about family ang ating pag-uusapan. At malalaman natin sa kwento natin this afternoon kung sino nga ba ang magkakampi sa kwentong ibabahagi ng ating letter sender. Actually, ang title ng kwento natin, Magkakampi. So for sure, may mga kampihang magaganap. At alamin natin yan mamaya-maya. Bago tayo mag-umpisa sa ating dramahan sa hapon, batiin ko lang muna ang mga nakatutok sa ating programa. Hello kay Idol Chris Jan de Guzman, Idol Salve Jimenez, Idol Rosenda Hicayo, pagbati dyan sa may Herrero Perez, na lagi nakikinig, pagbati sa kanyang anak na si Jan Lester, Jan Dylan, at sa asawa niya na si Rolly Nawi. Pagbati din kay John Patrick Rigeri. Hello din kina Nanay Rosie Martin at Mamang Tuding Aquino dyan sa may Maasin, Mangaldan. Pagbati din kay Idol Jaden. And of course, kay Idol Jessica. And of course, sa idol natin dyan sa may Bunuan, sa Bangan, Idol Eloisa Aurora Kernel. Pati na rin sa mga taga-Karanglaan, Idol Dina Avelino. And of course, pati na rin sa idol natin, kay Idol Perlita Ventigan dyan sa may Dinalawan, Kalasyao. And Idol Beverly Season Mercado sa may Ambunaw, Kalasyao. Ng ating oras. Sana ay nakapagpananghalian ka na. Sa mga nagre-relax na ngayong hapon, dagdagan natin ng relaxation ang inyong afternoon. Samahan ako para sa panibagong kwento ng ating letter sender. Dito lamang yan sa Damang-Damang Drama sa Hapon, programang Dear IFM sa 104.7 IFM, ang Idol Kong FM.
0: Dear IFM.
2: Information. Music. Entertainment. IFM. Music and news.
3: Lahat tayo may iba't ibang kwento ng buhay. Nakaka-inspire, nakaka-inlove, nakakaiyak, nakakatawa, nakakatakot, at meron din namang nakakaumali. Ano mang kwento ang meron ka, Idol, relate ka sa programang Dear IFM. Dito, ang mga kwento ay mula sa totoong mga tao. Dear IFM. Mula alauna hanggang alas 3 ng hapon.

0: have your attention, please?
1: This is IFM. Music and news.
2: Kinig kinig sa Dear IFM.
3: Dear IFM.
4: Mahirap magmahal ng taong may madilim na nakaraan. Pero mas mahirap yung araw-araw mong pinipiling maniwala na hindi ka niya dadalhin pabalik sa sakit na iniwan niya noon. Tunghayan natin ang pinadalang sulat ni Idol Crizelle sa hapon na ito. Sa hashtag Dear IFM, magkakampi. Dito lamang yan sa damang-damang drama sa hapon kung saan una palagi ang iyong kwento.
3: Dear IFM.
5: FM drama has never sounded better.
3: Dear IFM.
6: Ang programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan.
4: FM. Hello sa inyo mga idol. Isa ako sa mga silent listener ng programang ito. Sa simula pa lang, nakaantabay na ako sa mga kwentong ini-airin ninyo na sobrang nakakaantig sa puso at tagos hanggang buto ng mga payo. Kaya heto, naisip ko na ibahagi rin sa inyo ang kwentong pag-ibig ko na sana ay kapulutan ng aral at inspirasyon sa lahat ng nakikinig ngayon. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Crizelle. Bata pa lang ako, mahigpit na talaga sa akin ang mga magulang ko dahil nag-iisang anak na babae, kaya siguro todo ang proteksyon na binibigay sa akin, lalo na ng papa ko. Halos lahat ng mga nanligaw sa akin, dumaan sa kanya. At kapag sinabi niyang ayaw niya sa lalaking yun, agad akong sumusunod. Lahat kasi ng sinasabi ni Papa, pinapaniwalaan ko. Dahil para sa akin, alam niya kung ano ang makakabuti sa akin. Hanggang sa dumating sa buhay ko, si Patrick.

0: Patrick, saan ang probinsya mo?
1: Sa Negros po. Pero dito na po ako sa Maynila, lumaki.
0: Ano naman mga trabaho ng mga magulang mo?
1: Yung papa ko po nasa ibang bansa, technician. Tapos yung mama ko naman po, dito lang sa Pilipinas, housewife po.
0: Nag-iisang anak ka lang ba?
1: Hindi po. Bale, dalawa po kami ng kuya ko. Ako naman po, branch manager dyan sa isang private company sa may Makati.
0: Maganda trabaho. Branch manager. Ibig sabihin may ipong ka na. May pera ka na sa bangko mo. May sarili ka ng bahay.
2: Personal na po yung tinatanong mo eh.
0: Bakit? Masama bang tanongin yun? O ikaw, Patrick? Masama bang tinatanong ko?
1: Hindi naman po. Ayun po, may konting ipon na. Pero medyo kulang pa rin po, kaya nagtatrabaho pa rin po ako ng mabuti.
0: May asawa ka na ba?
2: Pa, hindi naman po maliligaw yan si Patrick kung may asawa na siya eh.
0: Sa bagay. O sige, ito na lang. Ikaw ba seryoso ka sa anak ko? Kasi kung hindi, aba, bukas ang pinto ng bahay namin. Pwede ka nang makaalis. Umalis ka na rin sa buhay ng anak ko.
1: Seryoso po ako kay Criselle. Hindi po ako harap sa inyo kung hindi po ako seryoso.
2: Tama na. Okay. Sa tingin ko, okay na tong interview na to, ha? Tsaka di ba pinapapunta po kayo ni Tita Bibi sa bahay nila? May importante nga abot ata sa inyo.
0: Oo nga pala. Buti pinaalala mo, anak. Mag-aalas 6 na rin ang gabi. Buti na lang ay nakabihis na ako. Maiwan ko na muna kayo, ha? Nandiyan naman ang kuya mo eh.
2: Sige po, pa. Sige. Ingat. Ilang minuto rin ako hindi nakahinga ng maayos doon, ha?
1: Bakit parang mas kinakabahan ka pa kaysa sa akin? Ako tong ginigisa.
2: Siyempre ganun talaga, no? Anyway, sige, pagpasensyahan mo na lang si Papa. Ganun talaga yun. Ganun din naman siya sa ex-boyfriend ko eh. Parang nag-i-interview para sa mataas na posisyon sa kumpanya. Pero in fairness, ha? Cool ka lang kanina, ha? Parang hindi ka kinabahan.
1: Bakit naman ako kakabahan? Mararamdaman ko lang yun kung may balak talaga akong lokohin ka. Wala naman, so anong ikakatakot ko?
2: Sa bagay. Saka hindi mo rin kasi pwedeng gawin yun eh. Dahil hahantingin ka ng buong pamilya ko.
1: Hindi naman mangyayari yun.
2: Talaga? Baka naman nalingat lang ako saglit, may nahanap ka ng iba dyan. Kung gagawin mo yun, sabihin mo na ngayon para hindi ka na mahirapan sa pagsisinungaling.
1: Ano ka ba? Hindi ko nga gagawin yun. Hindi rin bagay sa yun niloloko, no? Ang dapat sa'yo, minamahal ng totoo.
2: Talaga? Ano ba yung sinasabi mo? Baka naman mamaya hanggang panliligaw ka lang magaling, ha?
1: Kung gusto mo, sagutin mo na ako para mapatunayan ko na hindi lang ako sa panliligaw magaling. Na kapag nakipagrelasyon ako, seryoso talaga ako. At ganun yung gagawin ko sa'yo.

0: sala. Hindi ba kayo magpapahinga?
1: Hinihintay kasi kita makauwi. Gusto kitang makausap.
0: Halika,
1: maupo ka rito.
0: Okay, sige po. Tungkol saan ho ba yan?
1: Bakit ka nagsinungaling sa akin?
0: Po, nagsinungaling saan?
1: Bakit hindi mo sinabi sa akin na may dati na palang ka-live-in partner yung boyfriend mo?
0: Pa, dating ka-live-in nga, di ba? Bakit ko pa sasabihin sa inyo yun? Tsaka dalawang taon na silang hiwalay, no?
1: Oh, kaya ba dalawang taon na rin yung hindi nakikita niya yung tatlong anak niya?
0: Paano niyo po nalaman?
1: Dahil katrabaho ko ang tita ni Patrick. Nalaman niya na ikaw ang bagong girlfriend ng pamangkin niya at alam mo ba kung ano pang nalaman ko? Na yung boyfriend mo maraming bisyo at babaero. Kaya pala iniwan ang dating kinakasama eh. Paano parating may babae? At ang loko-loko naman, ang kapal na mukhang umarap sa akin na ganun naman pala ang ginagawa niya.
0: Paalam ko naman lahat ng sinasabi niyo eh.
1: Ano? Ano sinasabi mo? Ano alam mo pala eh? Bakit nakipagrelasyon ka dyan? Ano itayin mong ikaw yung makaranas ng ganung kawalang kwentang lalaki? Gusto mo lukuhin ka ng mukong na yon bago ka matauhan na mali ang desisyon mo sa buhay? Hindi mo malang ba ginagamit ang utak mo? Pumapatol ka sa lalaking yon.
0: Pa, nagbago na yung tao. Hindi na siya ganun. O nakita nyo naman, di ba? Maayos siyang humaharap sa inyo. Napansin nyo ba na problemado ko dahil sa kanya? Hindi, di ba? Huwag nyo muna kasing i-judge yung tao base sa narinig nyo.
1: Talagang pinagtatanggol mo ang lalaking yun. Ikaw na rin ang nagsabi. Alam mong ganun si Patrick dati.
0: Dati. Ibig sabihin, noon pa yon. Hindi na ngayon. Hindi ko naman siya sasagutin kung alam kong hindi pa siya nagbabago, di ba?
1: Oo, yung tatlong anak niya. Patay yun, tanggap mo ba yun, ha?
0: Mahal ko si Patrick pa. Tanggap ko yung mga anak niya.
1: Ay, naka talaga naman, oh, Christine. Ano kung biglang bumalik yung mag-ina niya? Ano, saka napupulutin? Malamang sa malamang mababaliwala ka na. Tapos ano, iiyak-iyak ka sa akin.
0: Naniniwala naman akong hindi sa akin gagawin ni Patrick yun eh. Nakikita niyo naman kung gaano niya ako kamahal, di ba?
1: Oo. Sa ngayon, mahal ka niya. Ikaw ang pinipili niya. E paano nga kung bumalik ang mag-ina niya? O saka pupulutin? Di ba wala?
0: Pa naman?
1: Maghiwalay na kayong dalawa ni Patrick. Ayun din.
0: Pa naman eh. Hindi ko pwedeng gawin yun.
1: At bakit hindi? Ano, Crescel? Huwag magsabing susuwayin mo kami ng mama mo dahil lang dyan sa Patrick na yan. Di mo nga alam kung seryoso yan sa'yo. Hindi mo rin alam kung kaya kanyang panindigan eh.
0: Hindi ho ako susunod sa gusto nyo. Dahil lang sa nahusgahan nyo yung pagkatao ni Patrick.
1: Ano?
0: Ako lang ho ang may karapatan na gawin yun. Dahil ako naman ang girlfriend. Dahil ako ang mas nakakakilala sa kanya. Kaya hindi ko huhihiwalayan si Patrick.
2: Mga idol, lilinawin ko lang ha. Hindi kailanman nagsinungaling sa akin si Patrick dahil sa simula pa lang, sinabi na niya ang lahat ng nangyari sa nakaraan niya. At tanggap ko yun dahil mahal na mahal ko siya. Ni minsan, hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Kaya kahit anong galit ni Papa noon sa akin, hindi ko pa rin iniwan si Patrick. Hanggang isang araw...

0: alam mo, parang kilala kita. Crisel, di ba? Ikaw yung bagong girlfriend ni Patrick? Hmm?
1: Teka, paano mo ako nakilala?
0: Nagkakausap pa kami ng pinsa ni Patrick hanggang ngayon. Tapos pinakita niya sa akin yung picture mo. Kaya nung nakita kita kanina, alam kong ikaw na yung Crisel na sinasabi niya sa akin. E ikaw, paano mo ako nakilala? Alam mong ex-live-in partner ako ni Patrick, no?
1: Nakita na rin kita sa picture.
0: So, kumusta naman kayong dalawa?
1: Okay naman.
0: Gaano na kayo katagal?
1: Mag-1 year na rin.
0: Ano na palang ginagawa niya ngayon? Nagtatrabaho na ba siya ng mabuti?

0: dati. Halos 2 taon ko na rin kasi siyang hindi nakakausap.
1: Oh, actually, branch manager na nga siya ngayon eh.
0: Wow, talaga?
1: Mm.
0: Eh, mabuti naman kung ganun. At least, marunong na siyang magseryoso sa buhay.
1: Sabi mo kanina, 2 taon na kayong hindi nagkikita, tama? Eh, di ba may mga anak kayo? Hindi rin ba sila nagkikita?
0: Minsan lang. Siguro sa 1 buwan, 1 beses lang. Tapos yung kapatid ko ang naghahatid sa mga bata kay Patrick.
1: Eh, nakikita naman pala kayo kahit papano eh.
0: Hindi naman kasi ako ganun kasamang tao. Actually, ang bait ko pa nga eh. Alam mo naman siguro yung history naming 2, di ba?
1: Nakwento nga niya sa akin.
0: Oh, edi good. At least alam mo para makapag-ingat ka.
1: Makapag-ingat? Bakit? Anong ibig mong sabihin?

0: pag naging loko-loko na, siya yung tipong isusumpa mo talaga.
1: Alam ko naman na nagbago na si Patrick. May tiwala ako sa kanya na hindi niya ako sasaktan.
0: Mabuti naman kung ganun.
2: Mga idol, alam ko na sinabi ko na kahit anong mangyari, mas papaniwalaan ko si Patrick. Kaya lang, sa lahat ng mga narinig kong sinabi ni Greta, hindi ko naiwasan ang mapaisip na baka mali ang pagkakakilala ko sa boyfriend ko, na baka may mga hindi pa siya sinasabi sa akin. Nakaraan na ayaw niyang malaman ko pa. Ngunit sa huli, pinili ko pa rin pagkatiwalaan si Patrick sa kabila ng agam-agam na nararamdaman ko.
3: Magbabalik ang Dear IFM.
4: Dear IFM.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dear IFM.
3: Ang karugtog ng mga kwento sa Dear IFM.
4: Dear IFM.
2: Dear IFM.
5: Mga idol, isang buong gabi kong pinag-isipan ang mga sinabi ni Greta. Parang silang sirang plaka na paulit-ulit kong naririnig. At habang tumatagal, parang unti-unti ko nang nilulunok ang sinasabi kong magtitiwala ako kay Patrick anuman ang mangyari.

0: Oh, maupo ka.
1: Salamat ah. Ang linis ng bahay niyo ah.
0: Gusto ko kasing magpapawis kaninang umage, kaya naglinis at naglampaso ako.
1: Ginamit mo na ba yung pinapasubo ko sa'yo?
0: Oh, kaya nga ganyan kalinis yung sahig namin eh. Star Wax Floor Wax, kintabay to the max.
1: Kumusta pala yung party na pinuntahan mo kagabi?
0: Ayos lang. Nakawiri naman ako ng maaga. Ang taxi lang ako pa uwi.
1: Han? Okay ka lang ba? May nararamdaman ka ba?
0: Wala. Ayos lang ako.
1: Eh, hindi nga. Kanina ka pa ganyan eh.
0: Ayos nga lang ako. May iniisip lang.
1: Anong problema?
0: Okay, fine. So ganito kasi, may nangyari kagabi yung ex-girlfriend mo.
1: Si Greta? Oh, anong meron sa kanya?
0: Nagkita kami.
1: Ano? Ano nangyari yun?
0: Dati kasi siyang katrabaho ni Samuel, yung birthday celebrant ng kaibigan ko.
1: Eh, tapos, ano nangyari?
0: Pwede yun, kinausap niya ako. Siya yung unang nag-approach. Kilala na pala niya ako eh. Ako raw yung bago mong girlfriend. Tapos ayun na, nagkukwento na siya ng mga kung ano-ano.
1: At ano naman yung kwento niya sa'yo?
0: Marami. Tulad nung isang beses sa isang buwan mo lang daw nakikita yung mga anak mo. Yung mga pambababae mo nun. Na may one time daw nag-uwi ka pa ng babae sa bahay niyo. Tapos may mga pagkakataon din na sinasaktan mo raw siya.
1: At naniniwala ka? Kaya ka tahimik kasi kinakabahan ka na baka maranasan mo rin yung naranasan niya sa akin. Tama ba?
0: Hindi naman sa ganun. Pero syempre, hindi mo naman maaalis sa akin na matakot eh. Na baka bumalik ka sa dati.
1: Ah, so wala ka ng tiwala sa akin, ganun ba yun? Isang beses mo lang siya nakausap, biglang nagbago na yung tingin mo sa akin. Ibang klase talaga yung babaeng yun eh, no? Para sabihin ko sa'yo, siya yung may kasalanan kung bakit kami naghiwalay nun. Nanlalalaki siya, paiba-iba. At ayun, nilayasan na lang ako bigla.
0: Pero kung hindi mo sinimulan, edi hindi naman siya magkakaganon eh.
1: Oo, sige. Kasalanan ko, pero ang tagal na nun eh. Simula nung magkaanak kami, nagbago na ako. Ginawa akong lahat para maging responsableng tatay, pero siya naman tong nagluko eh.
0: O ba't hindi mo sinabi sa akin yung totoo? Bakit kulang-kulang yung mga kwento mo? Baka naman sa susunod may ikukwento ka na naman sa akin na ikakagulat ko. Na may malalaman na naman ako tungkol sa'yo.
1: Mahalaga pa bang malaman mo yun? Teka nga, ano ba bang sinabi niya sa'yo ha?
0: Wala.
1: Ano bang nangyayari sa'yo, Criselle? Ito lang ba talaga yung issue mo? Yung mga narinig mo kay Greta kaya ka nagkakaganyan? Na parang nagbago yung tingin mo sa akin o...
0: Kung marinig yung mga sinabi ni Greta, pag uwi ko sa bahay, nag-away na naman kami ng tatay ko dahil sa'yo. Nang dahil sa relasyon natin, nasisira yung relasyon ko sa pamilya ko.
1: So, anong pinapalabas mo? Ayaw mo na...
0: Si Greta, natakot ako na baka nga tama siya. Na baka ngayon lang yung pagbabago mo. Na baka hindi rin magtagal gawin mo rin sa akin kung ano yung mga ginawa mo sa kanya.
1: Wala ka nang tiwala sa akin? Mahal mo ako, di ba? Bakit hindi mo ako pagkatiwalaan? Bakit hindi ka maniwala sa akin?
0: Ewan ko, naguguluhan nga ako, di ba? Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Kung sinong papakinggan ko, ewan ko, magulo, okay?
1: Ay, sorry kung napagtaasan kita ng boses.
0: Ayoko lang kasi na magkaroon ng mali sa relasyon natin eh. Gusto kong patunayan sa mga magulang ko na tama yung desisyon na ipaglaban kita. Mahal kita eh. Natural ipaglalaban kita kaya lang, hindi ko na alam kung dapat ko bang gawin yun ngayon.

Mga idol, sobra akong nakonsensya dahil nagawa kong pagdudahan ng pagmamahal at katapatan sa akin ni Patrick. Isang bagay na hindi ko dapat ginagawa, pero hindi ko naiwasan. Ayoko lang masaktan, ayokong maloko, at mas lalong ayokong masabi ni Papa na tama siya sa lahat ng mga pagdududa niya sa boyfriend ko. Pero sa kabila nun, inayos pa rin namin ni Patrick ang relasyon namin. Hindi kami nagpatinag sa sinasabi ng iba at nangako kami

0: pamilya niyo. Pero siyempre, hindi ako titigil hanggat hindi nila nakikita na kaya kitang ituring na Reyna.
1: Hmm? Corny move.
0: Totoo kaya yun. Kaya huwag ka nang masyado mag-isip ng kung ano-ano. Kaya natin to. Gawin na lang natin tong challenge na hindi magkamali, na hindi pabayaan yung relasyon, na patunayan natin sa lahat na mahal natin yung isa't isa.
1: Sige na nga. Buti na lang talaga nandyan kay nagagawa mong pag-aaral yung loob ko.
0: Wala yun. O, sige na. Medyo dumidilim na kasi. Kailangan ko na umuwi. Tatawagan na lang kita mamaya, ha?
1: Okay. Ingat ka pag uwi.
0: I love you.
1: I love you too. Bye.
2: Oh, eh buti naman at umuwi na yung boyfriend mo.
1: Nagugutom na ba kayo? Ayun, may dinalang pagkain si Patrick.
2: Ayoko niyan. Magpapaluto na lang ako sa mama mo.
1: Sige ho. Kayong bahala. Akit na ho ako sa kwarto.
2: Bakit ba hindi mo magawang hiwalayan ang Patrick na yan?
1: Pamahal ko si Patrick. Bakit ko naman siya hihiwalayan?
2: Lolokohin ka lang niya. Maniwala ka sa akin, Crescel. Kapag ang isang lalaki na tutong magloko, hindi na magbabago yan. Habang buhay na yan magloloko.
1: Ba kasi hindi nyo nalang tanggapin na ito na nga yung desisyon ko? Pamalaki na ako. 30 anyos na ako. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Mamahalin ko kung sinong gusto ko.
2: Tapos ano? Kapag nagkamali ka, sino tatakbuhan mo? Sa akin nga naman, kami ang iiyakan mo.
1: Ay, hirap naman kasi sa inyo, ang gusto nyo perpekto yung tao. Naiintindihan ko na ayaw nyo lang akong masaktan. Kasi anak nyo ko eh. Pero di ba dapat sana pinagkakatiwalaan nyo ko? Bakit ba hindi nyo kaya yun? Sana naman makita nyo yung mga ginagawa ni Patrick para matanggap nyo siya.
2: Wala akong pakialam sa ginagawa niya. Ang akin, ayoko siya para sa'yo.
1: Ayan! Diyan kasi kayo magaling eh. At diyan ako nahihirapan sa inyo. Sarado yung isip nyo. Bakit kasi hindi nyo bigyan ng pagkakataon yung tao? Pa hindi ko naman ipagtatanggol ng ganito yung tao kung alam kong sasaktan lang ako eh. Kaya ako siya nilalapit sa inyo kasi mabuti siyang tao na pinipilit niyong husgahan dahil lang sa nakaraan niya.
2: O sige, bahala ka, Crescel. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Sana lang talaga maganda ang patutunguhan ng relasyon ninyo para suwayin mo kami ng ganito. Dahil kapag nakita kitang nasaktan niya at niloko ka niya, hindi kita lalapitan. Bahala ka na sa buhay mo. Pinagsabihan na kita, hindi ka nakikinig. Kaya kapag nangyari yan sa'yo, kasalanan mo na yan.

You and me against the world. Ang nangyari sa amin ni Patrick. Mas lalong naging malayo ang loob sa akin ni Papa dahil kahit anong malasakit ang sinabi niya sa akin noon, hindi pa rin ako natinag. Mas lalo kong minahal ang boyfriend ko at mas lalong pinatunayan ni Patrick ang sarili niya sa mga magulang ko, lalong-lalo na kay Papa.

0: Alam mo, napansin ko lang, parang ang ganda yata ng araw mo. Ano meron?
1: Wala naman, maganda lang talaga yung gising ko kanina.
0: Ah, hindi naman kayo ulit nagtalo ng papa mo.
1: Ay, naku, sanay na ako doon. Pero napansin ko na hindi na siya masyadong nagre-reklamo pag dumadalo ko sa bahay. Di katulad dati na ramdam na ramdam ko talagang ayaw kanya doon. Nasanay na siguro or baka unti-unti ka nang natatanggap.
0: Sana nga. Para naman hindi ka na nahihirapan. Pakiramdam ko kasi, naiipit ka na sa gitna eh.
1: Ano ka ba? Worth it naman eh. Ngayon lang kasi ako naging ganito kasaya. Na kahit mahirap yung sitwasyon, ayos lang. Kasi nakikita ako naman nag-e-effort kay. Na pinapatunayan mo talagang mahal mo ko.
0: Ayoko kasing dumating ka sa puntong kailangan mong mamili sa pagitan ng pamilya mo, pati sa akin. Kaya ginagawa ko yung lahat para matanggap nila ako. Anyway, may sasabihin pala ako sa'yo.
1: Ano yun?
0: Alam mo bang hindi lang ikaw yung may regalo ngayon?
1: Kala ko naman kung anong sasabihin mo eh.

0: Eh, sa may regalo ka rin sa akin na parati namang meron.
1: Pero bago ko ibigay yun sa'yo, may mga ipapagawa muna ako sa'yo. Game?
0: Game?
1: Okay. Sige. Tumayo muna tayong dalawa.
0: Okay. Tapos?
1: Tumalikod ka sa akin.
0: Ha? Huh?
1: Basta sumunod ka na lang.
0: Okay, sige. O ayan, nakatalikod na.
1: Okay, good. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lilingon hanggat hindi ko sinasabi, okay?
0: Okay.
1: Wait lang. Nasaan na nga ba yun? Dito ko lang nilagay yun eh. Nasaan na?
0: Ano bang hinahanap mo?
1: Basta, huwag kang lilingon. Ah, ito. Nahanap ko na.
0: Matagal pa ba?
1: Oh, sige, harap ka na.
0: Ano naman kasing pa ko... Anong ginagawa mo? Bakit ka nakalukod dyan?
1: Ganto kasi yung gagawin ko para maibigay ko sa yung regalo ko. Ito yun, oh.
0: Sing-sing yung regalo mo sa akin?
1: Oo. Oh. Pero hindi lang to basta sing-sing. Ito kasi yung bagay na magpapatunay kung gaano kita kamahal. Kung gaano ko gusto na makasama ka buong buhay ko. Marami na akong nagawang mali sa buhay ko. Nasaktan na tao. Pero nagpapasalamat ako kasi tinanggap mo ako ng buong buo. Hindi ka nagdalawang isip na malin ako kahit ganito lang ako. Kaya hindi ko palalampasin ang pagkakataon na to na may isang babaeng nagmamahal sa akin ng totoo. Ikaw yun. Kaya maraming maraming salamat sa'yo kasi nadagdagan yung rason ko para maging isang mabuting tao. I love you so much, Crizel. So, will you marry me?
0: Ikaw talaga, ang dami mong alam. Yes!
1: Yes?
0: Oo! Oh, tumayo ka na dyan, yakapin mo na ako dahil magpapakasal ako sa'yo.
1: I love you so much. I love you, I love you.
0: I love you too.

Mga idol, hindi man gaanong naging masaya si Papa sa binalita namin ni Patrick na magpapakasal kami, itinuloy pa rin namin ang plano. Mahaba-habang proseso pa ang pagdadaanan naming dalawa, pero ang importante, patuloy naming pinaglalaban ang aming pagmamahalan. Sa ngayon, nasa kalagitnaan pa rin kami ng pagpaplano para sa kasal namin. Nakaka-stress pero masaya. At kahit wala pa kaming sa harap ng altar, pinangako na namin sa isa't isa ni Patrick na anuman ang mangyari, kami pa rin ang magkakampi sa lahat ng bagay. Mga idol, dito ko muna tatapusin ang aking liham. Sana kahit papaano ay naibigan ninyo ang ibinahagi kong kwento. Nagpapasalamat, Crizelle.

0: mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM.
1: The Criselle Story. M. Quesalditos bilang Criselle. Don Reyes bilang Patrick. Rendel Castro bilang Buboy. At Saika Hiroshi bilang Greta.
0: Sound Technician and Drama Editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino. Directed by Rendel Castro.
2: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
3: We got the news.
4: Marami po sa ating mga kababayan na hindi po nabibigyan ng tamang orientasyon.
5: Kung gusto talaga natin kumolekta ng malaking revenue, siguro po unahin natin yung mga oil bagger.

0: ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
1: Idol Ruru Hugotero.
0: Ruru Hugotero.
2: Ano ang drama mo? Ako, Dear IFM.

0: Music and News.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
4: Protection?
5: Yakult!
4: With 8 billion live LCS,
5: Yakult!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yakult!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yakult!
4: With proper diet and exercise,
5: Yakult!
4: Kaya panalo ka dyan!
6: Yakult! Panalo ka dyan! Yakult every day, okay!
7: Sis, ganda ng hair!
8: Naka-empress!
7: Impressively smooth, shiny, and healthy
8: with regular use!
7: Naka-empress! Nakaka-impress!
8: Try mo na, sis!
7: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
9: Empress Shampoo for impressive hair.
10: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize, kita

0: makita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
1: Idol, Ruro, Hugotero!
0: Idol, ang oras ay 2:21.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That time check was brought to you by Windsor, win from within. Visit windsor.ph. Windsor, win from within. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
5: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
1: Idol, Ruro Hugotero!
5: Ruro Hugotero!
6: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
7: Dear
0: 2:22 ang ating oras. Ikaw ay nakatutok pa rin sa 104.7 IFM.
8: Ang Idol Kong FM.
0: Ayun, isang magandang hapon po sa lahat ng mga idol nating naka-tune in sa IFM Dagupan. Kasakasama nyo, Idol Ruru Hugotero at si Idol Intern
8: Apple Rosario.
0: At napakinggan na po natin ang kwento ni Idol Crizel sa hashtag Dear IFM, magkakampi. Nagustuhan mo ba, Apple, ang kwento natin this afternoon?
8: Yes naman, Idol Ruru.
0: Nako. Sa mga idol natin, panigurado ako, nagustuhan din nila. Ano nga bang nangyari sa kwento natin, Idol Apple? Summary lang, very very short.
8: Ayun, syempre Idol Ruru, para dun sa mga listeners natin na syempre hindi naabutan yung simula ng story. Nga, itong nagpadala ng liham sa atin, which is si Idol Crizel, meron siyang maniligaw dati, which is si Patrick.
0: Mm-mm.
8: Tapos si Patrick, bago niya pa makilala si Crizel, meron siyang ex na live-in. Hindi naman sila kasal, pero
0: live-in
8: sila.
0: Lang sila. Hindi sila mag-asawa.
8: Yes, hindi sila mag-asawa. Live-in lang. Tapos, meron na rin siyang anak dun sa
0: dati. Ilan yung anak niya?
8: Tatlo, Idol Ruru.
0: Tatlo na.
8: Ngayon, nung maniligaw pa lang

0: na sa mga nagiging desisyon, nandito ang mga magulang natin para gabayan tayo. Pero syempre, at the end of the day, tayo pa rin ang may hawak nung desisyon natin dahil nga tayo pa rin ang makakasama nung taong pipiliin natin.
1: Yun naman pala, hindi naman totally humadlang. Kumbaga, nagbigay ng advice. Yes, which is good, diba? Sa mga parents po natin out there na nandyan kayo to advise your children, diba? At kung nasa tamang edad na sila, nandyan lang kayo para gumabay at sila ang gagawa ng mga sarili nilang desisyon sa buhay. Tama ba?
0: Yes, Idol Ruru.
1: Ayun. Sa kwento naman natin, ano nang nangyari in the end? Ipinaglaban ba nila ang kanilang pagmamahalan o natapos na?
0: Ayun naman, Idol Ruru. Sa kwento natin ngayon, happy ending naman
1: ayun
0: sila.
1: Ayun naman. Eh, kaso nga lang, may mga anak itong si Patrick. Anong nangyari doon sa scenario na yon, Idol?
0: Siyempre, yung pagkakaroon ng anak nitong ni Patrick, tinanggap naman ni Crizelle ang nakaraan ni Patrick at nirerespeto niya na siyempre yon sinusuportahan lahat ni Patrick yung kanyang mga anak kasi anak niya yun. So, tanggap ni Crizelle na may anak itong si Patrick. Kaya yun, ito kasing si Patrick talagang kahit sa matagal na nilang pagsasama, napatunayan talaga kasi ni Patrick na mahal talaga niya si Crizelle at kung ano man siya noon, nung hindi pa niya nakikilala si Crizelle, matagal niya na yun binaon. Matagal niya na nang binago. Kaya itong si Crizelle, wala na siyang history nitong pag-uugali ni Patrick mula sa nakaraan. Kasi nga itong si Patrick, nagbago na talaga siya.
1: Ayun. Dito sa kwento din natin, si Greta, parang pumasok sa eksena. Ito po yung ex-live-in ni Patrick. Anong may papayo mo kung sakali man na ikaw, isang babae tulad ni Crizelle at may sinabi itong babae sa'yo na karakter ng isang iyong recent boyfriend now. Ito ba ay paniniwalaan mo, Idol? O di kaya naman, aalamin mo munang mabuti kung tama nga ba ang sinasabi niya?
0: Ayun, Idol Ruru, syempre, ang talagang dapat at tamang gawin sa mga ganyang sitwasyon, kailangan talaga nating alamin ang katotohanan. Kasi, Idol Ruru, madali lang kasi magsalita eh, diba? Madali lang naman manira ng tao. Pero kasi, kailangan din natin i-take both sides. Hindi lang naman si Patrick, kundi tama rin yun na pinakinggan mo din si Greta. Pero, alam mo yun, dapat kahit pinakinggan mo silang dalawa, dapat alam mo na kung ano talaga yung totoong nangyari para, alam mo yun, hindi maapektuhan yung magiging desisyon mo sa kinabukasan.
1: Pero in fairness ha, itong si Crizelle, talagang nagpatuloy pa rin siya sa pagmamahal kay Patrick. Though medyo nag-isip-isip siya, medyo naguluhan siya, dahil nga sa mga naririnig niya, parang mga sirang plaka na paulit-ulit yung mga sinasabi ng papa niya at itong si Greta, still nanindigan pa rin siya sa pagmamahal.
0: Yes.
1: And of course, itong si Patrick, 'di ba? Nakitaan natin ang kanyang tunay na pagbabago.
0: Totoo.
1: Alam mo, may mga lalaki talaga na kapag may mga lalaking manluloko talaga, aminin na natin 'yan.
0: Kaya nga eh.
1: Oo, pero kapag natagpuan na nila ang isang taong sa tingin nila ay yung magiging katapat nila, 'di ba? Mag-i-stay at mag-i-stay sila, 'di ba? Oo. At dito sa kwento natin, bagamat marami ang humahadlang, patuloy pa rin ang pagpapatunay nila sa kanilang mga sarili na mahal talaga nila ang isa't isa.
0: Yes, Idol.
1: Nako. Ano naman may advice mo, Idol Apple, para sa mga nakapakinig ng kwento natin this afternoon na kapareho ng sitwasyon nitong si Idol Crizelle?
0: Ayun, mga idol na listeners natin ngayon, ang masasabi ko lang sa mga tao o sa mga listeners

0: daman ng papa ni Crizelle.
1: Yes, valid yun.
0: Oo, na bilang magulang, gusto nilang siguraduhin na hindi masasaktan ng kanilang anak. At hindi naman sila totally kontra po, mga idol, sa inyong pagmamahalan. Kundi takot lang sila na makita kang umiiyak, idol. Ang mga magulang natin, mahal na mahal tayo ng mga yan.
1: Yes!
0: Diba? Kahit ano pang mga nagawa nating mali sa kanila, o di kaya makagawa man tayo ng maling mga desisyon, patuloy nila tayong sasaluhin. Ayun. Kaya sa mga katulad din ni Crizelle na ganun ang sitwasyon, huwag po kayo magalit sa inyong mga magulang kung sakali mga nagbibigay ng opinion sila tungkol sa inyong pagmamahal, di ba, sa isang tao. Kaya, ayun, listen to them. At the same time, take also their advice. Pero nasa inyo pa rin talaga ang huling desisyon.
1: Yes.
0: Alright. 2:30 ang ating oras. Nako, sa mga idol po natin, sabi ko naman sa inyo eh. May pag-ibig pa rin. Diba? Hindi lang do not judge, diba? Sabi mo nga kanina. At the same time, may mga character development naman ng isang tao.
1: Yes, yes na yes, John.
0: Darating at darating sa punto na kapag natagpuan na talaga nila ang the one para sa kanila. Oo, kahit papaano ay nagbabago sila. Basta, ipagpatuloy lang nila ang kanilang pagmamahalan ni Crizelle at nitong si Patrick. At the same time, huwag kakalimutan ni Patrick ang kanyang mga anak.
1: Yes.
0: Diba? Package na rin sila sa pagmamahal mo, Crizelle, na ituturing mo na rin mga anak ang mga anak ni Patrick.
1: Yes.
0: Huwag magiging madrasta.
1: Diba? Yung mga ano, yung mga kontrabida na stepmother sa mga fairy tale.
0: Pero feeling ko naman si Crizelle hindi siya magiging ganon. At kita naman natin na mabait talaga siya.
1: Yes.
0: Imagine mo, no, maayos pa rin pakipag-usap niya rin kay Greta.
1: Kaya nga, no? Parang talaga nang face-to-face sila.
0: Akala ko talaga magsasabunutan sila.
1: Akala ko din. Grabe, very mature siya nung hinandal niya yung conversation. Talagang, alam mo yun, mafe-feel mong hindi siya insecure, ganun. Very mature talaga siya.
0: Huwag din tayo magalit kay Greta, ha?
1: Yes.
0: Sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon.
1: Mm-hmm.
0: Huwag tayo magalit din kay Greta, yung ex-live-in partner ni Patrick.
1: Yes,
0: it is because valid din naman yung kanyang nararamdaman.
1: Yes.
0: At the same time, yung pagpapayo niya sa new girlfriend ni Patrick, hindi yun, ano eh, hindi yun na... pagkaingit, kundi support yun as women, di ba?
1: Yes, yes.
0: Na papayuhan mo yung kapwa mo babae para hindi ito masaktan.
1: Yes.
0: Pero syempre, darating tayo sa punto na hindi tayo pwedeng totally makialam.
1: Yes,
0: dahil decision na nila yun.
1: Yes.
0: At tapos na tayo sa relasyon na meron tayo.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, 2:32 ang ating oras. Napakaganda ng kwento natin. At idol, mamaya ako ay magbabalik. Kasama mo Idol Ruru Gutero at syempre...
1: ang iyong idol intern, Apple Rosario.
0: Dito lamang sa 104.7 RUFM.
1: Ang Idol Kong FM.
2: IFM. You are listening to IFM Music News.

0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Ako Plus, Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number one music and news FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
8: Idol Ruro Hugotero.
9: Idol ang oras ay 2:43.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
8: Idol Ruro Hugotero.
12: Ruro Hugotero.
13: Kinig-kinig sa Dear IFM.

0: 2:44 ang ating oras. Araw po ngayon ng Miyerkules, May 6, 2026. Kasakasama pa rin Idol Ruru Hugutaro at kasama nyo rin si Idol
1: Apo Rosario.
0: Ayan, good afternoon sa mga idol po nating nakatutok sa Dear IFM. Nakabatiin ko lang muna yung mga naka-tune in sa ating programa. Pagbati kay Idol Rosenda Hikayo and Idol Jan Patrick. Hello din kay Idol Rodel Tolentino. Masugid na laging nakikinig si Rosnieta Versosa. And kay Idol Rodel and Idol Wu Aini and Idol Susana Espadilla from Aguilar, Pangasinan. Nako, thank you so much kay Wu Aini. Nag-send siya ng 20 stars.
1: Yeah.
0: Wow.
1: Thank you.
0: Magkano ba yun?
1: Hindi ko lang sure, Idol Ruru.
0: Ako rin, hindi ko rin sure eh. Pwede ba yan pang ano, pang merienda?
1: Co-convert, no?
0: Ayun, 2:45 ang ating oras. May mga nagbigay ng komento para sa ating dramahan. Nakuunahin natin si Idol Jenny. Sabi niya dito, minsan talaga mahirap kalabanin ang instinct ng magulang. Kasi kadalasan, protection lang din ang pinanggagalingan nila. Sino pa yung iba, Idol Apple?
1: Ayun naman, Idol Ruru, meron din dito komento si Idol Marco. Sabi niya, kung totoong nagbago si Patrick, sana mapatunayan niya yun hindi lang kay Crizel, kundi pati sa pamilya nito.
0: Correct. Oo nga naman.
1: Yes.
0: For now, medyo hindi pa nga tanggap ng tatay nitong si Crizel, itong si Patrick. Pero kalaunan din, for sure, matatanggap niya rin. Basta tuloy-tuloy lang sa pagbibigay ng pagmamahal itong si Patrick kay Crizel.
1: Tama.
0: Kapag nakita naman ng magulang na mahal ang kanilang anak, eh, sino ba naman ang hindi lalambot ang puso, diba? Ito sabi naman dito ni Ira, nakakatakot magmahal ng taong may history ng panloloko. Pero minsan, gusto mo pa rin sumugal kapag mahal mo.
1: Aww.
0: Alam mo, Idol Apple, totoo yan yung sabi ni Ira, ang pag-ibig parang sugal.
1: Kaya nga eh.
0: Minsan naman, hindi naman natin alam kung tatagal nga bang isang tao. Pero patuloy pa rin tayong sumusugal at sinusubukan na papasukin ang taong yun. Na nagbabaka sakali tayo na may forever. Kung sakali mang wala, it's okay pa rin. It's a blessing pa rin. It is because nagbigay na sila ng aral sa atin. Sino pa yung iba, Idol?
1: Ayun, Idol Ruru, meron din dito komento si Lester. Ang sabi niya, ang sakit nung kailangan mong mamili sa pagkita ng pamilya mo at taong mahal mo.
0: Oh, eh, totoo nga naman.
1: Ayun,
0: talaga.
1: Ayun talaga. Eh, yung may parang pipiliin ka talaga, no? Parang, ala, ano kayang gagawin?
0: Pero ang galing nitong si Crizel kasi hindi siya totally namili. It is because kinip niya pa rin yung parents niya.
1: Yes.
0: Oo. At the same time, kinip niya rin pati yung taong mahal niya. Grabe.
1: Win-win talaga tong si Crizel.
0: At at the same time, mahirap ka makatagpo ng ganyang klase ng tao. Na ipaglalaban ka talaga at paninindigan. Kaya wag mong sasayangin yan, Patrick.
1: Kaya nga, Patrick.
0: Oo. Wag ka nang magloko. Tama na yung once na nangyari, Idol, di ba? Magsilbing lesson na sa'yo yung failed relationship mo kay Greta. At wag mo na yung uulitin pa kay Crizel. 2:48 ang ating oras. Last but not the least, nagkomento si Idol.
1: Yan, meron din si Idol Mia. Sabi niya, sana maging totoo hanggang dulo ang pagiging magkakampi nila.
0: Ayun, sana nga. Yun ang pinapanalangin natin. At the same time, dito sa kwento natin, na-touch tayo dahil si Patrick, di ba? May anak siya kay Greta, pero ang pinakasalan niya si Crizel.
1: Grabe.
0: So, ibig sabihin lamang nun, si Crizel talaga ang babae na natagpuan niya na mamahalin niya talaga. Diba? May mga pagkakataon din naman talaga sa pag-ibig, nagkakamali tayo.
1: Yes. Hindi talaga parang, yun, alam mo yun, yung pagkapasok mo sa love minsan, parang, syempre, minsan, di mo alam kung tama ba yung ganitong klaseng pagmamahal, ganun. Pero ang importante doon, Idol Ruru, natututo tayo mula sa mga nakaraan natin.
0: Ayun. And most importantly is basta magampanan pa rin talaga yung mga responsibilidad na iniwan mo, di ba, ni Patrick kay Greta. At itong si Patrick at si Criselle ay maging magpatuloy lamang ang kanilang pagmamahal. And 2:49 ng ating oras. Naku, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa Dear IFM. Pero may ipopromote muna tayo, Idol Intern Apple.
1: Yes!
0: Hello, hello sa mga idol natin nagsiselebrate ang kanilang birthday.
2: Happy birthday!
0: Naku, meron po kaming pa-birthday package promo ngayon, ang Angel's Pizza Lucaw, Idol. Sa package A po nila, nagkakalaga yun ng 2,499. Meron ka ng 2 big family pizza, 2 chicken wings, 2 pasta platter, 2 1-liter lemonade, free Angel's Pizza card, at free family-size pepperoni. Sa package B naman, 1,999. 2 family pizza, 2 chicken wings, 1 pasta platter, 2 1-liter lemonade, free Angel's Pizza card, at free medium-size pepperoni. Diba? Oo.
1: Nakakagutom naman.
0: Oo. Ano bang favorite mo na flavor ng pizza ng Angel's Pizza Lucaw?
1: Yung may ano, Idol Ruru, yung may gulay spinach.
0: Ah, yun! Creamy spinach! Yan talaga ang isa sa mga bestseller ng Angel's Pizza, Idol. At si Patrick, dapat kapag birthday ng mga anak niya, magpa-Angel's Pizza siya.
1: Patrick, Angel's Pizza.
0: Huwag mo kakalimutan anak mo, di ba?
1: Yes.
0: At the same time, binabati ko po si Ma'am Kay, Sir Raul, and Sir Marlo. Ayan, hello hello po sa manager na napakaganda si Ma'am Kay. Thank you so much po sa inyong laging pagtutok sa IFM Dagupine. At magpapaalam na rin tayo, Idol Apple, sa lahat ng ating mga listeners. Meron ka bang mga gustong batiin?
1: Ayun, syempre binabati ko yung mga classmate ko dyan sa University of Luzon. Sa, kamusta kayo? Miss ko na kayo.
0: Miss mo na sila? Dyan lang sila? Ayun. Hello, hello sa inyo mga idol. Ako po ang inyong nakasama, Idol Ruru Gutero, at syempre
1: ang inyong idol intern, Apple Rosario.
0: Dito lamang sa 104.7 IFM,
1: ang idol kong FM.
0: Magbabalik bukas ang programang Dear IFM.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
4: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
5: Merienda time!

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatablay.
4: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsTagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMTagupan, IFM Tagupan Official, para sa TikTok at IFM Tagupan sa

0: Joy FM, ang idol kong FM. Marami kang matututunan, marami kang mapapakinggan. IFM sa hapon! IFM sa hapon!
1: Idol Ruro Hugotero!
2: Idol, ang oras ay 3:19.
3: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
0: Idol Ruru Hugotero.
2: .7 IFM.
7: Ang idol kong FM.
2: Oras po natin, it's 3:20 na. Araw po ngayon na Miyerkules, May 6, 2026. At welcome na sa programang IFM sa hapon. Idol, kami ay nagbabalik. Kasama mo, Idol Ruru Hugotero at
7: Idol Intern Apple Rosario.
2: Dito lamang sa 104.7 mga idol. At ngayong hapon, syempre merienda time.
7: Ayan.
2: Hello, hello sa mga nagsiselebrate ng kanilang birthday today.
8: Happy birthday!
2: Kanina nag-recommend tayo ng masarap na merienda. O di kaya naman pa-birthday, di ba? Ang Angel's Pizza Lucaw. This time around naman, Idol Intern Apple, pag-uusapan natin yung mga kadalasang iniyahanda ng mga idol natin sa kanilang birthday.
8: Happy birthday!
7: Yan, gusto ko yan.
2: O yun. Kailan bang birthday mo, Apple?
7: Sa July po.
2: Ah, July. Sayang naman, wala ka na dito.
7: Oy!
2: Oo. Hanggang kailan ka ba dito, Idol Intern Apple?
7: Siguro, Idol Ruru, mga hanggang June.
2: Hanggang June. Mm-hmm. Sana i-extend nila hanggang July. Feeling ko galante ka din.
7: Ay, grabe siya.
2: Mga pagkain, pamerienda, di ba? Ikaw ba, kapag birthday, ano yung...
7: Idol Ruru, lumpia.
2: Ah, lumpia.
7: Shanghai na, lumpiang Shanghai.
2: Ay, naku.
7: Talaga magbubulsa talaga ako dyan.
2: Correct. Isa sa mga target luck natin. Diba? Kapag nakita mo palang yung Shanghai, tina-target mo na, yun ang una mong kukunin.
7: Tumpak ka dyan.
2: Ako naman, bukod din sa lumpiang Shanghai, isa sa mga gusto ko na kunin is yung spaghetti.
7: Ay, sarap.
2: Oo. Hindi kompleto ang birthday pag walang spaghetti.
7: Tama.
2: Diba? Kadalasan kapag mga bata, yan ang isa sa pinaka-request talaga nila, yung cheesy spaghetti.
7: Yes. Cheese na cheese talaga. Lalo na pag madaming cheese.
2: Mm-mm. At saka alam mo ba, kapag birthday sa amin, yan ang sumasalba sa amin. Mga panahon na wala kaming pera, Idol Apple, sinasalba kami ng mga nagbo-birthday. Dahil doon kami nakakakain lang.
7: Yung spaghetti, yung handa.
2: Oo. Oh. At the same time, hindi pa kami talaga nag-almusal tas tanghalian. Mm. Oo. Oh, oh. Yun na talaga ang aming merienda. Parang hindi ka naniniwala. Tinitignan niya ako kasi mga idol. Hindi siya makapaniwala na hindi kami kumakain. Pero ang katotohanan, Idol Apple, maging na mga ibang listeners natin, mga loyal listeners natin out there, naniniwala sila. Kasi mahirap ang buhay namin noon. Kahit pa paano ngayon, eh medyo umunlad-unlad ang kabuhayan. Pero mga panahon na yun, isa sa mga reason kung bakit nakakakain kami ng masarap or nakakakain na kami ng pagkain sa isang araw, it is because may mga nagsiselebrate ng kanilang birthday.
7: Thank you pala sa mga nag-birthday.
2: Dahil sa inyo, nabuhay po ako. At the same time, nakakain ng masarap. O ikaw ba? Kapag nag-birthday ka ba, in grande?
7: Siguro, Idol Ruru, nung bata ako, parang yung simple lang din. Ganyan.
2: Simple lang din.
7: Tapos nung medyo nakaangat-angat nung buhay noong high school, para akong alam mo yung ano, Idol Ruru, yung sa mga elementary na nagpapakain ng buong classroom.
2: Ay, talaga?
7: Nagiging ganun ako nung ano, nung high school. Kasi doon pa lang kami, nung high school ako, doon pa lang kami yung medyo nakaangat-angat. So, yun, magpapaluto ng, kunwari, yung adobo, ganyan, magpapaluto. O kaya pansit, ganyan. Tapos ipdadalhin siya sa classroom, tapos doon siya kakainin.
2: Oh.
7: So kahit hindi mo ano, yung mga hindi mo masyado bati noon,

0: Kakain pa rin sila sa birthday.
1: Actually, pangarap ko din yan nung high school ako na mapakain ko yung mga kaklase ko. Kaso nga lang, hindi namin nagawa. It is because hirap din sa buhay. Pero ngayon may trabaho ako, always kapag birthday ko, papakain ako dito.
0: Ay, grabe, pumunta na ako dito.
1: Ganun. It is because minsan lang naman kasi, di ba, yes, na mag-celebrate ng birthday. Bakit hindi pa handaan, di ba?
0: Yes.
1: Lalo na kung meron ka namang extra budget, di ba? Yes. Naranasan mo na bang ano, sa 18th birthday mo, nung 18th birthday mo, in grand, di ba?
0: Hindi, ay daluro kasi actually pinapili ako ng parents ko noon na kung maggagawa talaga kami ng ano celebration, yung debut talaga ng mga babae. Alam mo naman yun, yung may gown-gown, di ba? Eh ako naman kasi parang, syempre, di naman ako lumaking mayaman.
1: So, naging parang very... hindi halata.
0: Grabe si Idol.
1: Uh-oh.
0: So yun, parang naging practical ako that times. Parang kinash ko
1: yung kinash
0: ko yung pagdedebut ko, tapos sabi ko yung matitira ipang ka-college ko.
1: Wow naman. Good mindset. Yes. Idol. Akala ko ang sasabihin mo, yung cash ko is pinang out of the country ko.
0: Pero hindi naman naabot.
1: Pwede ba daming malaman kung magkano yung cash?
0: Ay! Niya na ako. Ay,
1: okay. Sige, wag na nga lang. Private. Baka utangan ka kasi. Ako naman, nung ako ay 21 years old, as in, walang celebration. Kasi nga, hirap sa buhay. Tapos, hindi kami for grander rin na celebration. As in, nung birthday ko is nagluto lang kami ng pansit. Okay na yun.
0: Uy, pansit.
1: Oo, pampahaba ng buhay.
0: Favorite ng mama ko dyan.
1: Oo, bukod sa spaghetti, dapat may pansit pala.
0: Yes.
1: Tapos, alam mo ba, yung mga kasabihan nila, na kapag birthday mo, bawal putuli ng pansit.
0: Ay, pag niluluto.
1: Oo.
0: Ah, okay.
1: Bawal putulin. Oo, dapat dire-diretso siya.
0: Mm-hmm.
1: Oo, hindi siya pinuputol kasi mapuputol din daw ang buhay mo.
0: Ay, grabe.
1: Joke lang yun. Kasabihan daw nila yon, huwag daw putulin yung pansit kapag birthday para mas lalong humaba daw ang buhay. Oo. Kaya kami, hindi kami nagpuputol ng pansit.
0: Mm-mm. Yung pala ang sekreto, no?
1: Correct. The same time, ang pansit daw para magkaroon ka ng magandang kalusugan. Ewan ko ba, minsan yung mga magulang natin o yung mga nakakatanda, nagiging doktor sila.
0: Sana na pagkasama mo sila sa mga check-up. Yung nakausap na yung doktor pero meron pa rin silang ano.
1: Oo, hindi nila paniniwala yung doktor. But anyway, sa lahat po ng mga idol po natin, hello, hello sa mga nagsiselebrate ng kanilang birthday today.
2: Happy birthday!
1: Pamerienda naman kayo. Oh, ikaw ba, Idol Apple, anong gusto mong merienda for today?
0: Parang nagki-crave ako ngayon, Idol Ruru, ng burger.
1: Burger? Mm. Ako naman, ice cream.
0: Perfect yan. Ang init ngayon eh.
1: Oo. Tapos ang gusto kong flavor ng ice cream, mangga. Yun. Para malamigan naman. Dahil sa sobrang init ng panahon. At sa mga idol natin dyan, magsipag merienda na kayo. Malalamig na merienda, may init na pagkain, it depends on your choice. At kalinsabay ng ating mga merienda ay ang mga musikahan natin na mas lalo magpapasarap ng inyong hapon. Dito lamang sa 104.7 IFM.
0: Ang Idol Kong FM.
1: Tutok lamang hanggang alas 5 ng hapon.
3: IFM sa hapon.
4: Back to the music.
3: IFM. Music and News.

0: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
1: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nasaan ka man naroon, sasabay ang programa naming puno ng infotainment. Siguradong informed ka na, entertained ka pa sa mga hatid naming chika at musikang kay sarap sa tenga. Kinig na idol sa programang Swak na Swak Pakinggan araw-araw mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. IFM sa umaga. Dito lang sa number 1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan.
13: Ang idol kong FM.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus.
16: Keratin Plus.
17: Ang keratin na may plot.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS!
24: Mga idol, matagumpay na naisagawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
25: Power Balance! Power Balance! Back-to-back sa mga dance hits na nakagagula! IFM sa hapon! IFM sa hapon!
26: Idol! Ruro Hugotero!
27: Idol ang oras ay 3:43.
28: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
29: ACS.
30: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
29: Cool.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: This song is brought to you by iBerry.
2: Information, information, music, music, entertainment, entertainment. IFM, IFM, music and news.
3: Protection,
4: yaku.
3: With 8 billion live LCS,
4: yaku.
3: That may reach the intestines alive,
4: yaku.
3: Helps improve digestion and boost immunity,
4: yaku.
3: With proper diet and exercise,
4: yaku.
3: Kaya panalo ka dyan.
1: Yaku. Panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
5: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress.
8: Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress.
7: Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Magpakitang gilas sa lawak ng nalalaman ay dugtungan para sa lahat ng mga Ripa Pips na agay na sa mga musikang the best IFM sa hapon. Idol Ruro Hugot.
12: Idol ang RSI 354.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
13: ACS.
14: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
11: Idol Ruru Hugotero.
14: Wala yan sa haba.
11: O iksi. Size doesn't matter. Para pasok sa ating ay dugtungan. Pwedeng pwede yan.

0: 3:55 ang ating oras. Ikaw ay nakatutok pa rin sa 104.7 IFM.
1: Ang Idol Kong FM.
0: Kasama pa rin Idol Ruru Gutaro at
1: Idol Intern Apple Rosario.
0: At sa lahat ng mga idol natin, tayo ay nagbabalik para sa ating Idugtungan Challenge.
2: Idugtungan!
0: Nako, meron muna tayong pag-uusapan tungkol sa mga tamad pumasok. Ikaw, Idol Intern Apple, studyante ka. Bakit ka nga ba tinatamad pumasok minsan? Ano mga dahilan mo?
1: Siguro dati, Idol Ruru, yung mga dahilan pag tinatamad pumasok isang estudyante, kapag mahaba ang vacant.
0: Mahaba ang vacant?
1: Yung schedule mo umaga, na maaga na maaga na umaga, tapos ang next subject mo, hapon pa.
0: Ah, talagang tamad ka ng maghintay. Oo, alam mo, nung nasa kolehiyo pa ako, meron kaming protocol sa aming university na kapag 30 minutes late na ang isang professor, pwede na kaming hindi pumasok. Ganun din ba sa inyo?
1: Parang hindi.
0: Talagang hinihintay niyo yung professor?
1: Yes, Idol. Tsaka kasi minsan may mga subject na for example, 2 hours siya, before 2 hours or 3 hours, depende. Uh-oh. So, kapag ganun na matagal yung period namin sa subject na yun, kailangan talagang mag-antay.
0: Alam mo, kami 30 minutes kailangan hintay namin professor, pero kami hindi na namin nasusunod yung 30 minutes. 20 minutes pa lang na paghihintay or minsan 15 minutes, umaalis na kami.
1: Advance na ba?
0: Oo. May one time nga kami na pagalitan kami kasi wala na daw naaabutan yung professor. hindi lang naman ako. Buong block kami.
1: Sama-sama talaga.
0: Oo, sama-sama kami. Sumasakto kasi 11 yung pasok namin noon sa subject na yon. Syempre magla-lunch na, 'di ba?
1: Yes.
0: Abay, excited kami mag-lunch kaya sabay-sabay na kami umalis.
1: Syempre minsan gutom na, no?
0: Oo. Kaya nung one time tinatanong nila kami bakit hindi kami pumapasok. Pumapasok naman kami, naghihintay kami, sadyang late lang po kayo, sabi namin. 3:57 ang ating oras. Sa mga empleyado naman, bakit nga ba tamad pumasok? Syempre, hindi kita tatanungin, Apple. Ako ang tatanungin mo.
1: Oo nga, Idol Ruru, sa mga employees natin dyan, sa tingin mo, Idol Ruru, bakit yung iba ay tinatamad pumasok?
0: Ay, nako. Ako, tinatamad ako pumasok kapag malayo pa yung sweldo. Tapos wala na akong sweldo. Kumbaga na pecha di peligro na.
1: Ayun na, zero mga, balance na wallet.
0: Sa mga panahon na yon, talagang tinatamad na akong pumasok. Pero sinasabi nila na dapat mas ganahan pumasok kasi wala ka ng pera. Ewan ko ba, sa akin as empleyado, nakakatamad pumasok kapag wala ka ng pera. Ayun. Nakakawala ng motivation.
1: Hindi inspired, no?
0: Tapos kapag morning shift ka, tapos sobrang aga, nakakatamad bumangon sa umaga. Buti na lang talaga afternoon ang duty ko.
1: Kasi may mga iba sa atin, yung hindi talaga sila morning person.
0: Oo, may mga ganyan talaga. Kaso nga lang, kapag natapat ka sa morning shift, kahit na hindi ka morning person, kailangan mo mag-adjust.
1: Ganun talaga ang buhay.
0: Correct. Weather lang. Kahit malamig, kahit mainit, kailangan pumasok. At lalo na, pati din sa inyong mga estudyante, di ba? Kayo ay nandito sa Dagupan City. Kayo ay mga team bangus. Kahit umuulan, di ba?
1: Yes.
0: Bumabaha, papasok pa rin. 3:59 ang ating oras. Idol, ano nga ba ang kanilang dudugtungan?
2: Idugtungan!
1: Ayan, so ang dudugtungan ng mga idol natin ngayon, nakakatamad pumasok kapag blank.
0: Ayun!
2: Ay, dugtungan!
0: Kaya naman, idol, dugtong ka na sa ating ay dugtungan.
2: Ay dugtungan!
0: Dahil babasahin namin ni Idol Intern Apple ang inyong mga dugtong sa ating ay dugtungan.
2: Ay dugtungan!
0: Mamaya na yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin Idol Ruru Gutaro
1: at Idol Intern Apple Rosario.
0: Dito lamang sa 104.7 IFM,
1: ang Idol Kong FM.
0: Hanggang alas 5 ng hapon.
3: IFM sa hapon. for keeping your radio station tuned right here.
2: This is IFM Music and News.

0: This song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This song is brought to you by Ferrix Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw, mag Ferrix B araw-araw.
2: Presenting. Here we go.
3: FM. Music and news.
4: Basta pag nilalagnat,
5: dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name of Ibay-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay masalaga, Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing pa.
15: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ECS.
18: Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig.
19: Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons, at faucet gallons. Lahat purified at di kalidad. Para sa bahay, opisina, o negosyo, makakasigurado ang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.
20: Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
21: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng ang inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Digupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay nanay. Idol ko si nanay, dito lang sa 104.7 IFM Digupan, ang idol mong FM. Ang idol ko si nanay, the IFM Digupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Digupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
6: Your merienda time!

0: po dito lang sa IFM 104.7.
1: Idol Roro Hugotero.
2: Idol ang oras ay 4:11.
3: This time check is brought to you by iBerry.
4: Ito ang IFM. The Music and News FM Station of RNN.
5: The Philippines' best.
4: Sa Dagupan.
6: Sa Dagupan.
4: 104.7.
7: Hit after hit, IFM Philippines.
8: Member KBP.
9: All you listeners, ibalik ang hanip mong porma sa 80s, maki-headbang sa 90s, maki-oh yeah sa 2000, at gumiling-giling sa mga musikang patok sa ngayon. IFM sa hapon. Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
1: Idol Roro Hugot.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Beltline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanap Tapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sis, ganda ng hair!
6: Naka-Empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
5: Naka-Empress! Nakaka-impress!
6: Try mo na, sis! Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
7: Empress Shampoo for impressive hair.
8: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutloto, tap no extra tikita!
9: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
10: Agura imanan, at the extra nga pang laban dita, iamung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
9: Wow, mas pinalaing pay?
10: One, pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus alaksan FR!
11: Ang order na kpay man apo?
9: Daito yan di pakbet, doon nga order tinga.
10: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New, alaksan extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol and Buprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra.

0: Amay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Nalay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
4: Ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw,
5: Magsantol Plus Gold ka.
4: Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan.
5: Santol Plus Gold,
4: ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Sing sarap ng kamote Q at banana Q ang mga musikang ito. IFM sa hapon.
7: Idol Ruro Hugotero.
8: Idol ang oras sa 4:24.
9: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
7: Idol Ruru Hugotero. Paalala, kapag dinamaan, bawal ang personalan at masaktan.

0: 4:26 ang ating oras. Araw po ngayon ng Miyerkules, May 6, 2026. At ikaw ay nakatutok pa rin sa 104.7 IFM.
1: Ang Idol Kong FM.
0: Oras po natin, once again, 4:26 na. Nako, sa mga nagre-ready na dyan, papauwi. Mga nagsisipagpulbuhan na. At hawak-hawak na ang kanilang bag. Pero wala pang alas 5. Oh, dyan ka lang, idol. Dahil konting tiis na lang, malapit na ang uwian. At ngayong hapon, meron po kayong dudugtungan.
2: Ay, dugtungan!
0: Ano nga ba ang dudugtungan nila, Apple?
1: Nakakatamad pumasok kapag blank.
2: Ay, dugtungan!
0: Nako. Ano nga bang mga dahilan ninyo? Sabihin niyo sa amin. Nakunahin na natin itong si Rina Pancha. Nakakatamad pumasok kapag walang pera.
1: Yun lang.
0: Oo. Talaga nga naman talagang nakakatamad pumasok kapag walang pera ka.
1: Walang inspiration.
0: Correct. Halos same kami. Sino yung kasunod?
1: Ayan, ang comment naman nila Kotchero Matanglawin.
0: Mm-hmm.
1: Pag walang payong kasi mainit. Ayun lang.
0: Mababasigaw ka ng ganun.
1: Sa
0: sobrang init. Oo. Ito, sabi naman dito ni Idol Salve Jimenez, nakakatamad pumasok kapag umuulan.
1: Grabe, sarap matulog.
0: At masarap kapag meron kang kakadong. Sa mga may jowa lang yun. Oo, bawal tumawa kapag single. Ito si Idol Salve, nakakatamad pumasok. Ay, nasabi ko na pala. Sino yung kasunod, Idol Apple?
1: Ayan, si Jenwell Yashra. Ang sabi niya, nakakatamad pumasok kapag walang pera. Ay, pareho sila ni Rina.
0: Correct. Parang halos magkapitbahay lang siguro sila.
1: Relate na relate much.
0: Ito si Idol Joanne Paula, nakakatamad pumasok kapag walang aircon sa trabaho. Oh, anong feel mo, Idol Apple, na meron tayong aircon?
1: Ay, grabe. Inspired pumasok everyday.
0: Oh. Alam mo, kahit na walang aircon, basta may electric fan.
1: Yes.
0: Ang harsh naman ng pinapasukan mong trabaho kung hindi ka nilalagyan ng electric fan.
1: Grabe pa naman ang init ngayon.
0: Ito si, sinong kasunod?
1: Ayan, si Ate Maya. Ang sabi niya, nakakatamad pumasok kapag toxic ang mga kasama sa trabaho.
0: Ala!
1: Sino ka dyan?
0: Kahit sa school, di ba, minsan, oo, kapag meron kang kaklaseng pabida at hirap pakisamahan,
1: mm-hmm,
0: minsan nakakatamad pumasok. Pero ang payo lang natin sa mga ganun is dapat mas lalo kayong pumasok. Inisin ninyo ng inisin hanggang sa siya ang mag-drop.
1: Biglang siya yung ano, no? Hindi pumasok.
0: Sa employment naman, inisin mo ng inisin yung toxic mong katrabaho para siya ang mag-resign. Huwag ka magpapatalo, di ba?
1: Yes.
0: Alam nga, ikaw ang uuwing luhaan. Wala sa pamilya natin ang sumusuko, di ba, Apple?
1: Yes na yes, John.
0: Alright. Ito, sabi naman dito ni Idol Renaline De La Cruz, nakakatamad pumasok kapag yung kawork mo feeling bossy. Akala mo tagapagmana.
1: Grabe.
0: Ay, hindi naman talaga maiiwasan yung ganyan. Baka naman talaga workaholic lang.
1: Yan. Masipag, sipag siya.
0: Pero kapag sumobra sa limit, ay.

0: Ay dugtungan.
1: Ay dugtungan.
0: Wag po silang tatama rin pumasok. Anong payo mo, Idol Apple, sa mga tamad pumasok?
2: Ayan ang payo natin sa mga tamad pumasok dyan. Pag tinatamad ka pumasok, pumasok ka pa rin.
0: Oh, wala kang choice, pumasok ka pa rin.
2: Yun, yun lang.
0: Oh, kapag estudyante ka, kapag hindi ka pumasok, sira ang kinabukasan mo.
2: Totoo yan, Idol.
0: Kapag empleyado ka naman at hindi ka pumasok, asahan mong may memo. But anyways, Idol, maraming salamat po sa lahat ng sumama sa ating Idugtungan. Ako po ang inyong nakasama, Idol Ruru Hugotaro. At syempre, kasama rin natin,
2: Idol Intern Apple Rosario.
0: Dito lamang sa 104.7 IFM,
2: ang Idol Kong FM.
0: Mapapakinggan hanggang alas 5 ng hapon.
3: I am broadcasting on all frequencies.
4: Every day.
5: IFM.
4: Music and News.

0: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number 1 Music and News FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
1: Sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World-Class Quality. ACS.
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus.
4: Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Ba? O naghahanap ng masarap na kainan para sa bonding? Tara na sa Jose Jacinta's Grill and Restaurant. Dito, matitikman mo ang all-day breakfast, lutong Pinoy, masasarap na pasta, at freshly baked pastries na siguradong babalik-balikan. May dine-in at take-out options na, kaya swak sa kahit anong craving. At kung may okasyon ka, birthday, seminar, family gathering, o kahit kasal, perfect venue na rin. May event place ka na, may pool area pa. At ang best, consumable pa ang pagkain. Matatagpuan sa Servito Street, Poblacion, Mapandan. Bukas araw-araw, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Para sa reservations, tawag o text sa 0910-361-4033. Sa sarap at saya na parang bahay lang, dito ka na sa Jose Jacinta's Grill and Restaurant.
7: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangusa Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, ACES gift pack at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
8: Back to back sa magandang hits na nakakagulay. IFM sa hapon. IFM.

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS.
2: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
6: Magsatol Plus Gold.
5: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, at samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nalay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B, sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle, para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.

0: 4:50 ang ating oras. Idol, maraming salamat sa iyong naging pagsama sa akin sa Dear IFM at IFM sa hapon. Susunod naman ang isang oras na balitaan. IFM News Express Police Report kasama si Idol Denise Brillante. Back to back with RMN Network News. Mapapakinggan alas 5 hanggang alas 6. Yes, Idol, magkarinigan ulit tayo dito lamang sa 104.7 IFM, ang Idol Kong FM. Goodbye!
1: IFM sa hapon.
2: Everything you hear is IFM. Music and News.

0: suntan, Rosé Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Pabili nga nito.
7: Mahal naman. 20 na lang.
8: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Masayang kwentuhan, chill na musikahan. Ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi. Monday to Saturday, 6 to 9 p.m. Dito, pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 Music and News FM mo. 104.7 IFM Dagupan. Ang Idol Kong FM.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin.
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
0: Isang paalala sa publiko, rabies season na naman. Sa panahong ito, mas mahalagang maging maingat at agad na magpatingin kung sakaling makagat o makalmot ng hayop. Sa Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center, may maaasahan kang ligtas, maayos at agarang serbisyong medikal. Ito ay PhilHealth at DOH accredited. Para sa mga kwalipikadong PhilHealth members, may libreng konsultasyon at libreng anti-rabies vaccination. Ang Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center ay may mga branches sa Mapandan, Manawag, San Jacinto at San Fabian. Bukas mula Lunes hanggang Sabado, 7 a.m. hanggang 3 p.m. at tuwing Linggo, 7 a.m. hanggang 11 a.m. Ang Meditech ay bukas para sa lahat kabilang ang mga mula sa Karatig Bayan. Tandaan, ang rabies ay nakakamatay, ngunit ito ay maiiwasan. Agad na magpatingin at magpabakuna. Isang paalala mula sa Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center.
16: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Digupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay nanay. Idol ko si nanay, dito lang sa 104.7 IFM Digupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si nanay, the IFM Digupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Digupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacintas Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
6: Idol Denise Brillante.
17: Idol, oras natin na alas 5:06. Susunod na ang balitaan na pakututukan sa programang IFM News Express Police Report.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. This time check is brought to you by Empress Shampoo for impressive hair.
20: Ito ang IFM, the Music and News FM station of RMN.
21: The Philippines' best.
20: Sa Dagupan, 104.7.
22: Hit after hit, IFM Philippines.
23: Member KBB.
24: Walang tigil na maghahatid ng napapanahon at nagbabagang mga balita ang buong pwersa ng IFM News Dagupan. Ihahatid namin ang mga balitang metro. Balita mula sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. Mga komprehensibong police reports sa buong Rehiyon 1. Sasa inyo din araw-araw. Lahat ng yan sa IFM News Express. Mabilis, malinaw, napapanahon at makatotohanang mga balita. IFM News Express. Araw-araw, tuwing alas 12 ng tanghali at alas 5 ng hapon sa number 1 music and news FM 104.7 IFM Dagupan.
25: Narito na ang mga pasada ng maiinit na balita.
26: IFM News Express
27: Headlines.
26: IFM News Express Police Report.
17: Magandang hapon mga idol, ako po ang inyong tagapagbalita, Idol Denise Brillante, para sa programang
26: IFM News Express.
17: Samahan niyo ako mga idol sa maghapon ngayong araw ng Miyerkules, Mayo 6, taong kasalukuyan, para sa tuloy-tuloy na balitaan na mula sa loob at labas ng Pangasinan.
25: Narito na ang mga pasada ng maiinit na balita.
26: IFM News Express.
17: Para po sa mga ulo ng police report. Motorista patay matapos sumalpok sa patras ng sasakyan sa National Highway sa Season.
26: IFM News Express Police Report.
17: Tourist Police Unit planong ilunsad ng kapulisan sa mga dinadagsang lugar sa Dagupan City.
26: IFM News Express Police Report.
17: At tatlo timbog sa sunod-sunod na bayba sa Ordaneta at Kalasyaw, mahigit 110,000 pesos na halaga ng shabun na sabat.
26: IFM News Express Police Report.
17: Detalye ng mga police report na yan at iba pa susunod na.
26: IFM News Express Police Report.
25: Alisto sa bawat pangyayari upang maihatid ang mga nagbabagang police report.
26: IFM News Express.

0: News Express Police Report.
1: Para po sa detalye ng mga nakalap na police report. Nasawi ang isang 34 anyos na motorista matapos itong bumangga sa isang patras na sasakyan sa kahabaan ng National Highway kaninang madaling araw. Batay sa investigasyon ng Season Municipal Police Station na nangyari ang aksidente bandang alas 3:50 ng umaga sa Barangay Poblasyon Central sa Season, kung saan papatras umano ang isang dropside utility vehicle na minamaneho ng 29 anyos na lalaki. Kasabay nito, binabaybay naman ang motorsiklong minamaneho ng 34 anyos na lalaking residente ng bayan ng San Nicolas ang kasalungat at direksyon. Hindi umano napansin ng rider ang papatras na sasakyan na dahilan upang direkta nitong mabangga ang kaliwang likurang bahagi ng naturang utility vehicle. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapo ng motorista at nagtamo ng matinding pinsala sa katawan at agad na isinugod sa Pozorubio Community Hospital. Ngunit idineklara ang patay habang ligtas naman ang driver ng utility vehicle. Patuloy po ang investigasyon ng pulisya habang nasa kustodiya ang mga sasakyang sangkota para sa kaukulang disposisyon.
0: IFM News Express Police Report.
1: Dito naman po sa lungsod ng Dagupan, isinusulong ng Dagupan City Police Office ang pag-activate ng Tourist Police Unit o TPU sa mga pangunahing pasyalan sa Dagupan City, partikular sa Tondaligan Blue Beach na dinarayo ng maraming turista. Inihain ang panukala sa regular session ng sangguniang panlungsod noong Mayo 5 bilang bahagi ng Philippine National Police Safer Safer Cities Initiative. Ayon sa kapulisan, ang TPU ay nakatakdang magtalaga ng dedikadong police units sa mga tourist hubs upang matiyak ang kaligtasan ng mga bisita at residente. Pinangunahan ni na Councilors Attorney Joey Tamayo Chito Samson ng sesyon na kasamang iba pang konsihala na nagpahayag ng buong suporta sa panukala at pinag-aralan pa ang pagpapalawak nito sa iba pang lugar. Ayon sa DCPO, bubuin ang TPU ng Chief of Tourist Office at Tourist Assistance Centers at Tourist Assistance Desk. Plano ring ilagay ang mga movable outposts para sa mga mas epektibong pagbabantaya. Dagdag pa rito, sa ilalim mo ng umano sa espesyal na pagsasanay ang mga itatalagang pulisa kabilang ang basic language training upang mas maayos na makipag-ugnayan sa mga turista. Sa kasalukuyan, nasa 420 ang kabuang bilang ng tauhan ng DCPO at inaasang madaragdagan pa ang mga itatalaga sa TPU. Kaugnay nito, suportado rin ng mga barangay chairperson na sa mga lugar na may tourist spots ang hakbang na inaasahang mapapalawing siguridad ng publiko sa lungsod.
0: IFM News Express Police Report.
1: Samantalang mga idol, arestado ang tatlong hinihinalang sangkot sa droga sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operations sa Urdaneta City at Calasiao mula Mayo 5 hanggang madaling araw kanina. Lahat ng Urdaneta City Police Station, isang 32 anyos na tricycle driver ang naaresto sa bypass operation noong Mayo 5 sa koordinasyon ng PDEA Region 1. Na-recover mula sa suspect ang dalawang heat-sealed plastic sachet na may tinatayang 5 gramo ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng 34,000 na pesos. Nakuha rin ang bypass money, boodle money, isang cellphone, a coin purse at mga personal na ID. Samantala, dalawang lalaki naman ang nasa kote sa hiwalay na operasyon ng pulisya sa Calasiao kaninang madaling araw. Ayon naman sa pulisya, kinilala ang suspect na isang 28 anyos na residente ng barangay San Miguel at isang 41 anyos na driver at residente naman ng barangay ng Sainga. Sa naturang operasyon, nasamsam ang 11.22 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 76,296 pesos na nakalagay naman sa apat na sachet. Na-recover din ang bypass money sa motorsiklo na may sidecar na umano'y ginamit sa transaksyon. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: IFM News Express Police Report.
1: Sa Binalonan naman, mga idol, nasa kote ang dalawang individual na sangkot umano sa ilegal na bukis sa bandang alas 5:40 ng hapon noong Mayo 5. Kinilala ang mga suspect na isang 49-anyos na lalaki mula Singan at isang 63-anyos na byuda na residente naman ng Binalona na kapwa umuno nagsisilbing kabo o operator ng bukisa. Ayon sa ulat, rumesponde ang mga pulis matapos i-report ang isang illegal na sugalan sa lugar. Nauwi ito sa pagkakaresto ng dalawang suspect at pagkakakumpiska ng mga ebidensya, kabilang ang 10 piraso ng papelito sa 2 laminated na raffle cards na may kalakip na barangay ID, 2 ballpen at halagang 690 pesos na pinaniniwala ang taya sa nasabing illegal na aktibidad. Dinala ang mga naaresto at nakumpiskang ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa wastong disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree Number 1602.
0: IFM News Express. Police Report. IFM News Express.
1: Idol, alas 5:15 na po ng hapon. Sumainyo po ang unang bahagi ng ating balitaan ngayong hapon ng Miyerkules. At narito pa ang ilan sa mga nagbabagang police report na dapat ninyong pakatutukan sa aking pagbabalik.
0: IFM News Express Police Report Headlines. IFM News Express Police Report.
1: Para sa mga ulo ng police report. Alitan ng magkapatid na uwi sa pananaksak sa Ilocos Sur, suspect arestado.
0: IFM News Express Police Report.
1: Driver at back rider nasawi matapos sumalpok sa truck sa Ilocos Sur.
0: IFM News Express Police Report.
1: At top 1 most wanted sa La Union, tiklo dahil sa 2 kaso ng panggagahasa sa menor de edad.
0: IFM News Express Police Report.
1: Detalye po ng mga police report na yan at iba pa, susunod na makalipas lamang ng ilang paalala. Kasama niyo pa rin Idol Denise Brillante sa programa
0: IFM News Express. IFM News Express Police Report.
2: Information, music, entertainment. IFM Music and News.
3: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na tipanaglutluto, tap no extra tikita!
4: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
5: Agura imanan, at da extra nga panglaban dita, iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
3: Wow, mas pinalaing pa?
5: One, pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus alaksan FR!
6: Ang ordo nakpay man apo?
3: Daito yan, di pakbet! Doa nga order tinga do!
5: Extra nga kinalaing, tatlo extra nga kamat! New, alaksan extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra!

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
6: I have headache, I have body pain,
7: pag two, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-empress.
10: Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.

0: kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Idol Denise Brillante.
2: Idol, oras natin alas 5:18 na.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: Narito na ang mga pasada ng maiinit na balita. IFM News Express. IFM News Express. Police Report.
2: Mga idol, sa pagpapatuloy po ng ating balitaan sa programa
1: IFM News Express.
2: Sugatan ng isang 39 anyos na lalaki matapos siyang saksakin ng sarili niyang kapatid sa San Ildefonso, Ilocos Sur noong Mayo 5 dahil sa umano'y matagal ng alitan ng dalawa. Ayon sa San Ildefonso Municipal Police Station, badang alas 6:50 ng gabi nang matanggap nilang ulat hinggil sa insidente ng pananaksaka. Nang rumespondi ang mga pulis, nadatnan umano ang biktima na may saksak sa kaliwang itaas na bahagi ng kanyang braso. Sa paunang investigasyon, lumalabas na nagkaroon umano ng komprontasyon ng magkapatid na nauwi sa hindi pagkakaunawaan na. Gamit ang umanong pananaksak ng suspect, ang isang matulis na metal na tinatayang 3 pulgada ang haba. Narekobra ng naturang armas matapos itong i-turn over ng kapitan ng naturang barangaya na namagitan para pahupay ng tensyon ng dalawang sangkota. Kagad namang naaresto ang suspect habang isinugod naman ang biktima sa rural health unit at kalaunan ay nilipat sa pinakamalapit na ospital. Kasalukuyan pa rin inimbestigahan ng pulisya ang insidente upang matukoy ang buong detalye at masampahan ng kaukulang kaso ang suspect.
1: IFM News Express Police Report.
2: Samantala, patay naman ang isang rider at ang kanyang angkas matapos sumalpok ang kanilang motorsiklo sa isang trailer truck sa kaba ng National Highway sa Barangay Uboga, Santiago, Ilocos Sur, madaling araw kanina. Ayon sa pulisya, binabagtas umano ng isang truck na may trailer ang southbound lane habang ang isang motorsiklo naman ay na sinasakyan ng dalawang lalaki. Nakapwa residente ng nasabing bayan ay binabagtas naman ang kasalungat na direksyon. Batay sa investigasyon, lumalabas na bigla umanong pinasok ng motorsiklo ang linya ng paparating na truck. Sinubukan pa umano ng truck driver na umiwas ngunit hindi na naiwasan na nakasalpukan ang dalawang sasakyan. Nagtamo ng matinding pinsala ang rider at ang kanyang angkas na isinugod sa ospital ngunit kapwa ay dineklarang dead on arrival. Napagalamang nakasuot ng helmet ang driver ng motorsiklo habang wala namang helmet ang kanyang back rider. Samantala, hindi naman nagtamo ng anumang sugat ang truck driver at ang dalawang helper nito ngunit nagtamo naman ng pinsala ang kaliwang harapang bahagi ng sasakyan.
1: IFM News Express Police Report.
2: Sa La Union naman, mga idol, arestado ang itinuturing na top 1 most wanted person matapos ang sinagawang manhunt operation sa San Fernando City noong Mayo 5. Kinilala ang suspect na isang 36 anyos na construction worker at residente ng barangay Sevilla sa nasabing lungsod. Ayon sa ulat ng pulisya, nadakip ang suspect sa barangay Ilocano Sur sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng 2 bilang ng qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa. Pinangunahan ang operasyon ng City of San Fernando Police Station katuwang ang iba pang unit ng pulisya kabilang ang mga intelligence at tactical units sa rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect at sumasailalim sa kaukulang dokumentasyon bago iharap sa korte na naglabas ng warrant of arrest.
1: IFM News Express Police Report.
2: Balik naman tayo sa Ilocos Sur, mga idol, kung saan arestado ang isang high-value individual matapos makumpiskahan ng abot. Sa 57 grams ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation sa Vigan City, Ilocos Sur, madaling araw ng Mayo 6. Kinilala ang suspect na isang 46 anyos na construction worker na tubong Eastern Samar at kasalukuyang residente ng Pandi, Bulacan. Sinagawang operasyon sa pangunguna ng Vigan City Police Station katawang iba pang unit ng pulisya ng PIDEA Region 1 kung saan nasamsam ang 3 heat-sealed plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na tinatayang 57 grams at nagkakahalaga ng 387,600 pesos. Bukod sa droga, na-recover din ang Bybus money, Boodle money at isang backpack na pinaniniwalang ginamit sa transaksyon. Agad na inaresto ang suspect at dinala sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon. Habang patuloy naman ang panawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan upang tuloy ang masok pang illegal na droga sa komunidad.
1: IFM News Express. Police Report. IFM News Express.
2: Mga idol, alas 5:24 na po ng hapon. Sumainyo po ang kabuuan ng ating balitaan ngayong Miyerkules ng hapon na Mayo 6 sa 2026 sa programa
1: IFM News Express Police Report.
2: Sa ngalan po ng buong pwersa ng IFM News Dagupan, ako po ang inyong naging tagapagbalita, Idol Denise Brillante. Sa ngayon, ako po muna ay muling magpapaalam mga idol, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan na dahil sa inyo na po ang programang RMN Network News live from DZXL Manila. At pagkatapos po ng ating balitaan mga idol, susunod na ang pinakababurito niyong idol na si Tita Ronnie para sa programang IFM sa gabi, dito lamang sa number 1 News and Music FM station niyo sa Pangasinan. Ito ang 104.7 IFM Dagupan. Tatak, IFM.
1: IFM News Express. Police Report.
4: IFM News Express.
1: Police Report.
5: At yan ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito.
1: IFM News Express.

0: Dito mo malalaman
1: Radyoman.
0: Ang mga kaganapan
1: Come in.
0: Sa buong bansa.
1: Radyoman, come in.
0: RMN News Nationwide.
2: Luzon, Visayas, Mindanao.
3: Napapakinggan sa buong bansa ang RMN.
0: Ang pagsasanib puwersa ng mga radyoman ng RMN sa buong bansa.
4: Unang-una mong narinig yan.
0: Kahit saan.
5: Radyoman, live ba dito?
0: Nandun si Radyoman.
5: Wala pang ibang reporter dito.
6: Medyo malayo na nga lugar pero...
7: Susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News.

0: maganda papakinggan sa
1: Luzon,
0: Visayas, Mindanao.
2: Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa.
0: Unang-una mong
2: sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide.
0: Nandito tayo ngayon sa Ilagang
2: Signal TV, Channel 309.
0: Aris, bigapon kita diri.
2: At sa WRMN, New York, USA.
1: Wala pa ibang reporter dito.
2: Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
3: RMN Network News.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Ngayon po mga kasama ko po si Rajuman Ilmaraco. Laro na po ng Miyerkules, Mayo 6, 2026.
5: Ako naman si Rajuman Jenny Pahilanga.
4: Narito na Pangulo ng mainit na mga balita. Mga kasama, yung inflation o pagbilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo inasahang magiging mataas pa hanggang katapusan ng taon ayon sa Ibon Foundation.
6: Sigurado sa taas pa inflation hanggang kalagitnaan ng taon, baka hanggang katapusan ng taon.
5: PGMN founder Franco Mabanta at apat na iba pang isinasangkot sa pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez, itinanggi ang aligasyon, iginit na set up lang ang pagkakaaresto sa kanila.
4: Ang Senado posibleng hindi mag-convene bilang impeachment court. Vice President Sara Duterte naniwalang sinulat ng Diyos ang impeachment laban sa kanya.
7: Kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos.
5: Three-strike policy. Patutupad ng PNP laban sa mga police commander na bigong masugpo ang mga insidente ng gas and run.
4: Pangulong Bongbong Marcos, inilatag naman ang mga prioridad na tatalakayin sa 40th ASEAN Summit doon sa Cebu.
5: Dahil sa selos, binata sa Butuan City sugatan matapos pagtatagain.
4: Balita naman sa Ibayong Dagat, mga kasama, 8 ang patay, 36 ang sugatan sa nangyaring sunog doon naman sa isang shopping center sa Tehran, Iran.
8: News. Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, inaasang magiging mataas pa ang antas ng inflation o pagbilis ng pagtaas ng presyo ng bilin at serbisyo hanggang sa katapusan ng taon. Sa panayam ng DZXLRM in Manila, sinabi ni Avon Foundation Executive Director Sunny Africa na posibleng umabot sa 10 hanggang 11% ang inflation kung walang agaransyon ng gobyerno. Ay kay Africa, sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ay hindi naman tumataas ang kita ng mga Pilipino kaya mas marami ang maghihirap.
1: Siguradong bibilis pang inflation sa mga darating na buwan. Siguro, maaaring yung pinaka-positibo, yung gano'ng klaseng lockdown, magpipilipes o bandalang buwan. Siguro, hindi naman gano'ng kabilis. Siguradong taas pa yung inflation hanggang kalagitnaan ng taon, baka hanggang katapusan ng taon. May posibilidad nga, baka mag-10-11% po bago magtapos ang taon. Kung hindi gumala yung gobyerno, sigurado yung pagtaas ng presyo ng bilihin. At isa pang sigurado, hindi magtataas ang kita ng mga pamilya. Kaya isa pang sigurado, maghihirap yung naparang mahirap na Pilipino. Isa pang sigurado, nasa dingit ng kahirapan na lower middle class, patutulak sa ilalim ng linya ng kahirapan.
0: Higit pa ni Africa, hindi sapat ang ginagawang aksyon ng gobyerno para maibsan ang mga paghihirap ng mga Pilipino lalo na sa mga araw-araw na gastusin. Kaya naman panawagan niya alisin ang buwis sa petrolyo at ipatupad ang price control sa mga bilihin para makatulong naman sa mga mamimili.
1: Ulitin lang natin yung dalawang buwan lang panawagan na napakarami. Una-una, tanggalin yung buwis sa produktong petrolyo. Ikalawang pwede gawin, nagdeklara naman siya ng National Energy Emergency. Gamitin niya yung poder sa Oil Deregulation Law, Section 14E. Makialam sa pagpapatakbo ng industriya ng langis, rendahan yung pagtaas ng presyo ng mga local oil company. Kung sinasabi ng presidente na may declaration of national emergency, sa bisa ng Price Act of 1992, may legal na poder ang gobyerno na ihinto ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin.
0: Mga kasama, yan po si Avon Foundation Executive Director Sunny Africa.
2: Good news para sa mga consumer. Iniutos ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang pagpapatigil sa pagputol sa linya ng kuryente simula ngayong Mayo hanggang sa buwan ng Hulyo. Partikular na suspendido ang disconnection sa mga residential at non-residential consumers sa buong bansa na hindi nakabayad ng kuryente sa nasabing billing period. Bukod dito, papayagan din ang installment payment scheme o utay-utay na pagbabayad sa 3 buwan para sa mga kabahayang hindi lumalagpas sa 200 kilowatts per hour ang konsumo kada buwan. Hangtod na ito ay tugon ng ERC sa matinding pagtaas ng singil sa kuryente dulot ng patuloy na tensyon at kaguluhan sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng enerhiya sa buong mundo. Upang hindi naman mabigla ang mga distribution utilities, makikibahagi rin ang mga power generators sa pagpasan ng gastusin sa loob ng 3 buwan upang masiguro ang tuloy-tuloy na daloy ng kuryente sa bansa.
0: Sa kabilang dako ng balita, mga kasama, hindi raw sapat ang datos na inilalabas ng pamahalaan pagdating naman sa kawalan ng trabaho sa bansa. Ito ang payag ng Avon Foundation matapos lumabas sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumaba sa 5.0% ang unemployment rate noong Marso mula sa 5.1% noong Pebrero ng taong kasalukuyan. Katumbas siya ng 2.58 milyong mga Pilipino na walang trabaho noong Marso mula naman sa 2.66 million noong buwan ng Pebrero. Ay po dito kay Avon Foundation Executive Director Sunny Africa, hindi dapat magdiwang gobyerno sa kanilang inilalabas na datos. Dila sa kabila niya ng kinasabing bagong mga trabaho, may katumbas din itong 360,000 na mga Pilipino na nawala ng hanap buhay.
1: Nakalabasama ng datos ng gobyerno sa may trabaho kanina, yung pang press release nila, bumaba daw ang unemployment. Pero hindi siya yung buong kwento. Yung buong kwento, mula Pebrero hanggang Marso, nabawasan ng 360,000 na trabaho sa Pilipinas. Ibig sabihin, may 360,000 na nawala ng trabaho, kabilang nabawasan ng kita kanila mga pamilya, sa amin mahalaga yung punta na yon. Kalawa, tama kayo. Alam niyo ba nung kinumpit namin yung inuuwi ng mga pamilya, siguro mga hindi bababa sa 2-3, 2-3 pamilyang Pilipino, hindi po umabot sa family living wage ang inuuwi nila kada buwan. So para sa amin, tama kayo, naghahanap ng doble, triple, dagdag trabaho yung mga Pilipino. Kasi kulang na kulang yung trabaho nila sa kasalukuyan.
0: Higit pa ni Africa, ramdam din ang hirap sa sikmura dilan sa ang kasalukuyang minimum wage na nasa 13,000 hanggang 14,000 pesos sa NCR ay hindi man lamang sapat para tustusan ang pagkain ng isang pamilya na nangangailangan naman ang hindi bababa sa 16,000 pesos kada buwan.
1: Sa amin, ang pinakamahalaga sa pagsukat ng purchasing power, hindi yung takbo ng piso. Ang pinakamahalagang panukat ng purchasing power, sumasabay din yung kita ng pamilya dun sa family living wage. Oh. Yung family living wage na yun para sa pamilya ng lima, 1,312 pesos na. Yung pinakamataas na sahod sa Pilipinas, NCR, 695 pesos, hindi pa umabot ng kalahati niyan. Oh. So sa amin, yun na mas tignan natin. Yung kakayanan bilhin, hindi na ng piso. Yung kakayanan bilhin ng kita ng pamilya, hindi pa kalahati pati sa NCR na pinakamataas ng sahod sa Pilipinas. E paano pa kaya sa labas sa NCR na napakababa yung kanilang kinikita? Oh.
0: Mga kasama, yan pa rin si Imon Foundation Executive Director Sunny Africa sa interview ng DZXL-RMN Manila. Sa huli, ang panawagan ng grupo sa pamahalaan na tutukan ang purchasing power ng pamilyang Pilipino at suportahan ang dagdag sahod upang makasabay din sa taas ng mga bilihin.
2: Agarang deployment ng malinis na tubig, mobile clinics at Starlink sa Albay, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
3: RMN Live Report!
4: Pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pag-deploy ng water purification systems, mobile clinics at Starlink units sa mga lugar na pinaka-apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa situation briefing sa Malacanang, tiniyak ng Pangulo ang sapat na supply ng malinis na inuming tubig, tuloy-tuloy na serbisyong medikal at mabilis na komunikasyon para sa mga apektadong komunidad sa Albay. Agad namang kumilo sa mga ahensya ng pamahalaan para maghatid ng relief goods, face mask at iba pang pangunahing pangailangan ng mga evacuees. Nag-deploy din ang Starlink units upang mapanatili ang maayos na komunikasyon at mapabilis ang koordinasyon ng mga responder habang nagpapatuloy ang emergency operations sa mga apektadong lugar. Kasabay nito tuloy-tuloy ang clearing operations ng DPWH, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection habang mahigpit na ipinatutupad ang 6-kilometer danger zone. Patuloy rin binabantay ng VBOX ang aktividad ng Bulkang Mayon. Tiniyak ng Pangulo ang walang humpay na ayuda at mabilis na suporta ng pamahalaan para sa kaligtasan at pagbangon ng mga residente maapektuhan ng kalamidad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Samantala mga kasama, 8 toneladong repolyo at wombok inihatid naman sa Parasilis Mountain Province bilang suporta sa mga magsasaka. Ito po yung mga apektado ng krisis at El Nino. Mula sa FM Baguio may detalye, Idol Gilbert Bermudez.
3: RMN Live Report.
5: Naihatid ang 8 toneladang cabbage at wombok sa munisipalidad ng Paracelis sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan ng Mountain Province, kato ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bilang suporta sa munisipalidad na kasalukuyang nakararanas ng matagal na tagtuyot at matinding suliranin sa ekonomiya. Layuning maipadala ang mga gulay sa mga barangay na apektado ng El Nino sa Paracelis habang sinusuportahan ang lokal na magsasaka na masigurong ang kanilang ani ay umaabot sa mga komunidad na nangangailangan. Binili ang mga nasabing gulay mula sa kadadanan Tadyan Mountain Province. Nagpabatid naman ng pasasalamat ang Paracelis LGU sa pamahalaang panlalawigan ng Mountain Province sa kanilang walang sawang suporta at malasakit para sa mga residenteng nakaharap sa hamon ng panahon. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez. Tatak, RMN.
2: Tinawag na setup ng Peanut Gallery Media Network ang pagkakaaresto sa kanilang founder at CEO na si Franco Mabanta dahil sa umuri pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pahayag maring pinabulaanan ni Mabanta ang mga aligasyon at giniit na sila ay inosente. Ayon kay Mabanta, walang naganap na pangingikil o pananakot at handa umano silang patunayan na wala silang nilabag na batas. Dagdag pa ni Mabanta, may nakahanda na silang 70 minutong expose na naglalaman ng umano'y ebidensya ng katiwalian laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na posibleng dahilan umano kung bakit sila inaakusahan. Bago pa man anyang kanilang pagkakaaresto ay nakatatanggap na sila ng banta sa kanilang seguridad. Nanindigan si Mabanta na ilalabas ang nasabing expose kung may mangyaring masama laban sa kanila.
3: RMN Network News.
0: Samantala naman mga kasama sa kaugnay na balita, Itinanggi rin ng Malacañang na may personal na ugnayan ang media startup chief executive officer at founder na si Franco Mabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Tugon to ng palasyo tungkol pa rin sa umano'y papel ni Mabanta sa online political campaign ng Pangulong Marcos. Ayon po dito kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas dapat umanong itanong ang ugnayan ni Mabanta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating presidential spokesperson Harry Roque matapos ang mga lumabas na larawan nito.
6: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
0: Iginit din ang palasyo na ilang ulit nang naglabas ng mga artikulong kritikal laban sa administrasyon ang Pinat Gallery Media Network na itinatag naman ni Mabanta. Samantala, kainang umaga nga nang iharap ng NBI sa media si Mabanta matapos na maresto sa manoy pangingikil ng 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez.
7: Into the personalities, sino ba yung mga titingnan natin lahat dyan, all the others. Dapat rest assured, as always, NBI is very, very fair. Ang intention namin dito ay protection na natin yung bug system, yung media system. Kasi yung kayo mga nasa media, you will also be a victim here. If yung reputation will be tarnished because of some media practitioner using the modern form to social media natin na
0: ng mga kasama, yan pa rin si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Mayorya ng mga miyembro ng NUP pabor na may akyat sa Senado articles of impeachment laban kay Vice President Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
3: RNN Live Reports.
8: 60% o nasa 30 mula sa mahigit 50 miyembro ng National Unity Party o NUP ang pabor na maiakyata sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Itugon ito ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronnie Puno na siya rin na chairman ng NUP nang tanungin kung ilan ba sa mga miyembro nito ang boboto pabor sa pagpapa-impeach kay VP Duterte.
9: I think the majority is in favor of sending. We have a hardcore that, you know, is still negative to the proposal. There is a middle ground of some people who want to abstain. But the last conversation we had yesterday at our was that we would all go back to our constituents and have one more round of conversations with them to see how we would vote finally on this matter before the count on Monday, and then we will see what the final vote will be. But right now, the situation in NUP is, I think there's a majority that are favoring the sending of this articles of impeachment to the Senate.
8: Ayon kay Puno, sa ngayon ay 55 na ang miyembro ng NUP at inaasahan na dadagdagan pa ito dahil meron pang mga aplikante mula sa ibang mga partido. Aminado si Puno na nakaka-apekto sa pagpapasya ng kanilang mga miyembro ang mga lumabas sa nagdaang impeachment hearings at ang iba naman ay kumukonsulta pa sa kanilang mga nasasakupang distrito. Dagdag pa ni Puno, ikinukonsidera din ang kanilang mga miyembro sa pagpapasya ang posisyon ng Iglesia ni Cristo kaugnay sa impeachment kay VP Duterte. Kasama mo sa DCXL, RNN Manila, Rajuman Grace Mariano, Patak, RNN.
0: Mga kasama, sa kaugnay namang balita, VP Sara Duterte na naniniwalang sinulat ng Diyos ang impeachment niya. Ang detalye mula kay Rajuman Joyce Adra. Joyce!
3: RNN Live Reports!
10: Naniniwala si Vice President Sara Duterte na anuman ang nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat ng Diyos. Sa ambush interview sa The Netherlands, sinabi ni VP Sara na maging ang impeachment sa kanya ay isinulat ng Diyos. Anya, tuluyan man siya nga ma-impeach o hindi, ito anya ay isinulat ng Diyos.
11: Ay yung kanilang suporta sa akin ngayon nang maharap sa impeachment na gawa-gawa ng House of Representatives. At syempre, sinusuportahan ng iba pang mga senators ay merong mga kababayan natin na lumalabas na, nagpipikit na, pinapahayag na nila publicly yung opposition nila sa impeachment. Nagpapasalamat po sila nila. Pero base din sa discussion namin kanina ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ko, yan ay sinulat na ng Diyos. Hindi man ako ma-impeach. See you sa
12: 2020.
11: See you tomorrow.
10: Inihayag naman ni Vito Sara na hindi alam ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may panibagong impeachment complaint sa siyang kinakaharapan. Anya sa edad ng dating Pangulo na 81 ay hindi na ito dapat makatanggap ng mga negatibong balita. Kasama mo sa DZ Excel Manila, Radyo Manjoy, Skugnatas, Adra, Tatak, RMN.
2: Senado posibleng hindi mag-convene bilang impeachment court. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man con Debata.
3: RMN Live Reports.
13: Hindi isinasantabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Ito ay kung sakaling may mambabatas na kumontra sa pagkukonvene ng impeachment court at matalo sa botohan. Ayon kay Lacson, bagamat hindi pa naman ito nangyayari, isa ito sa dapat nilang paghandaan oras na makalusot sa Kamara at maisumite ang mga articles of impeachment laban kay VP Duterte. Bigay din ng senador batay sa konstitusyon at para sa kanya dapat na otomatiko silang mag-convene bilang impeachment court dahil forthwith o kaagad ang utos sa kanila ng konstitusyon. Sakaling may kumontra, magbobotohan ang mga senador at kung manalo ang mga tutol na mag-convene ng impeachment court, kailangan sundin ang pasya dahil collegial body ang Senado.
14: Hindi para convene yung impeachment court. We will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh.
15: Mm-hmm.
14: So Senate yung mag-rule as a body kung magkoconvene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority kung magkoconvene. Kasi hindi pa nga nakakonvene. Senate pa lang, sorry. I have to correct myself. Pala,
15: kasi hindi pa kayo nakakapag-convene.
14: Yeah. Talaga.
13: Samantala, kung mayorya ay bumoto na hindi mag-convene ang impeachment court, maaari namang ipetisyon ito sa Korte Suprema at magdedesisyon ang korte kung kailangang mag-convene o hindi. Kasama mo sa DZA XL RMN Manila, Radyo Man Kwan Debata, Tatak, RMN.
0: Samantala mga kasama, wala naman ng pera ang Pilipinas. Ito naman inihayag ni Vice President Sara Duterte sa isang ambush interview sa The Hague sa Netherlands. Ayon sa Vice Presidente, sa katunayan ay nakatanggap na niya sila ng memo na nag-aatas sa kanila na i-compute na ang mga savings ng Office of the Vice President. Naisa niya kasi malaman ng Budget Department kung magkano pa ang savings ng mga tanggapan ng gobyerno.
16: May pera pa po ba ang Pilipinas?
17: Wala na. Wala na sir. Actually, nakatanggap ang aming opisina ng memo sir na bilangin namin ang savings ng opisina namin kasi gusto makita ng DBM kung magkano yung savings ng lahat ng offices ng government. Wala na.
0: Sa ngayon, wala pa naman pahayag ang Malacañang sa banat na ito ng Vice Presidente.
2: COMELEC magpapakuha ng kopya ng privilege speech ni Representative Leandro Leviste kaugnay sa mga aligasyon ng vote buying. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Jairus Peña, Florida.
3: RMN Live Reports.
18: Gagawa ng aksyon ng Commission on Elections kaugnay sa mga aligasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste na talamak umano ang vote buying at alam nito ng maraming kongresista. Ay kikomelec chairman George Sherwin Garcia, nagpapakuha sila ng kopya ng privilege speech ni Leviste kaugnay sa nilalaman nito. Inaakusan ni Leviste si Executive Secretary Ralph Recto at pamilya nito na tumanggap umano ng campaign funds mula kay CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Bilang sugot naman ni Recto, ilang beses umano siyang tinangkang suhulan ni Leviste para impluensya ng halalan sa lalawigan kabilang dito ang pag-alok umano ng 400 milyong piso para patrasin ang kalaban sa halalan at bukod pa sa 1 bilyong piso na alok naman daw para umatras si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa kanyang kandidatura. Sa kabila nito, nilinaw ni Garcia na walang mga kasong inihain sa lalawigan ng Batangas na may kinalaman sa vote buying nitong nagdaang 2025 elections. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Espanya, Florida, Tatak RMN.
2: Tukoy na ng QCPD ang plate number ng sasakyang sangkot sa panibagong kaso ng gas and rod sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Ayon sa QCPD, isang gray-blue na Toyota Vios 2023 na may plate number na CBK7953 ang tumakas matapos na magpagasolina ng halagang 1,500 pesos. Lumalabas din sa verifikasyon na nakarehistro ang sasakyan sa Toyota Financial Services Philippines Corporation sa Nueva Ecija't iniuugnay sa isang individual na alias J. Rosalyn. Hinihikayat ng QCPD ang nasabing individual na makipag-ugnayan sa mga otoridad kasabay ng panawagan sa publiko na magbigay ng impormasyon na makatutulong sa pagtukoy sa suspect. Madaling araw noong May 3, naganap ang insidente sa Mindanao Avenue at naglabas na ng flash alarm para sa naturang sasakyan.
0: Sa kaugnay na balita, mga kasama, magpapatupad ang Philippine National Police ng tinatawag na three-strike policy laban sa mga police commanders. Tugon ito sa sunod-sunod na insidente ng gas and run kabilang ang panibagong kaso sa Quezon City kung saan tumakas ang isang sakyan matapos na magpagasolina ng 1,500 pesos sa Mindanao Avenue sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City noong Mayo 3. Ayon po dito kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, dapat makapagsagawa ng aksyon ang mga commander para mapigilan ang ganitong mga krimen. Dahil dito masisibak sa serbisyo ang mga station commanders na kung bigo pa rin silang masugpo ang ikalaw ay katlong insidente ng gas and run sa kanilang lugar. Una rito night na lang kaparehong insidente sa Barangay Payatas at Apolonio Samson sa Quezon City, gayon din sa Bacolod City. RMN
2: Network News. Tatlo arestado sa illegal trading ng mga produktong petrolyo, 3.7 million pesos na mga ebidensya nasamsam sa Romblon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo. RMN
19: Live Report. Arestado ng mga operatiba ng CIDG kasama ng PCG at tatlong lalaki, sinagawang law enforcement operation sa bahagi ng Katubigan ng Corcuera, Romblon. Kinilala mga suspect na sina alias Mark, Leo at Roger na naakto ng nagbabiyahe ng mga produktong petrolyo at LPG na walang kaukulang license to operate, permit and authority mula sa Department of Energy. Nabiguri ng mga nasabing suspect magpakita ng authorization mula sa mga may-ari ng LPG brands na nag-authorizado sa kanila na mag-refill ng kanila mga basyo. Na-recover sa mga suspect ang 153 cylinders na naglalaman ng LPG, 145 containers na naglalaman ng unleaded gasoline, isang motor bangka at isang motorized na batil o kahoy na bangka na ginagamit sa pagbiyahe ng mga nasabing produkto. Hinati ang nasa kabuuan 3,786,000 pesos ang mga nakumpiska ayon sa pulisya. Naharap naman ang mga suspect sa kasong paglabag sa batas sa bansa bilang 33 at RE11592 o LPG Industry Regulation Act. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Rajuman Marjo Domingo sa Talk RMN.
2: Pangulong Bongbong Marcos inilatag ang mga prioridad na tatalakay sa 48th ASEAN Summit sa Cebu. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Aida Tampus ng RMN Cebu. RMN
20: Live Report. Sa official kick-off ng 48th ASEAN Summit sa Cebu ngayong araw, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang statement para sa kanyang kapwa Leaders Association of Southeast Asian Nations na ASEAN, ang mga priorities nito na kinabibilangan ng energy security, food security, at ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Timog Silangang Asya sa buong mundo sa gaganapin na 48th ASEAN Summit. Ayon sa Pangulo, pangungunahan niya ang talakayan kung paano mapapatatag ng rehiyon ang kahandaan nito at masisiguro ang matibay na supply sa enerhiya. Layunin din niyang pabilisin ang energy diversification upang mabawasan ang vulnerability ng rehiyon sa mga panlabas na krisis kabilang ang epekto sa sigalot sa Middle East. Kabilang sa isusulong ni Marcos ay ang hakbang upang suportahan ng mga magsasaka at ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Tiniyak din ng Pangulo na mararamdaman ng mga mamamayan ng ASEAN sa iba't ibang panig ng mundo ang epekto ng mga kasalukuyang pag-unlad sa rehiyon kasabay ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng kanilang kaligtasan. Mula sa RMN Cebu para sa 48 ASEAN Summit Coverage, Radio Man Aida Tampos, Tatak RMN.
0: Sa Butuan City, Dela sa Celos, binata doon, sugatan, abay matapos pagtatagayin mula sa Remin Butuan, may detalye, Rajuman Prince de las Marias.
3: RNN Live Report.
1: Sugatan ang isang binata matapos pagtatagain ng isang lalaki sa barangay Bansa, Butuan City. Kinikilala ang biktima na si Alias Panday na nagtamo ng sugat sa kaliwang bahagi ng braso matapos tagain ng isang lalaking nagsiselos umano. Sa panayam ng Armin Butuan sa mga opisyal ng naturang barangay, kinikilala ang suspect na si Alias Boy at nakitira sa barangay Mahugani at nagtungo lamang sa barangay Bansa sa mismong pinangyarihan ng krimen upang pagtatagain ang biktima. Ang biktima ay nagmula sa Magallanes, Agusan del Norte at nagtungo lamang sa barangay Bansa sa Butuan City matapos tiyakin ng kanyang kaibigang babae na nag-imbita sa kanya ng inuman na walang mangyayari sa kanya sa naturang lugar. Pero hindi inasahan ng biktima na ang babae na nag-imbita sa kanya ay may dating nobyo dahilan sa pagsiselos ng suspect na nagresulta sa pananaga sa biktima. Sa ngayon ay papatuloy pa ang paghahanap sa suspetsado na agad tumakas matapos sa naturang pangyayari habang patuloy pa napapagaling sa Butuan Medical Center ang nasabing biktima. Kasama mo sa XBC Armin Butuan, Radio Man Prince de las Marias, Tata RMN.
3: RMN Network News.
21: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
2: Sa ibayong dagat, hindi bababa sa 8 patay habang 36 naman ang nasugatan na sugatan matapos sumiklab ang isang sunog sa isang shopping center sa west of Tehran sa Iran. Ayon sa fire officials, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga light materials na ginamit sa gusali. Inalarm o inaalam pa ang sanhi ng sunog. Tiniyak naman po ng mga otoridad na walang koneksyon ang nangyaring sunog sa tensyon sa rehiyon at sa nagpapatuloy na geopolitical developments.
0: Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Man El Marajol.
2: At Radyo Man Jenny Pahilanga.
0: Mula po sa Remin Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Ilocano na Imbag Arabi.
3: Listening to IFM. Music and News.
22: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus Alco Plus.
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay nasalaga, Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
25: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin.
24: Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
26: ECS. Basta pag nilalagnat,
27: dapat matik. Ibay Jessic.
26: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
27: Dapat matik. Ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
26: Dapat matik. Ibay Jessic.
28: Alagang Unilab yan.
23: Paracetamol is a generic name of Ibay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Bitin si
4: internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
5: Hey, this is Maha! For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
6: Ang keratin na may plus!
5: Keratin Plus!
6: Ang keratin na may plus.
5: Kapili nga nito.
6: Ang mahal naman. Ang bente na lang. Kapili nito.
7: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
28: All you need is Pride. All you need is Pride.
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
31: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link na ang inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
32: Masayang kwentuhan, chill na musikahan, ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 music and news FM mo. 104.7 IFM Dagupa, ang idol kong FM.
33: Ita Ronnie!
34: Idol, magandang gabi, oras natin, 6:09.
35: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
36: ACS. Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanikanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawa ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan." Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, "Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito." At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
0: Ito ang IFL, the Music and News FM station of RNN.
1: The Philippines' best.

0: Music and News.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sardeng na ti panaglutloto, up no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
1: Wow, mas kinalaing pa?
2: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
3: Ang order na kpay man apo?
1: Dahil ito yan di pakbet! Doang nga order tinga
2: doon! Extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New, alaksan extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
7: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ECS!
10: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ng mga sakit na bacteria ang dahilan. Gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia,

0: yan. Nursery rhyme yun na mga bata. Yun yung mga kabisado kong kanta eh.
1: Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Oy, diba?
0: Alam mo naman kapag napapaligiran ka ng mga baby face. Kapag napapaligiran ka ng mga cute. O, diba? Napapaligiran ka ng mga chikitings. Ay, talaga naman, ang kanta mo talaga. Ganun eh. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kaya hello po sa mga idol natin. Good evening, good evening, good evening. At sikat tayo, amin. Hatid na naman natin ang pangmalakas ang kwentuhan. Kaya naman, let's get ready. Are you ready? Ay, siya nga pala, iniimbitahan na muna kita, idol, ha? Baka makalimutan mo, malapit na ang Mother's Day! At kapag Mother's Day, syempre ang IFM Dagupan ay hindi po pwedeng mawala sa espesyal na okasyon na yan. Kaya, idol, iniimbitahan po namin kayo na, alam mo na, sumali sa ating Mother's Day episode. Simple lang naman ang gagawin mo eh. Mag-upload ka lang ng picture ni nanay stating bakit siya ang idol mo. Ano bang meron kay nanay mo na wala sa iba? Bakit ba proud na proud ka kay mama mo? Oh, halika na. This is the moment to share your pagmamahal, appreciation, pasasalamat in everything. May chance naman alo ha, yung idol na mapipili po namin. Kaya ganda.

0: Mommy's Kitchenette, Cuatros Diseños, Highlands Flower Shop, Dagupan, Good Potion Food Products, Chan, Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Poblacion, Mapandan, Pangasinan. Kaya don't forget, Idol, ha! Mother's Day won't be the same kapag wala kami. Diyos! Anyway, ikaw ba ay may pagbati? Ikaw ba ay may request na kanta? Oy! Baka naman, gusto mo naman, diba? Oh, let's go, Idol! I-request mo na yan. O kaya naman, na, sa mga idol po natin, na wala lang, kinig-kinig lang. Okay lang din naman. Basta, Facebook account, IFM Dagupan, online na kami. Facebook account, Idol Tita Ronnie. Para sa inyong pagbati at a request na kanta. By the way, batiin ko na nga lang muna itong mga naunang idols natin na present na ngayong gabi kay Lakwachero Matanglawin. Ang ulam nila ay dahon ng katew. Katew. Ano ba yan? Wait lang. Ano ang dahon ng katew? Katew. Ano? Ayan. Correct me if I'm wrong sa pronunciation, ha? Pero first time. Labong eh. Labong na may dahon ng katiw, kataw, whatever. Ah, basta dahon daw eh. At si Ate Salvi Jimenez, magandang gabi din kay Idol Antonio Ramos. Listening and greetings to Ramos family, especially sa kanyang wife, si Ma'am Ampi Peñalosa Ramos, and sa kanyang sisters, si Ate Lib, Ate Mai from Barangay Panfilo Lopez, West Lingayen. Pa-request naman ng kantang God Gave Me You, dedicated sa amin ng asawa ko, ikaw ang lahat sa akin. Wow! Charap-charap na pagmamahalan! Sana all! Alam mo, nakakatuwa yung mga ganyan. Yung lalaki, very vocal in terms of showing how grateful you are sa pagmamahalan na meron kayo. Mga babae kasi, yan ang gusto eh, di ba? Oh, gusto namin yung literal na kitang-kita, ramdam na ramdam. Sabi ko sa iyo, mga babae, hindi manguhula yan. Pero malayo ka pa lang, kitang-kita na niya. Kitang-kita na niya, Idol, yung mga kalokohan mo. Ano ba yun? Hindi manguhula, pero kitang-kita, no? Basta, alam mo na yun. Alam mo na kung ano ibig sabihin nun. Ayan. Ay, nako, pagmamahal nga naman, no? Ano ba ang kanta nating perfect dyan? Siyempre, Risk It All by Bruno Mars. Ganun yun pag nagmahal ka, eh. Isusugal mo lahat, eh. Diba? Kaya nga, may mga idol tayo na umuuwi nga luhaan, pusong sawi, because you have to risk it all para wala kang pagsisihan. Because by the end of the day, sino ba ang magmamahalan? Di ba kayo din lang? Love one another, kwantayolante. Oy! Bruno Mars! Nah, grabe naman pagmamahalit. Kinikilig ako. Sandali lang, Mother's Day. Parang Valentine's Day naman.
1: IFM sa gabi.
2: You're listening to IFM.
1: Music and News.

0: Dyan, Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Nasaan ka man naroon, sasabay ang programa naming puno ng infotainment. Siguradong informed ka na, entertained ka pa sa mga hatid naming chika at musikang kay sarap sa tenga. Kinig na idol sa programang Swak na Swak Pakinggan araw-araw mula alas 8 hanggang alas 12 na tanghali. IFM sa umaga. Dito lang sa Number 1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan.
4: Ang idol kong FM.
5: Mommy, naalala mo ba last time na may kabag si baby? Yung hindi mo siya mapatahan. Yung kahit anong buhat, karga o hele, hindi natatapos iyak niya. Sobrang alala ka, di ba? At naku, gising ang buong bahay. Ang tawag sa nararamdaman natin, Mommy, ay kabag stress. Hindi to imbento. Totoong nararanasan ito ayon sa mga studies. Buti na lang, may Simedicone Rest Time Drops. Rest Time ang most PGA prescribed brand for kabag ni baby. Base sa July 2024 to June 2025, IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflutulants among pediatricians. Bilis rescue in as fast as 15 minutes. Para rest from kabag si baby, iwas kabag stress din ang family. Basta kabag, most pedia prescribe Simedicone Rest Time to the rescue. Simedicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My budget.

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality. ACS.
2: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, ACES gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
0: Wow, mas kinalaing pa?
1: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
2: Ang order nga pa'y manapo?
0: Da ito yan di pakbet! Doang nga order ti ingado!
1: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat! You, alaksan extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress.
6: Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Hi, I'm Princess Valdez, isang executive virtual assistant sa Baguio City. 2022, nang mag-umpisa akong mag-work bilang VA, mommy duty sa umaga at trabaho naman sa gabi, yan ang battle ko every day. Kaya, hindi ko pinababayaan ang sarili ko. I make sure to eat healthy food and exercise regularly. Lagi ko rin kasama ang MX3 Capsule. Subok ko na ito. Ito ay may alpha, beta, at gamma mangosteen. MX3 Capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Tunay, natural, at original.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need Pride.
16: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
17: May budget. So

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Pabili nga nito.
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
5: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Bilis bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexulti Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh.

0: alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
1: Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig. Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons at faucet gallons. Lahat purified at de kalidad. Para sa bahay, opisina o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.
1: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: Masayang kwentuhan, chill na musikahan, ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1, music and news FM mo. 104.7 IFM, Dagupa, ang idol kong FM.
5: Tita Ronnie!
6: Oras natin, Idol! 7:09!
7: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
8: The Philippines' best.
7: Sa Dagupan.
9: Sa Dagupan.
7: 104.7.
10: Hit after hit, IFM Philippines.
11: Member KBB.

0: your power singing diva sa MX3 capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: in. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ang DJ na ang tawa, ulam na. Mapa-ulala. With Idol Dita Roni.
2: Idol, oras po natin ay 7:21.
3: That time check was brought to you by Windsor. Win from within. Visit windsor.ph. Windsor. Win from within. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: I request mo. I play ko.
2: Now, ang oras, ala, di pa nakauwi yung idol natin na nasa... Nasaan ka ngayon, Aber? Ayan, sa mga idol natin, uwi na kayo, ah. Ayan, baka mapadaan po yung boses ko sa sasakyan, sa mga establishmento, aba, uwi na kayo. Oh, pero kung nagpaalam ka naman, okay lang yan. Okay lang. Basta pag sinabi mong, ma, alas 8, uwi na ako. Oh, diba? Eh, sumunod ka para yung nanay mo hindi nagagalit. Ano? Eh, magma-Mother's Day, hindi pwedeng magalit si mama. Oo, oh, bawal siyang may stress kasi nga Mother's Day. Ayan, happy Mother's Day in advance sa lahat ng mga idol natin. Sumali na kayo sa ating masayang promo, idol, dahil kami na ang bahala, idol. Sa ating Mother's Day episode, oo! IFM Dagupan presents a Mother's Day promo. Ano? Hatid sa inyo, syempre, ng IFM Dagupan, kaya sumali na kayo. Siya nga pala, dun sa mga idol po natin na malakas ang radyo o ay request mo play ko, tignan ko nga kung may nag-request ng kanta.
5: Nakakaloka.
2: Nakakaloka kung walang mag-request ng song. Yeah. Ay, meron! Idol, Tita Ronnie! Request naman ako ng kantang Tahanan Mo by El Mano. Sige na, idol! Feeling ko, favorite song ko na lahat ng mga pinapatugtog mo. Ay, grabe. Very good yan. Kung favorite song mo na lahat. Kasi ako, favorite song ko din lahat. Oh, diba? Sige, Tahanan Mo by El Mano. Patugtog ko yan. Idol, lugayan nyo kami natin sa Barangay San Miguel. Kinig po kami ng programa mo, idol, habang naglalaba. Alam mo, nagtataka ako. May, hindi talaga nawawala, no, na may idol tayo, naglalaba talaga ng gabi. Oo, ewan ko, bakit? Naglalaba talaga kayo ng gabi? Bakit hindi kayo naglalaba sa umaga na may araw? Sa gabi, walang araw, makukulob yung labada nyo. Oh, bakit? Akin, bakit naglalaba kayo sa gabi? Naguguluhan ako eh. Ay nako, idol! Magandang gabi din. Batiin mo din kami ngayon na nakikinig. Si Sir Salvador. Ayan. Idol, Tita Ronnie, pa-request naman ako ng kanta ng Carpenters. Wow! Carpenters! Ang isa lang alam kong kanta ng Carpenters, pag Carpenters eh. I won't last a day without you. At saka yung close to you, yun. At saka yung paborito ng aming technician, you. Naku, ang hirap pumili kapag Carpenters. Lahat favorite song nyo eh. sige, mag-Carpenters tayo. Naku, sandali lang ata. Hindi ko sigurado kung ano ipapatugtog ko. sige, you na lang. You are the one, the only one. Ayan, hello po sa mga idol nating tuwang-tuwa na naman dyan sa may Panfilo Lopez Street. Lingayen, oo, narinig ng asawa ko at sisters ko. Sabi ni Sir Antonio Ramos, tuwang-tuwa sila. Masaya sila. Happy Valentine's Day too. Happy Valentine's Day, mga idol natin dyan. Uy, happy birthday, ya. Ah. Belated happy birthday po, Mama Ang Pipinyalosa. Oh. Yes. Binati ko kayo, ah. De, para malinaw, kasi baka mamaya magkautang ako, eh. Alam mo naman ako, mabait na ako ngayon. 2026, nagbabayad tayo. Oh, yan ang motto natin, eh. Magbayad ng utang. Ay, ito may humabol pa si Sir Adonis. Idol! Ang sarap ng kain ko ngayon, tapos nakikinig ako sa'yo. O ano nga, dugtungan nyo yon. Mas sumarap yung kain, dapat ganon. Medyo kinakabahan ako nung sinabi nyo, Idol, na kumakain kayo, tapos nakikinig kayo sa akin. Naubos nyo po ba yung kinakain nyo, Sir Adonis? Ay naku, linawin natin to. Uwi na ako kapag ano, ah. Ikaw na yung nagtratrabaho, ikaw pa yung matampuhin. Ano ba yan? O siya, huwag na natin patagalin pa, Idol, ang ating pangmalakasang tugtugan. Sa ating, request mo, play ko.
6: The one, the only, IFM. Music and news.
7: I request more.
8: Okay.

0: Basta pag nilalagnat,
1: dapat matik, ibay Jessic.
0: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
1: Dapat matik, ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is a generic name of ibay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Ako plus Alka Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alka Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alka Plus ka ba? Ako plus Alka Plus.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
0: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
0: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
0: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Pabili nga ito.
8: Ang mahal naman. 20
9: na lang. Mare, bumalik na sakit. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
10: Bilis bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay nais sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.

0: Music at News.
1: Idol, ganun pala no, pag may handaan sa bahay tapos ikaw yung nakatoka sa pagluluto, mapapagod at mapapagod ka kahit may kasama. E ito na nga, naawa ako kay mama nung nakita ko siya dahil makalipas ang ilang oras, nakaupo na lang siya. Nitong huli, mas madalas na akong makaranas ng pamimitig at ngalay kahit sa mga simpleng gawain ko araw-araw. Ganun yata pag nagkakaedad, lalo na kapag may iniindang kondisyon tulad ng diabetes at high cholesterol. Kaya kasabay ng maintenance sa meds ko, nagtitake ako ng Vanular kasi meron itong 5V vitamins in high levels, B1, B6 at B12. Tulong para sa nerve repair and protection. May additional B2 at B3 para may tulong sa heart health at cholesterol with proper diet and exercise para tuloy-tuloy ang galaw, diba? Kaya ask your doctor about Vanular, 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! One sardeng na tipanaglutluto, top no extra tikita!
3: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
4: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita, iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
2: Wow, mas pinalaing pa?
4: One, pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus alaksan FR!
5: Ang ordo na nakpay man apo?
2: Daito yan, di pakbet! Doa nga order tinga do,
4: extra nga kinalaing, top no extra kamat! New, alaksan extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
10: Naka-empress.
9: Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Protection pa sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo. Sasubok na. Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold. Gawa sa pinakalong mangustin. Ampalaya. Garlic. Malunggay. At spirulina. Samsung Plus Gold. Kalusugan ang iyong pamilya. Siguradong protektado. Samsung Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Samsung Plus Gold.
3: Yahoo! Ang DJ na ang tawa, ulam na. Mapa-ulala. With Idol Tita Ronnie.
4: IFM sa gabi.
5: Magandang gabi sa'yo, ikaw ay nakatutok pa rin sa ating pangmalakasang kwentuhan ngayong gabi, kaya usap tayo. Pagkwentuhan natin yung mga kagaya mo na nabiktima. Nabiktima ng mga bagay-bagay na akala mo ay, alam mo na, hindi sinasadya, pero sinasadya pala. No, may ganon. Hindi, joke lang. Mga ano, mga bagay na unexpected to happen, di ba? Ikaw ay nabiktima ng ano. Ayan, pwedeng ano ha, pwedeng nakakatawa, pwedeng seryoso, nakakatakot. Ikaw ay nabiktima ng ano. Maling pag-ibig. Pwede. Letter B. Ikaw ay nabiktima ng pangungopya. Pero mali. Ikaw na nga lang yung nangopya, mali pa. Aray ko, ano ba yan? Sa mga idol po natin na malakas ang radyo ngayong Wednesday, usapang nabiktima ka nang hindi mo sinasadya. Kaya hello sa mga idol natin na malakas ang radyo dyan ngayon ng ngayong gabi. O, sumali na kayo ha sa ating pangmalakasang topic na naman for tonight. Alam ko, inaabangan mo to. Ako, inaabangan ko din yung sagot mo eh. Again, ulitin natin idol ang ating tanong. Ikaw ay nabiktima ng letter A, maling pag-ibig. Ikaw ay nabiktima ng classmate mo, nangopya ka, pero mali. O, diba? Aray ko, grabe naman yun. Shout out sa mga idol natin excited sa pasukan. Uy, malapit na pasukan. Uy.
4: IFM sa gabi.
6: May I have your attention, please?
7: This is IFM Music and News.
8: I request mo

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
2: Masayang kwentuhan,
3: chill
2: na musikahan, ang programa sa radyo
3: na magsisilbing
2: hangout
3: place mo.
2: IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 music and news FM mo. 104.7 IFM Dagupa, ang idol kong FM.
4: All more is... Tita
5: Ronnie! Idol! Oras natin, 8:03!
6: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
7: The Philippines' best.
6: Sa Dagupan.
8: Sa Dagupan.
6: 104.7.
9: Hit after hit, IFM Philippines.
10: Member, KBB.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: This song is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Information, information, music, music, entertainment, entertainment, IFM, music and news.
3: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutloto, up no extra tikita!
4: Anay, nasakit ti bagbagig, agura ilaang!
5: Agura yung manan, at da extra nga pang laban dita, iamung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na, you, alaksan extra!
3: Wow, mas kinalaing pa'y?
5: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Ang order na kayo man, Apo.
3: Dahito yan, di pakbet. Doang ang order tinga
5: doon. Extra nga kinalaing, tatlo extra kamat. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
12: Naka-empress. Naka-impress.
13: Try mo na, sis.
14: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
16: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ECS.
20: Basta pag nilalagnat,
21: dapat matik, ibay Jessic.
20: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
21: Dapat matik, ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
20: Dapat matik, ibay Jessic.
1: Alagang Unilab yan.
22: Paracetamol is a generic name of ibay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Narito na ang superhero ng iyong kalusugan, Sulfur Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Sulfur Plus Gold. Siksik sa pinaghalong bangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sulfur Plus Gold. Epektibo laban sa diabetes, hypertension, cyst, tumor, pamamaga, fatty liver, blood cleanser, at marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag Sulfur Plus Gold araw-araw.
24: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
25: Eh, yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
1: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FM 104.7, IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
26: I have headache, I have body pain. Pwedeng flu!
27: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
28: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang kinis na niya.
30: In fairness, nag-glow up.
31: May budget.

0: sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS. Naghahanap ka ba ng sulit na food trip na may cozy at magandang ambiance? Tara sa Bistro Plate. Dito sa Bistro Plate, bawat kagat mapapa isa pa ka talaga. Must try ang kanilang bestsellers na sisling sinigang na baka, tinolang binakul, special pansit bihon, crispy palabok, halo-halo na sobrang refreshing. At grabe, hindi ka titigil sa kakakain sa sobrang sarap. Promise! Bistro Plate is a perfect spot for family bonding, barkada hangouts, or solo food trip moments. Come and visit us at Bistro Plate. Open daily 11 a.m. to 9 p.m. Located at Cityscape Lifestyle Center, Bunuan, Katakdang, Dagupan City. Bistro Plate also offer food catering services, bilao orders for any occasions, and mobile food cart for events, parties, and special gatherings. They accept cash, GCash, and credit card payments. For inquiries, message their Facebook page, Bistro Plate, or call 0968-181-7899. Sarap na babalik, balikan mo, promise!
3: Ang DJ na ang tawa, ulam na! Mapa-ulala! With Idol Tita Ronnie! IFM sa gabi.
4: IFM.
5: Idol, isang magandang gabi si Ren. Sa mga idol natin na ngayon ay magangana lang. Siyempre, nakapagpahid-pahid na na kung ano-ano. Kasi alam mo na, magma-Mother's Day. Kailangan na magangana ang mommy. O, oh, diba? Hello po sa mga idol nating magangagana over there. Guwapo. Kahit maganda ka, kahit guwapo ka, kahit mabait ka, pangit ugali mo, everything ba? Ikaw ay nabibiktima pa rin. O, diba? Dahil tonight, yan ang pag-uusapan natin. Hashtag IFM sa gabi presents na biktima. Na biktima ka na rin ba, idol, ng ano? Ayan, sige, yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi, idol, no? Pero bago ang lahat, uy! Batiin ko na muna yung mga idol natin na nakatutok sa IFM. At syempre, uy! Ikaw ba ay nakita mo na yung aming Mother's Day promo? Okay! Tignan ko nga kung nandito sa art card natin yung ating Mother's Day logo. Oh, yung gapaw! Hayaan mo, bukas na lang. Ayan, eh, yun na nga, idol. Ano ba na tawag dito? Nakalimutan ko tuloy. Na-distract ako ng wala. Oh my gosh. Oh, never mind. Ikaw ay pumunta na lamang sa aming official Facebook account, IFM Dagupan, dahil naka-live po kami ngayon. Hello! O, di ba? Naka-live na naman tayo para makita nyo naman ako. Baka akala mo, hindi na si Idol Tita Ronnie ito. Ito pa rin. Kahit na medyo apagas na tayo, ito pa rin ito. At syempre yung mga idol din natin, para malaman ko naman hanggang saan umabot ang ating kwentuhan ngayong gabi. Pwede kayong bumati, pwede mag-request ng kanta sa ating Facebook account. Ang gapoy problema, basta watan kayong dumarangal. Idol, Madam Susana Espadilla, good evening. Kay Idol, Madam Nida Rugales, good evening. Ayan. Ayun, ayun lang. Good evening lang. Ikaw ay na-biktima. Alam mo, paano ko ba naman ito sasagutin? Eh kasi Idol, puro ang sagot nyo naman na-biktima ng maling pag-ibig. Alam mo, hindi ko mag-gets. Nasa tamang tao ka naman. Pero bakit sasabihin mo sa akin ngayon na nabiktime ka ng maling pag-ibig? Imagine mo, nung una, sarap na sarap ka, enjoy na enjoy ka, kilig na kilig ka. Tapos ngayon, tinanong lang kita, ikaw ay nabiktima na kagad ng pag-ibig. Hoy! Umayos kayo, ah. Umayos kayo. Pero ito, sabi ni Idol, Sir Perry. Ayan, sabi nga, letter A eh, nabiktima siya ng maling pag-ibig. Kaya ayun, iniwan ko na. At ngayon, my right woman is with me. 47 years of marriage. Wow! Doon naman tayo kinilig, Idol, sa comment na yon. Ang sarap, no? 47 years of marriage. Mapapa sana all ka talaga, no? Kaya sa mga idol po natin na malakas ang radyo, balikan ko mamaya, no? Yung sagot nyo, baka magbago isip nyo. 824, Idol Tita Ronnie ang kasama. Ikaw ay na, biktima na ng ano? Ayan, comment down lang sa ating programang iFM sa gabi.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Agura yung manan, at da extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
0: Wow, mas pinalaing pa?
1: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
2: Ang order na kapay man apo?
0: Da ito yan, di pakbet! No nga order tinga do,
1: extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New, alaksan extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Ganyan ang Pinoy.
13: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Pabili nga nito.
17: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
16: Pabili nga nito.
18: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
19: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat

0: laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mr. Derek Ramsey, sporty kang tao. Ano advice mo sa mga mahilig sa sports? Training? Passion?
4: Simple lang. Visit windsor.ph.
3: Huh?
4: Para to sa mga mahihilig sa sports, sir, may free up to 2,500 pesos pa sa first-time registrants. Kaya mga sir, register na sa windsor.ph.
3: Game!
5: Promo period is from March 2, 2026 to December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0638. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number one music and news FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
7: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.

0: Musika News.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutloto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
2: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
1: Wow, mas kinalaing pay?
2: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
3: Ang order nga pay man apo?
1: Da ito yan di pakbet! Doang nga order ti iga
2: do! Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat! You, alaksan extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFM News Tagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFM Tagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events, promos. Make sure na naka-like, follow at subscribe ka na sa aming mga social media accounts. O di ba, Idol? Mapa Radyo o online, present ang 104.7 IFM, ang Idol Kong FM.
8: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
10: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga expert. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
11: Mabibili sa pinatang lapit puti ka sa inyong lugar.
12: I have headache, I have body pain, pag-2, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang DJ na ang tawa, ulam na. Mapa-ulala. With Idol Dita Ronnie.
16: IFM sa gabi.
17: IFM.
18: Ang ating oras, Idol Tita Ronnie po ang kasama mo. Thank you so much sa mga idol natin na ngayong gabi ay busy. Pero nananatiling IFM pa rin ang kanyang pinapakinggan. Uy! Nabiktima kita. Nabiktima kita ng masayang gabi. Very good! Eh kasi yun naman ang plano natin, di ba? Ang maging masaya. Pero madalas, or should I say, mas marami yung sumagot ngayon na nabiktima sila ng maling pag-ibig. La, bakit kayo ganyan? Pag-ibig ang dahilan na kung bakit tayo lahat ay nagkakaintindihan, diba? Tapos sasabihin nyo po, maling pag-ibig. Ala! Ayan, check ko lang, no? Kung may mga idol tayo na nagbago ang isip. Ala, nabiktima ka kaya nung nag-aaral ka? Diba? Pangongopya. I-justify ko lang, idol, no? Justify ko lang talaga. Nabiktima talaga ng maling pag-ibig. Akala ko siya na, pero mali pa rin. Si Giselle, sabi niya, pareho idol eh. Anong, sinong mas lamang doon? Si Paloma Agustin, o na, biktima ng maling pag-ibig. Minention na ang asawa ata. Ano ba yan? Relate! Relate to the maximum idol natin sa ating topic for tonight. Alam mo, ito lang masasabi ko eh. Hindi naman kasi perpekto ang pag-ibig. May mga ups and downs yan na minsan akala mo siya na pero hindi pala. Or vice versa, siya na pero hindi pinabayaan mo. Kasi nga, mas nakafocus ka dun sa mga positive sides. Konting kibot-kibot lang, iyak-iyak lang, tampuhan lang. Ayoko na, break na tayo! Diba? Pero seryosong usapan ha, kung ikaw ay na-biktima ng pag-ibig, ikaw ba ay iibig pa ulit? Oo naman! Masarap magmahal, diba? Nagmahal ka ng totoo, it's part of the relationship na masaktan. Nabiktima ka ng pag-ibig kasi nagtiwala ka ng todo-todo. Pero hindi pinahalagahan yung pagtitiwala na yon. Nabiktima ka ng pag-ibig, binigay mo ang lahat, pero sa kabila nun, kulang pa rin. Oh, di ba? Alam mo, kwelang sagot sana yung gusto ko, kaya na seryoso kayo naman. Lahat kayo, sagot nyo maling pag-ibig. Isumbong ko po kayo sa inyong mga asawa, ha? Isumbong ko po kayo sa jowa nyo, ha? Kidding aside, ayan. Anyway, sa mga idol po natin na malakas ang radyo, idol, Tita Ronnie ang kasama mo at ako ay babati na muna. Habang tayo po ay nag-enjoy ngayong gabi, marami tayong mga kasama ngayon. Happy listening or watching kay Sir Abraham Carriazo Jokino, Mangantay Pandem Idol. Antulay oras, 8:53 lang, manalas 9, bilan natang kalabat mandam. Priton tinapat, ang kamatis, yatinirak, idol, anamit. Ano, gusto ko rin ng ganyang ulaw. Ala, parang last year pa ako nas nakakain ng tinapa. Oh my God, taga-Kalasyaw ako kung saan maraming mga tinapa pero hindi ako makakain. Uy, di tanad talibao ha. May sumang gagawa yung tinapa dita. Narami idol tayo. Ya taga-talibao. Antuay, galaw-galaw naman. Eto din, maganda gabi kay Idol Dante Noveloso. Good evening, madam. Parang mayaman na ako noon, ha? Parang gusto ko yumaman. Sir Perry S. Padilla, mapagpalang gabi, Idol Tita Ronnie. Ganun din po sa inyo dyan sa Maya, ang Butal Kalasyaw. Correct me if I'm wrong, ha? Kung mali po yung mga lugar na pinagsasabi ko. Maganda gabi, Idol Tita Ronnie. Maling pag-ibig in the sense na binigay mo na ang lahat sa kanya pero naghanap pa rin ng iba. Aray! Mula kay Idol, Idol Rider, Jennifer. Hala, Rider! Parang alam ko na to, ah. Binilhan mo ng motor. Oh, pero iba ang inaangkas. Uy! Oh my God, yan na yung sinasabi ko, Idol. Nakakakaba, no, kapag ang jowa mo nag-request ng motor. Ay, mali. Nakakakaba kapag ang jowa mo naglambing sa'yo. Tapos ang lambing niya, gusto ko ng motor. Alam mo, ang dami kong nababasa sa social media, iba inaangkas. Kaya utang na loob, ha, pag kayo nagka-jowa, pag yan na nag-request ng motor, maghinala ka na. Sa dinami-dami naman kasi nang ire-request, motor pa, di ba? Ay, naku, yung kilala ko. Winarla niya. Oo, winarla niya yung motor. Yun nga, kasi nga, ano eh, iba ang inaangkas. Ikaw nagbayad, ikaw nagpakahirap, tapos iba ang isasakay. Warla! Oh, diba? Oh, kaya yun lang, paalala natin. Pag naglambing sa'yo at motor ang nag... ulitin natin. Pag naglambing sa'yo at motor ang gusto, warla. Oh, may ibang motibo yan. Ay, nako. 8:57 ang ating oras. Hindi natin nilalahat, ha? Hindi natin. Katuwaan lamang. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Mula dito sa IFM Dagupan. Balbalig, guys, salamat. At saray, dumarangal tayo na languna. And mga idol tayo ng bantay dyan, Facebook Live. Salamat! I love you, idol! Christian Bautista, Color Everywhere. Yan ang ating susunod na kanta. Sana magustuhan mo. Kasama pa rin Idol Tita Ronnie, programa IFM sa gabi hanggang alas 10.

0: sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: For the Lord takes delight in his people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitil, mag Farex B araw-araw.
13: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol Ko Si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
14: Masayang kwentuhan,
15: chill
14: na musikahan, ang programa sa radyo
15: na magsisilbing
14: hangout
15: place mo.
14: IFM sa gabi,
15: Monday to Friday,
14: 6 to 10pm.
15: Dito pwedeng pag-usapan
14: anything
15: under the sun and moon.
14: Dahil ang DJ,
15: katropa mo idol.
14: Dito lang sa number 1
15: music
14: and news
15: FM mo.
14: 104.7
15: IFM
14: Dagupa,
15: ang idol kong
14: FM.
15: Tita
16: Ronnie!
17: Oras natin, Idol! 9:07!
18: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimbang Bakong Tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan. Ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman. Ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa. Ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
0: Ito ang IFL, the Music and News FM Station of RNN.
16: The Philippines' best.

0: This song is brought to you by iBerry. Information, information, music, music, entertainment, entertainment. IFM. Music and news.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing.
1: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS.
4: Atin pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistance laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Nalapo ang number one smart dishwasher base.

0: Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina.

Maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe, at Queen's Water Filling Station, Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 RFM Dagupan.

0: IFM sa gabi. IFM sa gabi.
1: Oh, wait lang, idol, ha. Anong napindot natin? Ito pala, wait lang, idol. Ito pala 'yon. Yun. Maraming salamat dahil isang tagpo na naman na ang magtatapos ngayong Wednesday night. Tama naman, di ba? Huwag ka nang magtanong kung hindi ka rin lang makikinig. Napakahirap sa isang relasyon na paulit-ulit na lang, di ba, yung ating pagkakamali. Because, ayun, hindi tayo marunong makinig. Kaya tonight, para hindi ka mabiktima ng maling pag-ibig, majority ng mga idol natin na maling pag-ibig eh. Eh, dapat marunong tayong makinig. Kaya kinig ka all the time, Idol Tita Ronnie po, programang IFM sa gabi. God bless each and everyone. Balbalaga salamat, Idol. Dahil sinamahan mo ako. By the way, naghahanap pa rin kami ng mga matatamis na salita, masasarap na pagmamahalan. Dahil Mother's Day is coming, kaya Idol, sana ay sumali ka sa ating Mother's Day promo. At siyempre ng ating mga sponsors, ang kaganapan na ito. Palakpakan po natin sila kasi sinusuportahan po nila, no? Ang ating Mother's Day. Alam mo ba na pag napili ka namin, may chance kang manalo? Oo! Kaya do not hesitate, Idol. Sumali ka na. At malay mo, ikaw ay mabigyan namin. Or mabigyan mo ng surprise gift si mama mo. Magiging daan lang kami. Maraming salamat sa Mommy's Kitchenette, Cuatro's Diseños, Highlands Flower Shop Dagupan, Turmeric Drinks by Good Potion Food Products, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, at ikaw, Idol. Salamat dahil suportado mo ang ating Mother's Day promo. Dito magtatapos ang ating masayang gabi. Salamat, Idol. 9:45 ang ating oras. Good night!
0: Information, music, entertainment. IFM, music and news.

0: conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, Max Santon, Max Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon, Max Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Nalapo, number one smart dishwasher base.

0: palitan Nosay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
4: Eh, yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
3: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FM 104.7, IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
5: I am broadcasting on all frequencies.
6: Every day.
7: IFM. Music and News.

0: Music and News.
1: Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang na 2024 KBB Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number one news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service at music and entertainment. Maraming maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number one.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, Talata 1-35, payo sa mga kabataang lalaki. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa ginto pitong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya ay umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag pababayaang makaalpas sa isipan at gunita. Pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay. Sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin. At lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo at di niya hahayaang sa bitag, ikay masilo. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ang kanyang kailangan, huwag nang sasabihin bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa at may tiwalang lubusan. Huwag makipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang maiinggit sa taong marahas nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Ito ang salita ng Diyos.
5: Ito ang IFL, the Music and News FM station of RNN.
6: The Philippines' best.
5: Sa Dagupa, 104.7.
6: Hit after hit, IFM Philippines.
7: Member KBB.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Monsanto Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Everything you hear, IFM. Music and News.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Buong araw, tumutok sa Idol Mong FM. Dahil dito, hatid namin ang mga impormasyong kailangan mo. Araw-araw, hatid namin ang mga sariwa at nagbabagang balitang national at local. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue sa loob at labas ng lalawigang Pangasinan. Tutok na sa IFM News Prime Edition tuwing madaling araw at IFM News Express. IFM News Express tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon at alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Talagang walang boring moments kung Idol Mong FM ang kasama mo. Aarangkada ang nakaka-good vibes na araw sa programang IFM Sumaga. IFM Sumaga! Mula 8 a.m. hanggang lunchtime. Pagpatak naman ng 1 p.m. hanggang 3 p.m. ang tamang-tamang drama naman ang mapapakinggan mo sa programang Dear IFM. Susundan ng IFM sa hapon. Nakakasabay mo sa iyong perfect merienda. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Siguradong buhay na buhay! Ang gabi sa programang IFM sa gabi! IFM sa gabi! Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi! Mag-enjoy sa pakikinig sa kwentuhang kikiliti sa iyong magdamag. Programang SPG 10 p.m. to 1 a.m. Tutok na! Dahil nandito lahat ang kailangan mo sa radyo. Information, music, entertainment, fun! Ito ang number 1 music and news FMO!
1: Number
2: 104.7 IFM Dagupan, ang Idolcom FM.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin.
3: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
5: Idolcom FM.
1: 104.7.
5: IFM.
0: Nalapo ang number 1 smart dishwasher base.
6: Sangga.

0: Dan, Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number one music and news FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
3: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM

Pagkapan Team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Dubai na to.
2: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural at orihinal.
7: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Magsanton Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit dala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: You're listening to IFM. Music and News.

0: TGIFM. Music and News.
1: Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang na 2024 KBB Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number one news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service at music and entertainment. Maraming maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number one.

0: Vapor Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the rmnnetworks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
2: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
3: Ito ang IFML, the Music and News FM Station of RMN.
4: The Philippines' best.
3: Sa Dagupan.
5: Sa Dagupan.
3: 104.7.
6: Hit after hit, IFM Philippines.
7: Member KBB.

0: music and news.
1: Ikaw ba'y may mayoma? Sulfa Plus Gold. Hypertension. Sulfa Plus Gold. Cyst. Sulfa Plus Gold. Glaucoma. Sulfa Plus Gold. Menopausal syndromes. Sulfa Plus Gold. Sulfa Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfa Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Sulfa Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Sulfa Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsTagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMTagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa

0: palitan Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.

0: Sige, Dives.
1: Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh.
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Nalapo ang number one smart dishwashing paste. Tanggal

0: Bakit ang glow up?
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Narito na ang superhero ng iyong kalusugan, Sulfur Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfur Plus Gold. Siksik sa pinakarong bangustin, ampalaya, garlic, manungkay, at spirulina. Sulfur Plus Gold. Epektibo, laban sa diabetes, hypertension, cyst, tumor, pamamaga, fatty liver, blood cleanser, at marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag-Sulfur Plus Gold araw
3: Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang na 2024 KBB Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number one news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service at music and entertainment. Maraming maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number one.
4: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, "Bakit idol ko si Nanay?" Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
5: Pagbasa sa 17th kabanata ng aklat ni Juan, idinalangin ni Jesus ang kanyang mga alagad, talata 1-26. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, "Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kanya. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa anak. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesucristo na iyong isinugo. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kalwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang daigdig. Ipinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo, dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila ay sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at napaparangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y papunta na sa iyo. Iiwanan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng mga tao sa sanlibutang ito sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paano isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila, itinalaga ko sa iyo ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko. Dinadalangin ko pati ang mga nananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Ama, maging isanawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayun din naman maging isanawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at dahil sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Mapagmahal na Ama, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita. At alam rin ang mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Ito ang salita ng Diyos.
2: Ito ang IFL, the Music and News FM Station of RNN.
0: The Philippines Best.
2: Sa Dagupan,
0: 104.7. Hit after hit, IFM Philippines.
2: Member KBB.

0: Music and News. We got the news.
1: Bagong listahan ng mga mahihirap na pamilya sa bansa.
2: Muling nagpatupad ng bawas presyo sa produktong petrolyo.
0: We got the

0: Laking sulit ang glue.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 4, Talata 1 hanggang 27. Ang payo ng mga magulang. Dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama. Sasa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkatsyak na mabuti itong kanyang sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Nung ako'y bata pa, nasa kupkup pa ni ama, batang bata, walang malay, tanging anak nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda anong ina. At putong ng kalwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama, huwag mo ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo, di huwag lalapitan. Pagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masama ay pusikit na kadiliman. Ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Umakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Ito ang IFM. The Music and News FM Station of RMN.
4: The Philippines' best.
3: Sa Dagupan. 104.7.
4: Hip-hop.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFM News Tagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFM Tagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events,

0: Idol mong FM. Dahil dito, hatid namin ang mga impormasyong kailangan mo. Araw-araw, hatid namin ang mga sariwa at nagpapagang balitang national at local. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue sa loob at labas ng lalawigang Pangasinan. Tutok na sa IFM News Prime Edition tuwing madaling araw at IFM News Express. IFM News Express tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon at alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Talagang walang boring moments kung Idol Mong FM ang kasama mo. Aarangkada ang nakaka-good vibes na araw sa programang IFM sa umaga. IFM sa umaga! Mula 8 a.m. hanggang lunchtime. Pagpatak naman ng 1 p.m. hanggang 3 p.m. ang tamang-tamang drama naman ang mapapakinggan mo sa programang Dear IFM. Susundan ng IFM sa hapon. Nakakasabay mo sa iyong perfect merienda. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Siguradong buhay na buhay ang gabi sa programang IFM sa gabi. IFM sa gabi. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Mag-enjoy sa pagkikinig sa kwentuhang kikiliti sa iyong magdamag. Programang SPG 10 p.m. to 1 a.m. Tutok na! Dahil nandito lahat ang kailangan mo sa radyo. Information, music, entertainment, fun. Ito ang number 1 music and news FMO. Number 1 104.7 IFM Dagupan. Ang Idol Kong FM.
1: Ngayong taginip, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number 1 Music and News FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: 2,500 pesos pa sa first-time registrants. Kaya mga Zer, register na sa windsor.ph.
1: Game!
2: Promo period is from March 2, 2026 to December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0638. Email responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangusa Festival 2026. Napuno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift pack at cash prize, kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.

0: Farm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsTagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMTagupan, IFM Tagupan Official, para sa TikTok at IFM Tagupan

You want the moon?

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMNNetworks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: Alas 5, 4 na!
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS. Pagbasa sa ikatlong kabanata ng aklat ni Juan, talata 1-36. Si Jesus at si Nicodemo. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo, kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maiipanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang?" Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit, hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu." "Pwede po ba mangyari yon?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatototohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi nyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinatotohanan pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo. Paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Ginasusuklaman ang mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang nabubuhay, ayon sa katotohanan, ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea, na natili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Guro, naalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama nyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat." Sumagot si Juan, "Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan ng babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat." Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos.
7: Ito ang IFL, the Music and News FM Station of RNN.
8: The Philippines' best.
7: Sa Dagupan. Sa Dagupan. 104.7.
9: Hit after hit, IFL Philippines.
10: Member KBB.

0: Narito na, narito na ang programang maghahatid ng mga pinakamainit na balita, tama at patas. IFM News. Mga ulat na dapat mong malaman, mga isyung hindi namin palalampasin. Oras na para maging updated ka. Oras na para sa IFM News.
1: Gising na, balita na.

0: Good morning, Idol!
1: Gising na! Balita na!
2: Pasantos siya kabosan at sige namin, Idol, na imbag na bigat kada kayo amin na apo araw po ng Thursday. Uy, throwback ka. Throwback Thursday po. Mga inaalala, dapat po yung pong mga magaganda. yung pong mga hindi po magandang alaala, iwaglit na po. Alisin na.

0: Pero alam niyo yung minsan yung mga masasakit na mga memories minsan. Ngayon mapapangiti ka na lang eh. Yung mga pinagdaanan mo na yon ay ngayon tinatawanan mo na lang. At nang dahil doon, eh siguro medyo mas maganda naman na siguro yung buhay mo ngayon kesa noon, di ba? Ganyan po mag-throwback po dapat po, ha? Kasi kung mag-throwback po kayo para ma-stress lang, mag-throwback kayo para mang-away lang, eh huwag nyo na pong gawin. Sa bandang huli, ikaw din ang talo ay doon. Ikaw yung kukunot ang noo. Ikaw yung papangit. No. Eh, pero may kasabihan nga po at may paniniwala, wala pong ginawa ang Diyos na pangit. Kaya kung pangit ka, sinong gumawa sa yun ang tanong mo, sinong gumawa sa iyo? Magandang umaga po, idol. Bawal po ang bad vibes ngayon. Dapat good vibes lang. Para po sa init ng panahon, eh, at least relax ka pa din. Hindi ka po basta-basta mai-stress. Alam nyo man po, kapag mai-stress ka, tapos ganito pa po ang panahon po natin, nako. Sa bandang huli, ikaw lang sasakit ang dibdib. Ikaw lang po magkakasakit. Sasama ang pakiramdam. Para iwas po yan, dapat po talaga good vibes. At unahin po natin syempre po ang pagpapasalamat po sa ating pong may kapal. Panibagong umaga na naman po ang pagsasaluhan po natin. Gugugulin po natin. May mga iba busy. Yung mga iba po, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa kasi kahapon po nagkaroon po ng distribution ng libreng bigas. Kahit saan ka lumingon noong kahapon eh, kapag sumakay ka ng jeep, kapag lumilingon ka at tignan mo yung mga katabi mo, may dalang 10 kilong bigas. Magkukumpare. Mga magkakaibigan po, kahapon po dyan po sa may City Plaza po ng Dagupan, nag-distribute po ang city government po ng Dagupan sa pamamagitan po nung pondo na ibinaba ng palasyo ng Malacañang sa Office of the President para po i-reach out po itong lahat po ng mga communities. Yung mga local communities po natin. And isa po ang Dagupan City sa naambunan ng 100 plus millions na pondo po para po dito sa pagbabahagi po ng mga libreng bigas. Yan. So matyaga na luminya kahapon. In fairness, sobrang haba din po ng linya kahapon kasi hanggang paikot ng plaza. Eh, meron pong linya, though may mga nagre-reklamo kasi talagang sobrang init po kahapon. May mga nagsasabing baka may stroke na kami dito. Pero meron po kasing procedure. Pero in fairness din naman, andun po ang CHO kahapon, ang City Health Office, para po mag-assiste dito sa mga kukuha po ng libreng bigas. At yung may additional pa na parang grocery items coming from the city government. Yung bigas po nanggaling po sa Pangulo. Yung pong grocery items kahapon na additional na nakuha po nila, yan naman po ay galing po sa city government ng Dagupan. Kahapon akala ko, yan po yung bentahan po ng 20 pesos na bigas. And yung tinanong po natin po si Mayor Belen Fernandez na nagsiselebrate po ng birthday kahapon, sinabi niya hindi, ito ay galing sa Pangulo. At sana wag na daw nila yung isipin, na wag nyo daw isipin na namahagi kahapon kasi birthday po ng Mayor. Sabi niya, in fairness naman, na hindi po dahil birthday ko, nagkataon lamang. Pero ito po ay galing po sa Office of the President. Yan. 120 plus million po, kung hindi ako nagkakamali kahapon po, no, yung pong sinabi po nila na pondo na dinownload, binigay po sa Dagupan City para po mamahagi po ito. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi po yan ang last yung kahapon po. No? Meron pa po palang mga batches po yan. At talagang sinusuyod po ng city government sa pamamagitan, sigurado ako, ng ating mga BHW, MSWDO, para po, CSWDO, para po tignan kung sino po yung mga talagang karapat-dapat o na mabigyan po ng mga kababayan po natin. Lahat naman po tayo deserving, di ba? Pero siyempre yung mga less fortunate po talaga, yung talagang isang kahig, isang tuka, yung wala po talagang wala po talagang sigurong pagkukunan na maayos na income. yung po naambunan po kahapon po. Ito ang tuwa, yung pong mga ano doon, ha? Mga nanay, mga tatay po natin, yung mga chikiting, dala pa po nila. At hindi po nila alintana yung init ng panahon kahapon. Medyo mahilo-hilo na ako. Kahapon po dun sa ano po, City Plaza. Buti na lang umiihip yung hangin, pero pag umiihip yung hangin, mainit din. Pero nakantabay po dun kahapon po yung pong buong pwersa po ng iba't ibang departamento ng Dagupan City Government para umalalay po. Actually, parang si Sir Ronald De Guzman, yung happy po ng CDRRMO, busy po sila kahapon din po na nag-assist eh. Sila yung mga nagbubuhat ng bigas eh. Ilang pa po ng mga kawani ng ating pong syudad yung pong nag-assist kahapon po para po mabigyan ng ayuda ito pong ating pong mga kababayan na nangangailangan. Tuwan-tuwa po sila. Pero kahapon na natanong din po natin kasi sobrang malinsangan po talaga ay ng Dagupan City, hindi po mababa po sa 40 yung pong ating pong pumapalo na ano po dito, temperatura. So kahapon na tinanong din natin si Mayor Belen Fernandez tungkol po dito po sa paghahanda po o ginawang paghahanda ng city government ng Dagupan para po dito sa El Nino, yung epekto po ng El Nino idol. Eh, nasa sobrang ano po ito. May statement dyan eh, si Mayor Belen, doon sa ano, sa regarding sa naging paghahanda dito ng city government of Dagupan para hindi ganoon ka ano po, no, kabigat yung magiging epekto po nito sa ating pong mga kababayan dito po sa Dagupan. Narito po ang pahayag po ni Mayor Belen Fernandez kahapon po pa hinggil sa paghahanda po ng city government dahil po sa El Nino.
1: Well, sa El Nino, nakaroon na kami agad ng meeting 3 weeks ago. Number one, yung grass cutting. Number two, conservation ng tubig. And then number three, kinausap na rin namin ng water district, yung assurance na may tubig po sa atin. And of course, alam nyo, pag ganun kainit, mag-expect din tayo baka may biglang buhos din ng ulan. Kasi yan ang nangyari sa ibang bansa ngayon. So lahat po tayo, maingat, kailangan, lalo mga senior, tuloy-tuloy po tayo uminom ng tubig. Huwag po tayo huminto. And siyempre, every day, mga twice a day, kailangan maligo. Dahil mainit po masyado ang panahon. Yun po.
2: Gising na! Balita na!
0: Dalawang beses ha. Pero yung mga iba po talaga, 3 times, 4 times... Kaya actually mahalaga po ito eh, yung mga pagpupulong po na ito. Pero sana hindi po hanggang pagpupulong lang at papel. Talagang dapat po talaga maramdaman po ng ating pong mga magsasaka, ng mga fisher folks po natin. Ito pong tulong po na gustong iparating ng ating pong city government, di ba? Kasi talagang, alam mo, aasa-taasa po sila. Pag nagbitiw po ng salita pong city government, talagang aantabay eto pong mga kababayan po natin na mga nasa vulnerable sectors po na dahil po sa epekto po ng El Nino. Though, sabi nga po ni Sir Vincent Chu ng PDRRMO, parang anytime magbababa na po sila ng code alert. Code white alert na po ang gagawin po nila sa mga susunod na araw. Pero depende pa rin. Siyempre po sa epekto po nitong tindi ng init po ng panahon. At alam po natin po, no, sa sobrang init po ng panahon na nararanasan po natin, alam po ninyo ang isang indicator po, ito po ay isang indicator na pwede na mag-develop ng malalakas na bagyo sa Pacific. May tatlo po tayong tinitignan po dito po. Actually po, ang mga meteorologist dito po sa mga nabubuong bagyo po dito po sa may Pacific Ocean. Kasi dyan po talaga nag-iipon po ng lakas po yung mga bagyo po talaga. And alam po natin po, ang Pilipinas po, paboritong daanan po ito ng mga bagyo. Alam po ninyo, naiinggit po yung mga ibang weather meteorologist po, no, sa ibang bansa. Kaya kung mapapansin po ninyo sa bawat paglabas po nila actually ng kanilang mga observation, mga data po nila tungkol po sa weather system, hindi po nawawala po ang Pilipinas. Bakit? Napakagandang observatory location ng Pilipinas po dahil talagang daanan po ng bagyo po talaga. siya magnet, di ba? Oh, walang iwas eh. Talagang dadaan at dadaan po dito po sa atin. Doon minsan, hindi, ano po natin, napaka-bless po natin dahil hindi po ito nagla-landfall. Pero dadaan at dadaan po sa PAR, Philippine Area of Responsibility. Tulad na lamang po itong bagyo, no? Na kasunod po ni Caloy. Oh, may tendency po na dumaan lang sa PAR. Pero si Caloy, maaari po na Visayas, Mindanao ang tutumbukin po nito. Mamaya, alamin po natin po yung taya ng panahon po natin, no? Yan. So yan po yung mga epekto po ng ano, El Nino na talagang kailangan po paghandaan po talaga, hindi lamang po ng gobyerno kundi pati na rin po tayo sa mga magsasaka po natin, sa mga fisher folks po natin, talagang mainit po talaga ito na pwede makaapekto po sa pananim at sa mga alaga po natin po na isda, lalo po yung mga nagpi-fish pen po, ha. Panahon pa na ngayon ng ano, ng harvest sana itong ano po, no? Ito pong Mayo, Abril, Mayo, para po sa bangus. Kaya dapat maganda-ganda sana po yung laki ng bangus po natin. At hindi po sana maapektuhan po ng mainit na panahon po. Ito pong mga magbabangus po natin kasi nakakalungkot po kung sila po malulugi. Yeah. Ito naman, Ham, kahapon din, katulad ng sinasabi natin, yung birthday wish. Hiningan din natin ang birthday wish. Siyempre, ano bang siguro si Mayor Binin, wala naman nang hihilingin pa. Kaya ang tanong nga po natin kahapon, ano ang birthday wish po ninyo sa mga Dagupenyo? Yun po ang gusto nating maibahagi ni Mayor Binin. Ano ba yung birthday wish ni Mayor Binin?
1: Sana ma-reach out natin ang bawat Dagupenyo at sana tuloy-tuloy yung programa ni PBBM na didirekta ang pundo, programa, suporta sa LGU para matulungan ko ng ang lahat ng ating mga constituents, lalong-lalo yung mga mahihirap.
0: Yun po ang birthday wish ni Mayor, siguro halos lahat naman po ng ating pong mga ano po, no, mga lingkod bayan, talagang isa po yan sa kanilang adikain, yung totoong lingkod bayan, ha, kasi may mga lingkod bayan talagang ano lang eh, lingkod ano ba yan. May mga ganun kasi. Oo. Ang maganda dito talaga, may mga ano po, may mga pondo po talaga na kapag binigay po ng national government, sana maramdaman po ng ating pong mga local residents. Diba? Na talaga mapipenetrate po natin po yung mga nangangailangan po talaga. Kaya po, sa mga ibang ano natin dyan, officialist natin, huwag po tayo maging gahaman. Kasi ito, ha, sa national level po natin po, halos ang pinag-aawayan po nila, pondo. Pera. Oo, mga hindi po makontento. Ha? Ang dami pong mahihirap. Yung mga tipong makakarinig ka na ang pinag-aawayan nila, millions, billions, trillions. O, tapos bigla kang makakasaksi na may mga bayan po na wala pang ilaw, walang tubig, no? Isang kahig, isang tuka, maraming walang trabaho. Sinong gaganahan, di ba? Kaya sana po, matupad yung birthday wish din ni Mayor Binin para po sa mga Dagupenyo. Na maging tuloy-tuloy po ito pong pagbibigay po ng tulong para po sa ating mga kababayan mula po sa national government, papunta po dito po. Ang maganda po dito sa programa po ngayon ng pamahalaan, direkta na po ito na binibigay po sa mga mayors. Kasi mas alam ng mga mayors eh. Kung ano po ang pangangailangan na immediate ng kanilang mga constituents. Unlike before, di ba? Ilalagay muna sa Department of Public Works and Highways. Tapos yung mayor magre-request doon po sa regional director. Nalagyan po dito, lagyan po dyan. Punta po sa DSW, di ngayon, hindi na. May mga pondo na po, katulad po nito, kahapon po, kaya po nakapamahagi po agad-agad ng mga bigas. Meron po kaagad po kasi na binigay na direktang pondo na ito, Dagupan, alam nyo na kung saan nyo ilalagay yan, di ba? Pero nakaano po yan, ha? Yung request po nyan, naka-itemize po yan. Na dapat po nilang maipatupad po talaga. Yan. So anyway, sa mga idol po natin, Oh, ngayon naman, yung pong mga magtatrabaho dahil hindi nakakuha ng bigas kahapon o hindi man nakakakuha, oh, magtrabaho na lang muna tayo para pambili tayo ng bigas. Tayo mga hindi nakakuha, pero eto muna, weather update muna po tayo. Alamin po natin tayo ng panahon po natin ngayong araw po ng Thursday, May 7, 2026. Wala pa ba? Oh, wala, nalate ang pag-asa ngayon ha. Ano, nag-overheat. Yung weather update po natin po, antabayanan po ninyo kasi syempre titignan po natin po, no, dahil alam po naman ninyo, Dagupan City, hindi tayo bumababa sa 40. Eh, ngayon pa nga alam po, nag-check ako ng weather, ang halos na temperatura po natin po, nasa 26 to 36 degrees Celsius. And clear skies ang ating pong aasahan po ngayong araw po na ito. Pwera na lang pagdating ng hapon na gabi. Ano, pagsapit po ng hapon at saka ng paggabi po. Medyo dyan po nagpaparamdam ito pong localized thunderstorms po natin. May mga ano po dito, may mga anong tawag dito. Meron pong epekto po minsan po yung pong sobrang init po ng panahon po sa umaga hanggang hapon. Tapos pagdating ng hapon at gabi, uulan. Ako, iwas-iwas po tayo dyan ha, kasi baka mamaya magkasakit po tayo. Medyo malilate siguro itong ano ng pag-asa kasi may binabantayan po na tropical storm. Na may international name po na Hagupit. Medyo malakas to kung Hagupit ang international name po nito. As of today, May 7 po, ang location po nitong si Bagyong Hagupit, pero pagpasok po nito sa ating pong Philippine Area of Responsibility, tatawagin na po itong si Bagyong Kaloy. Tama ba? Si Kaloy ba ito? O may nauna pa sa kanya? Sige mamaya, antabayanan na lang po natin po itong weather update po ni ano, Pag-asa. Pero ito pong si ano po, international name na Hagupit, Tropical Storm Hagupit. Nasa 1,995 kilometers east of northeastern Mindanao. No, outside Philippine Area of Responsibility pa po ito. At humihigo pa ng lakas na meron pong 65 kilometers per hour malapit po sa gitna. At pagbugso naman yung gustiness po niya na 80 kilometers per hour. Yan. Ang movement po nito westward. Medyo mabilis po siya, 20 kilometers per hour po. And inaasahan po natin po itong si Hagupit ay lalapit at lalapit po ito sa ating pong bansang Pilipinas. At inaasahan po na papasok ng Sunday morning. Ito pong si Hagupit at papangalanan nga po na si Kaloy. Yan. Kaloy ang pangalan po niya. So isahan po natin po by next week. Meron po tayong bagyo po dito. Medyo ang tinutumbok po nito kung hindi po siya magbabago ng direksyon. Tutumbukin po nito ang bandang Leyte. Part po ng ating pong eastern part po ng ating pong bansa. At Visayas, Mindanao, papaulanin po nito. And hopefully lang po sana, hindi po ganun kalakas ha. Ito pong Bagyong Kaloy. Kung sakasakali po, nalalapit po ito sa kalupaan po natin. Ayan. So, brace yourselves. Naitanong na rin po natin po ito sa ating PDRRMO. No? At naghahanda rin po sila kasi alam naman po ninyo, ang weather po, parang ugali lang po yan ng isang tao. Lalo po ng mga kababaihan, pabago-bago. Yeah. Okay ngayon, mamaya hindi, di ba? So, yung mga ganitong pagkakataon po na medyo maganda pa ang weather po natin, hindi pa po nagla-landfall, at kung sakali man po na ang forecast, hindi naman po talaga maapektuhan yung lugar po natin, at least nakahanda pa rin po tayo. And automatic po yan kasi sa ating pong mga RDRRMOs. Diba? Na sila po ay nagtataas po ng alert level. Lalo na kapag meron po mga banta ng sama ng panahon na paparating po sa ating bansa. Yan. So anyway, sige, mamaya po, balikan po natin po yan, yung weather update po natin para po sa mas komprehensibo at mas detalyado po na weather update po natin. And of course, yung pong, ano po dito, yung tawag dito, yung ating pong temperatura. Oh, isa po yan sa pwede po natin po na talagang binabantayan araw-araw po. Sila po is naglalabas ng heat index para po talagang magabayan po tayo, lalo na yung po mga lalabas, yung mga poso po natin, mga security guard natin, mga vendors po natin, tricycle driver, jeepney drivers. Eh, na walang aircon naman po itong mga ito. Nasa labas po talaga po sila. Wala pong ano po dito, magagawa. At least meron po silang ano po dito, tawag dito, gabay. Meron na ba? Okay na ba? Live na tayo. Sige. Okay, sige. Ito na ata. Actually, ang ano po, wala, naka-standby pa siya. Ayun, meron na. Alas 5.39. Sige, ito muna po. Weather update muna po tayo mula sa DOST Pag-asa.
2: IFM News.
3: IFM News.
2: IFM News.
3: Weather.

nagdudulot ng mga pag-ulan ang LPA na nasa loob ng ating area of responsibility. At huling nakita yan sa layong 120 kilometers southeast ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman ho yung tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo. Gayunpaman, patuloy itong nagdudulot ng mga malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya't pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan dyan sa mga pag-ulan at mga posibilidad ng pagbaha dahil po sa presence nitong LPA. Samantala, yung easterlies nakakaapekto naman sa Luzon at Visayas at generally ay maaliwalas ang papawuring sa malaking bahagi ng Luzon. At sa maghapong ito ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsang panahon sa malaking bahagi ng Luzon landmass. Update naman sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay nasa tropical storm category sa ngayon at may international name na si Hagupit. Huling nakita yan sa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. At sa mga nakalipas na oras ay pakanduran ng kanyang naging pagkilos at 20 kilometers per hour. Base na rin sa ating track at projection ngayong 5 a.m. based na rin sa ating Tropical Cyclone Advisory, maaari po itong pumasok sa ating area of responsibility between Saturday evening or Sunday early morning. At once na pumasok po yan ng ating PAR, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Kaloy. Generally, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw at maaari po may tsansa at may posibilidad na magdulot ito ng direktang epekto sa silang bahagi ng Southern Luzon at silang bahagi ng Visayas early next week. Nakikita po natin based sa track na ito ay weakening trend naman siya, o ibig sabihin may chance ho na bahagyang humina ito habang papalapit ng ating landmass. Pero dahil nga po may kalayuan pa yan, itong bagyo na yan malayo pa, ibig sabihin may mga kinukonsider pa po tayong mga uncertainties. Kaya't ang mas mainam po ay patuloy tayong magantabay sa mga updates ng PAGASA ukol dito sa nasabing weather disturbance. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan natin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagya maulap hanggang sa maulap ang ating papawurin at may tsansa pa rin ho ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Mataas pa rin ang mga temperatura ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, o sa maraming bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius ang inaasahan magiging agwat ng ating temperatura. Sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius, 18 to 26 sa Baguio, 26 to 33 sa Lawag, 25 to 38 sa Tuguegarao at 26 to 31 naman sa Legazpi City. Samantala, dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, inaasahan natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkidat pagkulog at even yung widespread na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at maging sa Davao Region. Yan ay direktang epekto ng low pressure area. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon. Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius, sa Zamboanga ay 25 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 sa Puerto Princesa City, 27 to 38 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, 27 to 38 degrees Celsius sa Kalayaan Islands,

0: ng 45 degrees Celsius. Nasa danger level ho yan kung kaya't mataas ang tsansa po ng mga heat stress at heat cramps, lalong-lalo na kapag continuous ang exposure sa ganitong klaseng init. At sa mga extreme cases, pwede pong magdulot ng heat stroke. Kaya't patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Para naman sa araw na ito, sa forecast natin sa Kamaynilaan, 40 to 41 naman ang inaasahang magiging maximum na heat index natin dito sa Metro Manila, habang sa San Jose Occidental, Mindoro at sa Burungan Eastern Samar, pwede pong umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum na heat index for today. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybayin dagat. Banayad hanggang sa kanoptawan pa rin ang magiging pag-alon ng ating karagatan sa buong archipelago. Ang sunrise natin for today is 5:31 in the morning at sunset natin mamayang gabi is at 6:14 in the evening. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po.
1: IFM News Weather.
2: Gising na! Balita na!
3: Maraming salamat, Ma'am Lori Lee ng DOST PAGASA. At samantala, sana totoo po, no, na talagang humina na po itong si ano. And tulad ng sinabi ko sa inyo, sinabi rin po ng PAGASA, marami pong mga binabantayan po na uncertainties na pwedeng makaapekto po dito na maaari. Yung po sinasabi natin paghina, baka mamaya mas humigo pa ng lakas. So antabayanan po natin po yung mga susunod po dito na weather bulletin ng PAGASA, habang binabantayan po yung pong low pressure area po na nasa Pilipinas at yung pong paparating po na bagyong si Hagupit na may international name. At yung pong local name niya, once na pumasok yan ng PAR sa darating po na sa Linggo o weekend, tatawagin pong si Kaloy. Magandang umaga muna kay Nanay Corazon Edades, and congratulations! Siya po ang ating Miss Fiesta Watch! Yan, oh. Congratulations po! Talagang deserve. Yung pong syempre gumagamit po ng smart dishwashing. Talagang siguro nung kabataan ni Nanay Corazon, talagang nagpa-pageant din si Nanay Corazon. Lumalaban. Gandang umaga po and congratulations po and advance happy Mother's Day po. Salvi Jimenez, magandang umaga kay Sir Antonio Ramos. Good morning po sa mga tiga West Lingayen, lalo po yung mga tiga Barangay Panpilo Lopez. Magandang umaga po sa inyo po. Yan, ang kanyang wifey po si Ma'am Ampi, ang sister si Ate Liv and Ate May. Palagi po yan. Magandang umaga po sa inyo po. Si Soy Galvan, magandang umaga din. Bernie Fortuna, imbang na bigat ka na kayo, amin na po. And watching from... Uy, nasa Romblon ka ngayon. Oh, wala ka ngayon dyan sa may Tuba Benguet. Magandang umaga po sa inyo po. And good luck at saka ingat po dyan, ha. Oh, may mga pagulang kasi bandang West Visayas and Mindanao party. Rick Barroso, magandang umaga din. Si Romeo Diagan, good morning. At ayun, salamat, sabi ko na nga ba, nagpasalamat si Nanay Corazon eh. Idol Mark, nakatanggap din ako sa RMN at IFM Smart Dishwashing. Yan. At syempre may cash prize yun, di ba? Oh. May nakibalato na ba? Gandang umaga po sa inyo po. Si Idol Zinaida Vega, magandang umaga. Arnel Ladia, magandang umaga din. At kay Idol Wo Aini ng Hong Kong, good morning. Sa mga OFWs po natin, speaking of OFWs, mamaya ang tabayanan po ninyo, pag-usapan po natin itong bagong virus po na binabantayan ng World Health Organization, kasi nagkaroon po ng outbreak. At ilan po ng mga ano po natin, kababayan po natin, lalo po yung mga tripulante. Ito po yung mga ano po, no, seafarers po natin or nagtatrabaho na mga kababayan po natin po sa isang ano po, no, cruise ship. Mamaya antabayanan niyo, pag-usapan po natin 'yan. Sa ating pagbabalik naman, antabayanan din po ninyo ang update po ni Idol Joanna De Vera hinggil sa ating pong mga presyuhan ng mga pangunahing bilihin dyan po sa may San Carlos City. Sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ilang paalala.
1: IFM News Prime Edition.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Nalabo ang number one smart dishwashing base. Tanggal

0: Dan, Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oras, alas 5.50.
7: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
9: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
10: Hatid ay mga maiinit na balita, patas at bisyong totoo para sa masang Pilipino. IFM News.
11: IFM News. Palengke Report.
6: Nakuha natin si Idol Joanna De Vera live dyan po sa may San Carlos City Public Market. Idol Joanna, kamusta ang weather at kamusta ang kalakalan dyan ngayon sa may San Carlos City?
12: Idol Mark, sa ngayon, maayos at maaliwalas pa itong nararanasan natin na panahon dito sa may San Carlos City. No, nandito tayo ngayon sa may San Carlos City New Public Market. At yung mga consumer natin dito, Idol Mark, unti-unti na nagsisidatingan kaninang alas 5 ng umaga. Narito na ang tayaan sa ilang presyo ng mga pangunahing bilihin para sa ating mga consumer ngayong araw ng Thursday, May 7, 2026. Unahin natin ang produktong gulay. Ang carrots ngayon dito nasa 120 pesos. Ang repolyo ranging starting price nito nasa 30 pesos. Ang pechay dagdagan lamang ng 10 piso nasa 40 pesos. Ang baguio beans naman nasa 80 pesos ang kada kilo. Patatas depende sa laki, nasa 50 pesos ang ranging price ng mga maliliit, habang yung pinakamagagandang sizes naman nasa 100 pesos ang kada kilo. Habang ang bell pepper nasa 190 pesos ang kada kilo, sibuyas na pula at sibuyas na puti parehas ang presyohan dito nasa 70 pesos ang kada kilo. Ang nakitaan ng pagtaas ay yung bell pepper na kung saan ayon sa ating ilang tindera ng gulay, noong dati ay kaya pa nilang makapagbigay na nasa 160 or 150, pero ngayon ang kuha kasi nila sa kada kilo ng naturang produkto nasa 150, kaya naman ang bigay nila sa kanilang mga consumers 190 kasi kasama dito yung dagdag sa transportation nila para makuha yung supply ng naturang produkto. Habang sa produktong karne naman, ang baboy dito ranging starting price, unahin natin yung laman ng baboy nasa 300 pesos pero up and above na yan. Habang ang manok naman, nasa 160 pesos. Kung i-compare natin sa ilang mga pamilihan, medyo mababa yung presyohan dito compare sa ilang kalapit na pamilihang bayan. Habang ang produktong isda naman, ang bangus dagupan dito nasa 180 pesos. Habang ang tilapia ranging from 120 to 130 pesos. Ang comparison lang dito, yung bangus dagupan natin sa may downtown Dagupan City, may mamakikita pa tayo nasa 160 to 170 pesos. Malaking klase na ito, Idol Mark. Dito, malaking klase, mapapansin nyo din sa ating monitor, mga idol, no? Yung kanilang inilalakong produkto. Maaari nyo po yung ma-avail dun sa nasabing price, Idol Mark.
6: Okay, maganda at masigla siguro ang kalakaran pa rin dito. Pero siguro, ano na, ngayon nakita tanungin siguro, no, kung ano yung lagay nitong ating mga vendors din makalipas itong panibagong insidente ng sunog nung nakaraang buwan.
12: Bagamat Idol Mart, nandito na tayo sa bagong public market ng San Carlos. Dati, itong mga stall owners dito ay doon din nakabase sa old public market ng San Carlos. Tanong ko din sila doon sa sitwasyon na nangyari, doon sa mga nanatili pa rin, no, sa old public market. Na naman nangyari itong ikalawang sunog dito sa bahagi ng kanilang pamilihan. Yung mga nandito ay natulungan na sila ng LGU nung nakaraan or 2024 pa nung nangyari yung sunog na address kaagad. At maging pinabulaanan pa nga ng mismong alkalde na dahil nagkaroon ng aligasyon kung sanay sinadya umanong sunugin yung old public Market. Sa ngayon, Idol Mark, no, ay balik normal doon sa old public market yung ating mga stall vendors. For example, hindi lang yung ating mga nagtitinda ng gulay, hindi lang yung nagtitinda ng mga karne, kung hindi yung mga may pwesto doon tulad na lamang ng mga pharmacist, yung ilang mga nagtitinda doon, mga talyer, at ilan pa sa ating mga vendor na naghahanap buhay lamang araw-araw. Yung operasyon nito nung after na nangyari yung Sunog Idol, kinabukasan talagang umarangkada ulit yung operasyon ng mga manlalako doon sa old public market kasi ayaw din naman nilang masayang din yung kikitain nila. Kailangan nilang umunsad kahit pa nangyari yung insidente, no? At ayon din sa kanila, nung nangyari yung nakaraang sunog itong 2024 ay nanatili pa rin yung iba sa kanila eh, pero in-encourage pa rin sila na dito na din sa may new public market makapagtinda para makapagsimula ulit, no, ng panibago at at least man lang ay kumita ulit sila matapos yung nangyaring insidente. Sa ngayon yung mga nandito ng mga soul owners natin nakabango naman na at maayos yung kanilang kinikita sa araw-araw.
6: Yan, ito yung mga nauna. Tapos may, 'di ba, may nag-reoccur na naman, nasunog na naman itong ako hindi ako nagkakamali April 30 eh. Itong ano lang, itong katapusan ng Abril, kasagsagan ng Bangus Festival. Kaya nga tumakbo diyan si Idol Idol intern na Mariel na tinignan itong panibagong insidente ng sunog. Kasi alam mo, tama yung sinabi mo, no, na yung nagsalita dito ang LGU before na sinasabi nga nila, pinabulaanan nila na merong pananadya kasi nga ang bulong-bulungan magtatayo daw di umano ha ng mall dyan kaya ganito ang ginagawa. Pero at least nilinaw na ng alkalde na hindi ito totoo at talagang walang may gusto nitong nangyari na ito. So ano ba itong mga measures ngayon ng ating LGU, particularly ng BFP ng San Carlos na tinitignan nila para hindi na maulit itong mga insidente ng sunog na ito?
12: Idol Mark, mabilis naman yung naging responde din talaga ng Bureau of Fire Protection San Carlos sa nangyaring insidente, no? At patuloy yung kanilang investigasyon patungkol sa naganap na insidente kasi ito na yung ikalawang bahagi na nasunog yung old public market, no? Inaasahan naman na magsisilbing pagkakataon yung insidente na yon para higit pa nilang mapagtibay daw yung kanilang mga hakbang pagdating sa kaligtasan, security, tsaka yung pagpapaunlad din ng lugar at tsaka nung kapaligiran din ng old public market kasi may mga vendors pa rin talaga na kahit ilang ulit na, for example, ito ikalawang beses na Idol Mark, no, ay tuloy pa rin sila dun sa paglalako dun sa naturang pwesto.
6: Oo, nakakalungkot dito yung palagang nagre-reoccur ito tapos yung mga naghahanap po ay apektadong-apektado. Anyway, maraming salamat sa live update, Idol Joanna.
12: Yan muna ang mga latest na update. Ito lamang sa bahagi ng San Carlos New Public Market. Ako si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM.
2: Barangay Pantal de Gup City, pasaya at...
6: At syempre po sa mga idol po natin, yan po ang ating pong palengke report ngayong umaga po ng Thursday, no? Sa mga idol po natin na mamimili ngayong araw po na ito, siguraduhin lang po natin po na talagang tayo is nakahanda pa rin sa ating pong mga listahan para po hindi po kayo malito. Kumasya ang inyong mga inihanda po na budget. Yan ang pinaka-importante. Magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala.
11: IFM News Palengke Report.
13: IFM News Prime Edition.
14: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal de Gupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM de Gupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay nais sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queens Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
15: Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high tech, human, at higit sa lahat, hyper local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
16: Hatid ay mga maiinit na balita, patas at serbisyong totoo para sa masang Pilipino. IFM News. Unfiltered. Uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Walang paligoy-ligoy. Direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyong tatatakayin. Punchline. Punchline.

0: punchline po tayo. Nako, meron pong binabantayan po ngayon na panibagong virus. Ito po ay another ano naman po ito, sakit ng ulo kung sakali po na may mga maapektuhan po ng mga Pilipino. Pero tinitignan po nila dito ngayon yung pong posibilidad po na ng contamination po ng pong mga ano po, no, tripulante ng isang cruise ship. Kasi kung matatandaan po ninyo sa international news, may nagkaroon po ng outbreak, sinabi nga po ng WHO. Itong tinatawag po na hantavirus test. Hantavirus. So magkakaroon po ng hantavirus test dito po sa 38 na Pinoy crew ng MV Hondius. Isasalang po once na sila ay babalik po dito sa ating bansa. Yan po, siniguro po ng DOH po na handa po sila dito po sa gagawin po na hantavirus test po nito sa 38 mga tripulante. Hindi po biro po yung bilang po nito. Ito pong pangamba po natin po na posibleng itong hantavirus exposure po sa MV Hondius. Mahalagang kilalanin po yung dalawang ano po dito, part ng situation po natin. Siyempre, unang-una po dyan yung kahandaan po ng ating pamahalaan. Patungkol po dito po sa panibagong virus po na ito at yung pong patuloy po na pangangailangan po na maging mapagbantay ng ating pong sa lahat po ng ating mga entry port po dito. Entry port po ng ating pong bansang Pilipinas. Pero positibo po ang Department of Health po sa sinasabi po nila na kahandaan po ng ating bansa, na kaya ng bansang Pilipinas na magpatupad po ng PCR testing at iba pang mga laboratory procedures po para po dito po sa hantavirus po na ito. Ipinakita po nito na hindi lang tulad po noon, no, ay masanda daw ang Pilipinas po ngayon sa pagtugon daw sa mga emerging infectious diseases tulad po nitong hantavirus po na ito. Yung kawalan po ng naitatalang kaso po ng hantavirus sa bansa, magandang indication po ito. Pero hindi po natin dapat sa walang bahala. Diba? Sabi nga po nila, kahit wala po yung bagyo, dapat naghahanda na rin po tayo. Ganito rin po. Kahit wala pa pong mga ano dito, naitatala na kaso ng hantavirus, dapat maging handa pa rin po tayo. Ano po itong hantavirus po na ito? Ito ay nanggagaling po sa mga daga. So hindi lang po leptospirosis po, ha? Kundi ito pong hantavirus, carrier po dito, mga particularly mga daga din po. Kaya yung mga ihi po nila, mga dumi po nila, pasintabi sa mga nag-almusal po, ha? Maaaring ito po ay mag-transmit at maka-apekto po dun po sa ating pong respiratory. Sa respiratory system po natin po. Lalo na yung may mga underlying condition. Medyo mas delikado po yan. Kaya ingat-ingat po tayo. Lalo po yung mga medyo ang areas po nila, marami po na mga bubuit. Ingat po tayo po doon, ha? Dito wala nang magpapakita mga hanta sa amin dito. Panibagong pangalan ng mga daga, hanta. So anyway, tignan po natin po yung kahandaan po ng Pilipinas po talaga. At sana po yung 38 na tripulante na kababayan po natin, talagang hindi po maging contaminated. So may isolation na gagawin po dito sa 38 po na tripulanteng Pilipino. At kung talagang totoo na mahigpit po ang quarantine protocols po sa barko at wala silang sintomas, maganda po ito na epektibo po yung tinatawag po natin na preventive measures na ginagawa po ng kanilang kumpanya at saka ng host country po. No, na kung nasaan po ngayon yung MV MV Hondius. Yan. Okay, so talagang ano lang po tayo dito kasi marami pong mga nagsisisulputan na bagong sakit eh. Ingat-ingat lang po talaga tayo. At palakasin ang immune system. Yan ang pinaka-importante. Babalik tayo. Yan muna po ang ating punchline.
1: Punchline, IFM News Prime Edition.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
4: Hatid ay mga maiinit na balita, patas at serbisyong totoo para sa masang Pilipino. IFM News.
5: Gising na! Balita na!
6: Susunod na po mga nagbabagang mga balitang nakala po ng buong IFM News Team Dagupan. Antabay lamang po sa ating pagbabalik. Ang magandang umaga muna kay Idol Zenaida Vega, kay Idol Arnel Ladia, Idol Wainy, maraming salamat sa Stars at maraming salamat din kay Idol Marisol Vergara. JJ Quijano, magandang umaga po sa inyo. Stay hydrated, tama. Kasi mainit pa. Ngayon pa lang, umaga pa lang, mainit na eh. Febi Custodio Makatsyag, magandang umaga din po. Lakwatsyerong Matanglawin Vlog, magandang umaga. At sa lahat ng Libra Riders Police Force Multipliers Incorporated. Si Liano Talon ng Kapas Binalona, magandang umaga po sa inyo. Mga nagbabagang mga balitang lokal, susunod na.
4: IFM News Prime Edition.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Sis, ganda ng hair.
2: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-Empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
6: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
9: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
8: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
9: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
12: Idol.com FM 104.7 I am

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig. Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons at faucet gallons. Lahat purified at de kalidad. Para sa bahay, opisina o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.
8: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
9: Alas 6:14.
10: This time check is brought to you by Empress Shampoo for impressive hair.
11: Ito ang IFM, the music and news FM station of RMN.
12: The Philippines' best.
11: Sa Dagupan, 104.7.
13: Hit after hit, IFM Philippines.
14: Member KBB.
15: IFM News Prime Edition.
16: Headlines.
17: Sa ulo ng mga nagbabagang mga balita, dagdag pasahe hirit ng mga tsuper sa Pangasinan kasunod ng panibagong oil price hike. Operasyon sa San Carlos City Old Public Market, balik normal na matapos ang sunog. Flood alarm system itatayo sa mga barangay na madalas bahain sa bayan ng Bautista.
15: IFM News Headlines.
18: IFM News.
19: IFM News.
20: IFM.
18: IFM News.
19: Lokal.
21: Narito ang inyong tagapagbalita.
17: Kasama niyo po Idol Mark Espinosa alas 6:15 ng umaga sa detalye po ng ating mga nagbabagang mga balita. Dagdag pasahe po hirit ng mga tsuper sa lalawigan ng Pangasinan kasunod ng panibagong oil price hike. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol intern Mariel Giling.
22: 104.7 IFM.
12: sa pasahe ang ilang tsuper sa Pangasinan kasabay ng muli na namang pagtaas ng presyo ng krudo sa bansa nito a 5 ng Mayo na dagdag pasanin umano sa kanilang kabuhayan.
16: Batay sa datos ng Department of Energy, tumaas ng 2.21 pesos ang gasolina habang 2.66 pesos naman ang diesel sa oil price adjustments na epektibo mula sa 5 hanggang sa 11 ng Mayo. Dahil dito, aminado ang ilang tsuper ng bus na mas ramdam nila ngayon ang bigat ng gastusin sa araw-araw na pasada, lalo na sa mga panahong matumal ang biyahe tuwing walang pasok.
19: Epektado kami kasi yung pamasahe hindi mo nagtataas. Taas-taas na ng diesel, halos wala na nga kaming may away. Nagkatsaga lang kami. So ngayon, walang pasok. Ang kinukuha lang namin, mga estudyante, di ba? Mas maganda pa pag may pasok, nakakabawi kami. Pero sa ngayon, talagang tsaga-tsaga nga lang. Ang may tulong sana, kung may taas yung pamasahe, dagdagan lang sana para kahit tumas yung diesel, kahit pa paano, wala ka rin yung income namin.
16: Para naman sa ilang jeepney at tricycle driver, patuloy ang kanilang pag-asang makaraos sa araw-araw na kita sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. May ilang ding napipilitang bawasan ng biyahe upang maibsan ang gastos sa krudo. Sa kabila nito, muling nanawagan ng ilang tsuper na pag-aralan ng posibleng dagdag pasahe upang kahit papaano ay makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon pa sa DOE, ang paggalaw ng presyo ng langis ay nakabatay sa pandaigdigang merkado, partikular sa mga kaganapan sa Middle East na may epekto sa global supply. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy ang kanilang monitoring at mga hakbang upang mapatatag ang supply ng langis at mapangalagaan ang kapakanan ng publiko.
12: Kasama mo mula rito sa IFM Dugupan, ako si Idol Intern Mariela Gilin. Tatak, IFM.
17: Samantala, Idol, operasyon po sa San Carlos City Old Public Market naman, balik normal na matapos ang sunog. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo.
21: 104.7 IFM Report.
20: Mga Idol, matatandaan na naunang naitala dito sa San Carlos City ang sunog at noong Abril 30 lamang ay naitala ulit ang panibagong sunog dito sa San Carlos City sa second floor sa kanilang pamilihan. At narito tayo ngayon upang siyasatin at tanungin ang kalagayan ng mga vendors at ng mismong pamilihan ngayong araw ng Mayo 7.
22: Balik normal agad kinabukasan ang operasyon ng mga manlalako sa Old Public Market matapos tuluyang mapula ang ikalawang sunog na sumiklab sa lugar. Ayon kay Melinda, isang pharmacist sa pamilihan, panatag na umano ang kanilang kalooban sa kasalukuyan. Ikinuwento niya na noong kasagsagan ng sunog, agad nilang isinalba ang kanilang mga panindang gamot at iba pang produkto na isiniksik sa mga sako kahit pa posibleng mabasag ang mga ito.
23: Nung nakitang umuusok, nagkakot na kami, tinawagan kami. Nakudla nung paninda. Yung mga iba, yung nagling yung mga kulo. Masabon na basa kasi yung bumbero, tumutuling tubig. Grabe yung usok, ang kapal. Natakot. Wala namang nasaktan. Nagsarado na agad nung pagkahapon. Una, nung nalaman na may sunog, tumakbo sila sa labas. Tapos nung ano, yung medyo kumakalma yung sunog, ayun, naghagot na ng mga paninda. Baka mamaya kumalat yung sunog.
24: Kailan kayo nagbukas ulit?
23: After 3 days, binalik namin yung paninda ulit kasi lahat tinakot.
24: Natanong ko yung iba, kinabukasan?
23: Yung iba kasi hindi sila nakahakot. Hindi nila, ano kasi hindi na sila pinapasok. Yung sa banda dun, sa tapat talaga mismo ng sunog. Kami, nakapasok pa kami, nakot namin.
24: Sinabi sa inyo na mag-relocate kayo?
23: Wala naman, kasi sabi fire out na kami lang yung nagpanik na baka kumalat. Magaya nung unang sunog. Sinabi naman na safe na. Okay lang naman kasi umaksyon naman sila agad.
20: Mga Idol, narito tayo ngayon sa isang auditorium na katapat lamang ng pamilihan ng San Carlos City na kung saan ay nasunugan sa second floor. Ngayon, itong bahagyang ito ang bahagi ng napag-evacuate ng mga manlalako kasama ng gilid ng kalsada. Hindi na rin nila naisip kung ito ba ay mananakaw. Dala na rin ang kaba at panic noong araw na may nasusunog.
22: Ang ilan sa mga vendor ay pansamantala rin lumipat sa likurang bahagi ng kasalukuyang pamilihan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, patuloy pa rin ang kanilang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog. Wala rin umanong naitalang nasugatan o nasawi sa insidente.
0: Sa ngayon, nag-conduct tayo ng initial investigation the previous days na sa ngayon hindi pa namin pwedeng disclose kung saan, but we got the evidences for laboratory tests at sa ating national headquarters. Wala namang naitalang insidente na nasaktan o namatay sa sunog na naganap noong April 30 sa ating Old Public Market. Sa pag-respond din natin, sa tingin ko is mabilis naman yung respond din natin. Apula kagad yung apoy at wala pong nadamay na ibang establishment. Yung Old Public Market lang sa second floor right wing. Ito ay opisina ng Liga ng Barangay, office ng Market Division, and then yung Grace Guardian. Yun po yung nasa right wing na natupo. Then sa left wing is partially damaged yung mga nausukan lang ng itim lang. Sa ating pong mga mamamayan, lagi po tayong mag-iingat sa sunog kasi hindi natin alam kung kailan darating ang sunog sa mga outlet natin, sa kuryente natin. Lagi po nating tignan maigi iyo pag hindi na kinakailangan, alisin, iyan plug para panatilihin din natin malinis yung kapaligiran natin kasi isa din po yan na nagkukos ng sunog dahil sa kapabayaan.
22: Sa kasalukuyan, hinihintay pa ng IFM News Dagupan ang opisyal na pahayag mula sa lokal na pamahalaan kaugnay na naturang insidente.
1: Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispotatak, IFM.
17: Samantala, Idol, sa ibang balita, inspeksyon po ng lokal na pamahalaan ng mga local flood control structures sa Lawak, Pangasinan. Particular na po sa barangay sa Nanbagatan at Banwar bilang paghanda po sa nalalapit na tag-ulan. Ayon sa ulat, sinuri ang kalagayan ng istruktura sa kahabaan ng ilog sa barangay Nanbagatan na nagsisilbing pananggalaban sa pag-apaw ng tubig. Tinignan din ang kondisyon ng mga pasilidad para masiguro ang paggamit nito sa posibleng pagbaha. Samantala, inspeksyon din ang sinasagawang desilting sa may Bakulawa Creek sa barangay Banwara para naman sa maayos na daloy ng tubig sa lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, nililinis na at hinuhukay ang daloy ng tubig dahil sa pagbabara na nagdudulot ng pagbaha. Kaugnay nito, kabilang sa mga kadalasang flood control projects sa bayan ay mga revetments, bank protection at enforced structures sa mga ilog ng Aluragat at Tagamusing. Katuwang ang DPWH para sa kahandaan sa posibleng pagbaha sa nasabing bayan. Flood alarm system naman itatayo sa mga barangay na madalas bahain sa bayan po ng Bautista. Para sa detalye, kasama natin Idol Denise Brillante.
21: 104.7 IFM Report.
2: Nakatap ng maglagay ng flood early warning alarm system ang National Power Corporation sa Bautista, Pangasinan para sa mga barangay na malapit sa Agno River. Ito ay matapos ang sinagawang inspeksyon sa mga strategic areas na posibleng paglalagyan ng Agno Flood Early Warning Alarm System units sa pakikipagtulungan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang umano sa mga prioridad na lugar ang mga barangay ng Diaz, Vacante, Palisok at Pugo na madalas maapektuhan ng pagtaas ng level ng tubig sa Agno River, maging kapag nagpapakawala ng tubig ang San Roque Dam. Ayon sa MDRRMO, inaasang mas mapapabilis ang pagbibigay ng babala sa mga residente sa panganib na dulot ng biglang pagbaha sa bayan. Kasama mo muna rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante. Tata, IFM.
17: Samantala, Idol, dialysis center naman po sa bayan ng Calasiao binuksan na sa para sa publiko. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco.
21: 104.7 IFM Report.
3: Formal nang binuksan noong 4 ng Mayo ang Calasiao Dialysis Center sa Barangay Poblacion East at itinuturing na isang matagal ng planong proyekto ng lokal na pamahalaan. Sa ulat, matagal naman ang isinusulong ng LGU Calasiao ang pagkakaroon ng sariling dialysis facility para sa dumaraming pangangailangan sa kalusugan ng mga residente. Hanggang 36 na pasyente kada araw ang kayang pagsilbihan ng pasilidad at inaasang magpapagan sa pagbiyahe ng mga pasyente mula sa mga lungsod ng Dagupan at Urdaneta para lamang makapag nagpa-dialysis. Matatandaan na noong Oktubre taong 2025 nang inanunsyo ng lokal na pamala ng planong pagbubukas ng naturang pasilidad noong buwan sana ng Disyembre, ngunit inatras ngayong taon dahil sa mga nakaraang pagbaha na nakaapekto sa ilang bahagi ng bayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM!
17: Nasa kabuang 50 persons deprived of liberty naman o PDLs ang nakibahagi po sa Road Safety Awareness Seminar na isinagawa ng Land Transportation Office Regional Office 1 sa Urdaneta City District Jail noong Mayo 6. Ayon sa ulat, tinalakay ang ilang road safety topics kabilang ang defensive driving, traffic signs and signals at mga umiiral na batas sa mga regulasyon sa trapiko. Binigyan din naman ang ahensyang disiplina at pagsunod sa batas para sa kaligtasan sa kalsada. Ayon sa LTO Region 1, bahagi ang naturang seminar ng Informative and Education Campaign na isa iba't ibang sektor sa rehiyon, kabilang ang mga institutional at correctional facilities. Matatandaan noong 2024, nagsagawa rin ng LTO Region 1 ng mga defensive driving at road safety seminars para sa BGMP personnel at iba pang sektor sa Ilocos Region na bahagi pa rin ng kampanya ng ahensya para sa road safety education. Libreng 10 kilong bigas pinilahan dito sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye, kasama natin Idol Denise Brillante.
21: 104.7 IFM Report.
2: Pinilahan ng mga Dagupenyong distribusyon ng libreng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng PBBM Rice Distribution Program mula sa Local Government Support Fund noong Mayo 6. Ilan sa mga benepisyaryo gaya ni Aling Clarita ang nagsabing malaking tulong umano sa kanilang araw-araw na gastusin ang natanggap na libreng bigas, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
4: Okay lang, magtsaga lang kasi makakatipid ka sa mga bigas na pang saing. Malaking tulong sa mga mahirap katulad namin. Kasi ngayon, tumaas yung mga bilhin, ganun, makakatipid sa pang-araw-araw na pangangailangan. Maigsan yung paggasto sa mga pang-araw-araw po.
2: Sa unang batch pa lamang, umabot sa 10,000 sako ng bigas ang ibinigay mula sa kabuuang 50,000 sako na nakatakdang ipamahagi sa lungsod. Sa panayam ng IFM News Dagupan, sinabi ni Dagupan City Mayor Belanti Fernandez na prioridad sa unang distribusyon ang mga kabilang sa vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens at mga pamilyang indigent.
5: For today, 10,000 bags. Pero ang binigay ni Presidente sa Dagupan, almost 50,000. So ibig sabihin, ito first batch. Well, number one po, dapat nandun sila mga nasa pinakamahirap na sektor. Silang inuna natin.
2: Nagbigay rin ang lokal na pamahalaan ng karagdagang relief packs na naglalaman ng noodles at sardinas upang madagdagan pa ang natatanggap ng mga benepisyaryo. Samantala, kabilang Dagupan City sa mga piling lungsod sa bansa na nagsagawa ng naturang programa mula sa gobyerno.
6: Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, this is Idol Denise Brillante. Tatak, IFM.
17: Isinailalim po sa acceptance testing ang isang shredder machine na ipagkakaloob po ng Department of Agriculture sa Mangaldan Bantayan Farmers Association Incorporated noong Martes, Mayo 5 sa Barangay Bantayan. Bilang bahagi po yan ng protocol na makalipas po ang isang buwan mula nang maipamahagi ang nasabing kagamitan. Sa isinagawang testing, umabot sa 750 na kilo ng young coconut husk o yung bunot ang naproseso gamit ang naturang makina upang masuri ang kakayahan at kalidad nito bago tuluyang magamit ng asosasyon. Matatandang ipinagkaloob ang shredder machine sa asosasyon noong Abril, at ang acceptance testing ay bahagi ng proseso upang matiyak ang maayos nitong operasyon at benepisyo sa sektor ng agrikultura. Hinikayat naman ang iba pang mga asosasyon at kooperatiba na makipag-ugnayan sa Municipal Agriculture Office upang malaman ang mga kinakailangan pang kahalintulad o mga kinakailangan proseso at requirements para sa mga kahalintulad na tulong na makinarya mula sa ahensya. Namahagi naman po ang lokal na pamahalan po ng AGNO, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR Region 1 ng livelihood assistance sa mga mangingisda sa nasabing bayan. Kabilang po sa ipinamahaging tulong ang 20 unit ng mga hook Atline at isang 18 horsepower marine engine na inaasang makatutulong sa pagpapalakas ng pangingisda at pagpapataas ng kita ng mga benepisyaryo. Pinangunahan ng aktibidad ng pamahalang lokal ng sa pamamagitan ng municipal agriculturist at kasama ang mga kinatawan ng BFAR Region 1. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy ang koordinasyon sa BFAR upang masuportahan ang sektor ng pangisdaan at matiyak ang pangmatagalang kabuhayan ng mga mangingisda sa bayan ng Agno. Umabot naman po sa 915,000 pesos na ayudang ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ng San Nicolas, Pangasinan sa 470 na benepisyaryo sa ilalim po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o yung AICSA. Isinagawa ang pamamahagi sa pangunguna po ng pamahalang lokal na bahagi o bilang bahagi ng patuloy na social assistance program para sa mga residenteng nangangailangan. Sa kabuang bilang, 76 ang tumanggap ng burial assistance na nagkakahalaga ng 235,000 pesos habang nasa 374 naman ang nabigyan ng medical assistance na umaabot sa 680,000 pesos. Ayon sa tanggapan, layunin ng programa na mabigyan ng agarang tulong pinansyal ang mga residenteng nahaharap sa iba't ibang uri ng krisis. Antabayan na po sa aming pagbabalik mamaya. Headlines. Sa ating regional report, BFAR Region 1 pinalakas ang operasyon laban sa illegal na pangingisda. Sa ating police report, 1.6 million pesos na halaga ng marijuana na samsam sa police checkpoint sa Binbanay, high value target na sa Dagupan, Timbog. At sa ating good news, uling nagawa sa baon ng nyog, isinulong sa bayan ng Kalasyaw. Mga detalye po ng balitang yan pagkatapos lamang ng ilang paalala.
21: IFM News Headlines. IFM News Prime Edition.
7: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sandeng na ti panagluto-luto, tapno extra tikita!
8: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
9: Aguray manan, at da extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
7: Wow, mas pinalaing pa'y?
9: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
10: Ang ordonak pa'y man apo?
7: Dahito yan di pak but no nga order tinga do
9: extra nga kinalaing tapno extra kamat new alaksan extra
11: Unilab quality yan.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang kilala mong alaksan extra galing na up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra.
27: Ate girl, nag-alco plus ka ba? Eh ikaw Kuya Mano, nag-alco plus ka ba?
28: Syempre hindi niyo ako masasagot.
27: Racho to eh. Dimples Romana po ang tagapagpaalala ng kalinisan.
29: Ako plus alco plus.
30: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Nag-Alcoplus ka ba? Ako, plus Alcoplus.
32: Ang kinis na niya.
33: In fairness, nag-glow up.
34: May budge

0: Bakit ang glow up?
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Sis, ganda ng hair!
3: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-empress!
2: Nakaka-impress!
3: Try mo na, sis!
2: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Beltline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
5: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plot.
5: Idol kong FM
4: 104.7
5: IFM.
6: Idol, sa tindi po ng init ngayon, lalo na sa mga nagtatrabaho sa labas, yung mga construction workers po natin dyan, yung mga driver, yung mga vendors po, hindi po biro po yung pagod. May nakausap po ako kahapon, ha? Sabi po niya, mas ramdam daw niya yung tusok-tusok at pamamanhid kapag sobrang init. Kaya paalala po, alagaan po natin po yung katawan natin, Idol. Bukod sa pag-inom ng tubig at pahinga, may Farix B Complex na pwedeng inumin po araw-araw. Kaya hello sa mga masisipag pong listeners dyan. Nakakaramdam ba kayo ng pangangalay, tusok-tusok at pamamanhid? Malamang marami na po sa atin meron yan, pero nagtitiis lang kasi hindi pwedeng tumigil sa hanap buhay para sa sarili at pamilya. Kaya ang advice ko sa inyo, mag Farix B Complex araw-araw. May sapat po na B vitamins, tulong para iwas ngalay, tusok at manhid with proper diet and healthy lifestyle. 5 pesos and 50 centavos SRP lang, kaya kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangarap at sa ating mga mahal sa buhay, walang bibitiw. Mag Farix B araw-araw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farix B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farix B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw. Mag Farix B araw-araw.
6: Oras, alas 6.37.
4: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
9: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
10: IFM News Prime Edition.
11: IFM News.
12: IFM News.
11: IFM News. Regional.
6: Patuloy po ng ating balitaan, BFAR Region 1 pinalakas pong operasyon laban sa ilegal na pangingisda. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio.
2: 104.7 IFM Report.
13: Pinaiigting ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 ang pagbabantay sa karagatan at mga pamilihan bilang bahagi ng kampanya kontra ilegal na pangingisda sa rehiyon. Sa pamamagitan ng Enforcement Regional Monitoring Control and Surveillance Operating Center, nagsasagawa ang ahensya ng Seaborne Patrol Operations kung saan inainspeksyon ng mga commercial fishing vessel at motorized boats na may 3 gross tons pataas. Tinitiyak sa operasyon ang pagsunod ng mga mangingisda sa tamang permit, lisensya at paggamit ng legal na kagamitan sa pangingisda. Kasabi nito, aktibo rin ang BFAR sa land-based operations gaya ng market denial at landing denial activities, katuwang ang Philippine National Police Maritime Group at mga lokal na pamahalaan. Layunin ito na matukoy at mapigilan ang bentahan ng isdang maaring nahuli sa ilegal na paraan kabilang ang dynamite fishing. Sa mga sinagawang operasyon sa mga lalawigan ng La Union at Ilocos Norte, ilang pampublikong pamilihan at landing sites ang isinailalim sa inspeksyon at wala namang naitirang paglabag o presensya ng ilegal na huli. Ayon sa BFAR, patuloy ang mga hakbang na ito upang mapalakas ang pagpapatupad ng batas sa pangisdaan at masugpo ang illegal, unreported and unregulated o IUU fishing alinsunod sa Republic Act No. 8550 na bilang sumusuporta sa Republic Act No. 10654. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ako po si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM!
6: Samantala, Idol, umaabot po sa 23,176 ang kabuuang rehistrasyon po ng National ID sa Region 1 noong unang quarter po ng 2026. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority or PSA. Mula sa datos po na 8,470 na registrasyon na noong Enero at 12,727 noong Pebrero, halos dumoble ang bilang po pagsapit ng Marso na umabot sa higit 23,000. Kasabay nito, tumaas din ang bilang ng mga inisyong e-fill ID na umabot sa 16,444 noong Marso mula po sa 7,719 noong Enero. Iniulat din ng PSA na pinalakas ang mga hakbang sa pagpaparehistro sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at institusyon, kabilang na ang mga lokal na pamahalaan, Department of Social Welfare and Development, PhilHealth, gayon din ang pagsasagawa ng information dissemination at community outreach. Dahil sa mga inisyatibang ito, kinilala ang PSA Region 1 bilang ika-5 sa buong bansa na may pinakamataas na bilang ng National ID Early Print Engagements. Patuloy namang hinihikayat ng PSA ang mga hindi pa nakakapagparehistro na magtungo sa pinakamalapit na rehistrasyon upang makakuha ng National ID na inaasahang magpapabilis ng mga transaksyon sa pamahalaan at pribadong sektor. Samantala, Baroro River Watershed Management Council itinatag sa bayan sa lalawigan ng La Union. Para sa detalye, kasama natin Idol Neil Moyano.
12: 104.7 IFM Report.
14: Formal lang itinatag ang Baroro River Watershed Management Council o PRWMC sa isirugang Memorandum of Agreement o MOA signing ceremony ng mga tanggapan sa La Union noong Lunes, Mayo 4. Layunin ang pagtatatag ng konseho na pagtibayin ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya at sektor sa pangangalaga at pamamahala ng mahigit 19,000 hektaryang watershed na asaklaw ang ilang bayan sa lalawigan. Sa ilalim ng kasunduan, inaasang paigtingin ang mga programa laban sa soil erosion, forest fragmentation at iba pang banta sa kalikasan kasabay ng pagpapatupad ng mga bang para sa sustainableng paggamit ng likas na yaman. Kabilang sa mga lumagso aktibidad ang mga kinatuan mula sa pambansa at lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno at civil society organizations na inaasang makiging katuwang sa pagpapatupad ng mga inisyatiba ng konseho. Itinuturing ang pagtatatag ng BRWMC bilang malagang hakbang tungo sa mas organisado at pangmatagalang pangangalaga sa Baroro River Watershed. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito sa Idol Limero, Tatak Ay FM.
6: Alas 6.43, sunod-sunod po na anti-illegal drug operations ang ikinasal ng pulisya sa Binmalet, Dagupan City na nagresulta sa pagkakaresto ng mga sospek at pagkakumpiska ng milyong halaga ng hinihinalang droga. Sa Binmalay, nagkaroon po ng habulan sa barangay Malindong madaling araw kahapon na May 6. Matapos tangkaing takasan po ng isang 20 anyos na motorista ang police checkpoint sa lugar. Ayon sa

0: target na itinuturing na high value individual kasama ang kasabwat nito sa barangay Pantal, Dagupan City. Ayon sa DCPO, nakumpiska sa bybass ang 10.5 na gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ng 71,400 pesos sa isang kalibre 38 na revolver na may bala, tricycle at iba pang ebidensya sa operasyon na droga. Kasalukuyang nakakulong ang mga suspect habang inihanda naman ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 laban sa kanila. 27 anyos na suspect arestado sa bybass operation po sa San Fernando, La Union, 13,600 maigit na halaga ng hininalang shabu na samsam. Para sa detalye, kasama natin Idol Kate Dispo.
1: 104.7 IFM Report.
2: Arestado ang isang 27 anyos na lalaki sa ikinasang bybass operation ng mga otoridad sa barangay San Francisco, San Fernando City, La Union hapon ng Mayo 4. Pinangunahan ng City of San Fernando Police Station katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang law enforcement units. Nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 2 gramo ng hininalang shabu na may halagang 13,600 pesos. Bukod pa sa bybass money, isang cellphone at iba pang drug paraphernalia. Isinagawang ibentaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa mismong lugar ng operasyon alinsunod sa prosesong itinakda ng batas. Dinala ang suspect sa isang pagamutan para sa medical examination bago inilipat sa impilan ng polisya para sa kukunan dokumentasyon at pagsampa ng kaso. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo Tatak, IFM.
1: Police Report.
0: Samantala, Idol, lalaki pinagbabaril sa loob ng bahay sa Urbis Tondo. 5 armadong sospek at tumakas. Para sa detalye, kasama natin Idol Jam Victorio.
1: 104.7 IFM Report.
3: Isang residential area sa barangay Baug, Urbis Tondo, Pangasinan ang nabulabog matapos pagbabarilin sa loob mismo ng isang bahay ang isang 49 anyos na lalaki bandang alas 3:30 ng hapon noong Mayo 5. Bayon sa Urbis Tondo Municipal Police Station, nagsimula umano ang insidente nang pumasok ang 5 hindi pa nakikilalang armadong lalaki sa bahay ng biktima at agad itong pinagbabaril habang nagpapahinga. Nakatakas ang mga suspects sa hindi patukoy na direksyon kung saan na-discovery na lamang ang biktima na nakahandusay at maraming tama ng bala sa katawan. Agad na isinugod ang biktima sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Patuloy naman umano ang follow-up investigation ng Urbis Tondo Municipal Police Station para sa pagkakakilala ng mga suspect at sa pagtukoy sa motibo sa pamamaril. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM!
1: Police report.
4: Good news sa IFM News.
0: Good news naman po tayo, Idol. Uning nagawa po sa baon ng nyog isinusulong sa bayan ng Kalasyaw. Ikwento mo ang good news yan, Tita Ronnie.
5: Malay nga, Tree of Life ang puno ng nyog. Dahil mula sa ugat, sanga at bunga ay maaaring gawing kapaki-pakinabang. Ngayon, taginit, isang pamatay na uhaw ang manamis na nisa at masustansyang buko juice. Ngunit bukod sa laman at sabaw nito ay ang matigas na baho o coconut shell ay pwede rin palang gawing charcoal briskets.
6: Sa Kalasyaw, itinuturing na potensyal ng Kinet School of Science, Agriculture, Trade and Arts Incorporated para sa agrikultura ang paggawa ng coconut charcoal briskets o uling. Gayun din ang coconut moko saku na ginagamit bilang organic fertilizer. Sa ilalim nito, sinasanay ng tanggapan ang ilan pang magsasaka sa bayan upang isulong ang alternatibo at makakalikasang hakbang na maaaring gawing pagkakakitaan at alternatibo sa tahanan. Taglay ng coconut charcoal briquettes, ang mas matagal na baga, hindi mausok at environmental friendly, habang ang coconut mokusako naman ay mabisang pamatay peste at pangtaboy ng mga insekto sa taniman nang hindi gumagamit ng matatapang na kemikal. Layunin ang programang ito na madagdagan ang kaalaman at kita ng mga magsasaka lalo na nasa gitna tayo ng krisis ng langis. Sa ganitong paraan, mas mapapakinabang kabungangan ang bawat bahagi ng niyog at napapalakas ang kabuhayan ng marami.
5: Iyan ang ating good news for today. Ako si Idol.

0: Pasadaan po natin po ang mga naging balita ngayong araw po ng Huwebes, May 7, 2026 sa ating pong mga headlines. Dagdag Pasay, hirit na mga tsuper sa Pangasinan kasunod ng panibagong oil price hike. Operasyon sa San Carlos City Old Public Market, balik normal matapos ang sunog. Flood alarm system itatayo sa mga barangay na madalas bahain sa bayan ng Bautista. Sa ating regional news, BFAR Region 1 pinalakas ang operasyon laban sa illegal na pangingisda. Police report natin, 1.6 million na halaga ng marijuana na samsam sa police checkpoints sa Binmalay. High value target sa Dagupan, Timbog. Good news naman po natin, uling nagawa sa baho ng nyog, isinusulong sa bayan ng Kalasyaw. Sa karagdagang mga detalye, maglagod lamang po sa www.thearmennetworks.ph at sundan po kami sa aming mga social media accounts sa IFM Dagupan. Sa kalam po ng buong pwesta ng IFM Dagupan, ako po ang inyong naging tagapagbalita, Idol Mark Espinosa, Tatak IFM.
1: IFM News Prime Edition.
2: Basta pag nilalagnat,
3: dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Ibigesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
13: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress.
13: Impressively smooth, shiny, and healthy
12: with regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
13: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
14: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
3: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na Ironman Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize, kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, kasama ang Smart Dishwashing, bawat bahid, Linis Solid.
4: Oras natin, alas 6.54.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Hatid ay mga maiinit na balita, patas at serbisyong totoo para sa masang Pilipino. IFM News.
8: Gising na! Balita na!
4: Oy, good news po sa mga idol po natin dyan. Hindi pa nakakapagbayad po ng kanilang electrical bill. Ah. Meron pong kautosan po ang Energy Regulatory Commission or yung ERC. Oo, yung pagputol po ng kuryente, suspendido muna po ng 3 buwan. Yan po ang inilabas po na kautosan ng ERC. Energy Regulatory Commission. Yan. Sa lahat po ng distribution utilities po sa buong bansa, sinususpindi muna po yung power disconnections or yung disconnection ng linya ng kuryente ng mga electric consumers. Yung kautosan po, nakasaad po dito sa inisyong advisory po ng ERC kung saan po lahat ng mga concerned electric power industry stakeholders na magpatupad po ng consumer protection measures. Kabilang po sa pamamaraan na pinag-utos po ng ERC ay ang pansamantalang pagsususpindi nga ng pagdisconnecta ng linya ng kuryente ng mga residential at non-residential consumers sa kanilang captive market na bigong makapagbayad po ng electricity bill mula buwan po ng Mayo hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan. So ano po ito? Ipapatupad po ito yung pong tinatawag natin na flexible payment option. Pero it doesn't mean na libre na po yun, ha? Magkakaroon lang po ng tinatawag po natin po na flexible payment option. At yung pong extension po ng pagpapalawig po ng payment schemes sa distribution utilities. Samantala, idol, inanyayaan po namin kayo. Habol-habol po tayo sa ating pong idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Mother's Day po natin sa darating na po na linggo, ha? Pero i-anunsyo po namin sa araw po ng Biyernes ang ating pong mga mapipiling mga masiswerteng entries. Kaya ihabol po, i-comment na po ang inyo pong magandang kwento. Yan. Link ng inyong ipopost na magandang kwento kung bakit idol nyo po si Nanay. Napakasimple, mag-post lang po ng sarili, sa inyo pong sariling Facebook account ng larawan po ng nanay po ninyo habang siguro medyo strategic. Pag may mga gawaing bahay, may ginagawa siya, o meron po siyang hobby, o yun po, picturean nyo, tapos ipost po ninyo. Lagyan po ng maikling mensahe po at dedication. At sagutin lamang yung tanong po namin, bakit idol ko si Nanay? Bakit nyo po idol pong inyong nanay? Sa caption, ilagay po ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya pong inyong idolo. Huwag pong kalimutan pong itag ang aming pong Facebook account, IFM Dagupan. at gamitin po ang official hashtag po na hashtag Idol ko si Nanay 2026. Pagkatapos i-comment po ang inyong pong link ng inyong pinost sa aming pong comment section po ng poster po ng Idol ko si Nanay. Hanapin nyo lamang po, nakapin po yan sa amin pong Facebook account. At baka malay po ninyo, isa po ang inyo pong natataging nanay ang mapili po na bigyan ng sorpresa ng gift pack mula po sa IFM Dagupan at sa amin pong mga sponsors. Maraming salamat po sa Mami's Kitchenette, ang Cuatro Diseños, Highland Flower Shop Dagupan, Turmeric Drinks by Good Potion Food Products, Chan Aesthetic Salon and Spa, ang Jose Cintas Grill and Restaurant sa may poblasyon na Mapandan, Pangasinan. Maraming maraming salamat po. Yan. Okay, sali na po ha, at advance Happy Mother's Day sa lahat po.

0: ng ating pong mga natataking na mga natatanging ina. Yeah. Babalik po tayo pagkatapos ko nilang paalala.
1: IFM News Prime Edition.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng natin panaglutloto. Tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaang.
4: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
2: Wow, mas kinalaing pay?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
5: Ang ordonak pay man apo?
2: Da ito yan di pakbet. Doang nga order tinga
4: do. Extra nga kinalaing, tatlo extra nga mat. You, alaksan extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
12: Naka-empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis.
14: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
16: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
0: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
0: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
0: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS!
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus Alco Plus!
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus!
20: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
21: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
20: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
23: Protection?
24: Yeah. Cool.
23: With 8 billion live LCS,
24: Yakult,
23: that may reach the intestines alive.
24: Yakult
23: helps improve digestion and boost immunity.
24: Yakult,
23: with proper diet and exercise.
24: Yakult,
23: kaya panalo ka dyan.
8: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
25: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
26: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
27: Ang keratin na may plus.
0: Oras, alas 7:02.
27: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hatid ay mga maiinit na balita, patas at serbisyong totoo para sa masang Pilipino. IFM News.
0: Gising na! Balita na! Susunod na po ang RMN Network News, mga nagbabagang mga balita sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa ibayong dagat, sa ngalan po ng buong pwesa ng IFM Dagupan, ang ating pong mga reporters, ang ating DJs, ang ating mga digital team at technical team, ang ating UL intern MASCOM. Maraming salamat po. Nakasama niyo po Idol Mark Espinosa, Tatak IFM.
1: IFM News Prime Edition.
28: Basta pag nilalagnat,
29: dapat matik. Ibay, Jessic.
28: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
29: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga doc sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat Matic, Ibiogesic.
6: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is a generic name of Ibiogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
11: Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus Alco Plus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-Empress.
30: Impressively smooth, shiny, and healthy.
18: With regular use.
30: Naka-Empress.
18: Nakaka-impress.
30: Try mo na, sis.
18: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
31: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
32: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
16: Ang keratin na may plus.
33: Pabili nga nito.
34: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
35: Ginawa nito.
36: Ah!
37: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
38: Rexy!
39: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
40: Unilab quality yan.
39: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
41: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-25-2384, Series of 2026.
0: Alas 7:05.
27: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Music and News FM station of RMN.
1: The Philippines' best.
0: Sa Dagupa.
2: Sa Dagupa.
0: 104.7.
3: Hit after hit, RFM Philippines.
4: Member KBB.
5: RMN Worldwide.
6: Worldwide.
7: Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
8: Network. Magandang umaga mga kasama, Mayo 7, 2026. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
9: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
8: Narito na ulo ng mga may init na balita.
10: Network News.
8: Sunog sa barangay San Antonio Parañaque, mahigit 8 oras na. Mahigit 1,800 residente na wala ng tirahan.
9: Senior citizen, patay matapos hindi makalabas sa nasusunog na bahay sa Bacolod City.
8: Sa Pangasinan naman, lalaki pinagbabaril ng 5 armadong sospek sa loob ng bahay sa Urbistondo. Sa Iligan City, retiradong sundalo, patay naman sa pamamaril.
9: Jeep sakay ang mga pampasaherong dadalo lamang sa piyesta, tumagilid sa kalsada sa Cavinte, Laguna, may 13 sugatan.
8: Inflation rate pinangangambahang sumirit pa sa 10-11% sa pagtatapos ng 2026. 16,000 pesos kinakailangan kada buwan ng pamilyang may 5 miyembro para sa pagkain ayon sa Ibon Foundation.
9: May utang ng Pilipinas muling sumirit sa record high, lumobo sa 18.49 trillion pesos nitong Marso.
8: Impormasyong binato ng laptop si Attorney Michael Poa. Tinawag ni VP Sara Duterte na basurang chismis, alegasyong vindictive o naghihiganti siya sa mga kalaban sa politika, itinanggi.
11: Masyado na siyang basura ba na gossip?
9: Senador Rodante Marculeta, mayroon naman ng 500 million pesos na allocables mula sa DPWH ayon kay Senador Lacson. Marculeta, pumalag naman at tinawag na malisyoso ang paratang.
8: Lahat ng ASEAN leaders maliban sa Myanmar dadalo sa ASEAN Summit 2026. Pangulong Bongbong Marcos dumating na sa Cebu kagabi.
9: Sa ating sports balita, Pinay tennis ace Alex Ayala, wagi sa 3-set thriller kontra kay Magdalena Frecce sa Italian Open sa Roma.
10: RMN Network News.
8: Itali na ating mga balita. Sunog sa barangay San Antonio, Parañaque City, mahigit 8 oras na ngayon. Mahigit 1,800 na mga residente ang nawala ng tirahan. Kasama natin live si Radyo Man Gerald B. Ulem.
10: RMN Live Report.
8: Gerald, kamusta dyan?
12: Kasamang Sander at Professor Ricky, dineklara ng fire under control ng Bureau of Fire Protection, BFP, ang sunog na sumiklab dito sa Barangay San Antonio, Valley 1 sa Parañaque City. Ayon kay BFP Parañaque Fire Marshal Superintendent Liher Barrios, sa kung alas 5:50 kaninang umaga na makontrol ang sunog na sumiklab pasado alas 11 kagabi. Anya, natanggap nila ang impormasyon sa sunog eksaktong alas 11 at 12 kagabi at itinaas sa unang alarma bandang 11:16. Itinaas pa ito hanggang sa Task Force Alpha kaninang madaling araw. Sa ngayon, umabot na sa 1,800 ang apektado ng sunog na karamihan ay nasa evacuation center. Patuloy pa rin inaalam ng BFP ang pinagmulan ng sunog at kung ilang istruktura ang napinsala kasama na ang cause of damage.
13: So far, we're still on the inventory ng mga structure. Pero meron na tayong initial on how many individuals are affected. So nasa 1,800 individuals or around 600 families.
14: Sir, bakit sobrang laki ng sunog na to?
13: Actually, hindi naman siya super ang laki. Considering the fact na yung area ay medyo malayo from dito sa natin, yung sa kalsada, kung nasaan yung mga fire truck, malayo. So kailangan natin mas maraming resources, kaya tinaas natin yung alarma hanggang Task Force Alpha.
12: Maaswerte naman, walang naitalang nasawi o nasugatan na at nasaktan na sa naturang sunog. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa talk, RMN.
9: Balitang sunog pa rin po tayo, may senior citizen na namatay matapos siyang hindi makalabas sa nasusunog na bahay sa Bacolod City. Kasama natin sa balita sa Bacolod, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: Hindi na nakalabas ng buhay ang isang senior citizen matapos sumiklab ang sunog sa Barangay Maanyag 2, Barangay Elis, Bacolod City pasado las 10 kagabi. Kinidalang biktima na si Rosa Magbanua, 69 anyos, ng nasabing lugar. Ayon sa kanyang mister na si Aming Magbanua, magkasama pa sila na kanyang asawa na lumabas sa kanilang nasusunog na bahay pero nang paakyat na sila sa pader para makalabas sa kanilang bakuran, binitawan ni Rosa ang kanyang kamay at sinabi na ang kanyang sarili na lang ang kanyang isalba at dahil sa lumaki na rin ang apoy, hindi na niya naisalba ang kanyang asawa. Batay sa inisyal na impormasyon at nagpapatuloy na investigasyon ng Bacolod Bureau of Protection, 5 kabahay ang totally damaged at isang partially damaged. Samantala, 2 kabahay din ang tinupok ng apoy matapos sumiklab ang sunog sa Prok Magnolia Barangay 7 nitong lungsod kaninang madaling araw. Kasama sa nasunog ang bahay ni na Milvin Resurrection Ninoy at Maria Teresa Ragasa. Inimistigahan na rin ng Bureau of Protection ang pinagmulan ng apoy. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Henner. Tatak Karimen.
15: Sa iba pang mga balita, mga kasama, nagbabala ang think tank na Ibon Foundation na posibleng tumaas pang lalo ang inflation o yung paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilhin at serbisyo kung walang gagawin ang pamahalaan. Sa panayam ng RMN Manila kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, maaaring pumalo sa 10-11% ang inflation rate hanggang katapusan ng taon. Kapag nangyari ito, mas lalong magmamahal ang presyo ng mga bilihin, liliit ang aktwal na kinikita ng mga manggagawa at lalong dadami ang masasadlak sa kahirapan.
16: May posibilidad nga baka mag 10-11% bago magtapos ang taon eh. So para sa amin, kung hindi gumalaw yung gobyerno, sigurado yung pagtaas ng presyo ng bilihin. At isa pang sigurado, hindi magtataas ang kita ng mga pamilya. Kaya isa pang sigurado, maghihirap yung napakaraming mahirap na Pilipino. Isa pang sigurado, nasa dingit ng kahirapan na lower middle class, patutulak sa ilalim ng linya ng kahirapan.
15: Kaugnay nito ay ginit ni Africa na hindi dapat magdiwang ang gobyerno sa pagbaba ng unemployment rate kung saan mula sa 5.1% noong Pebrero ay bumaba ito sa 5% nitong Marso. Paliwanag ng ekonomista, marami pa rin ang naghahanap ng dagdag na trabaho para lang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Lumalabas kasi na 16,000 pesos kada buwan ang kailangan ng pamilyang may 5 miyembro para lamang sa pagkain, malayo sa 13,000-14,000 na minimum wage sa Metro Manila.
16: Ang estimate namin, mga kailangan sa isang linggo, isang buwan, may isang pamilya ng 5, more or less dapat mga 16,000 pesos ang kinakailangan para sa pagkain sa bahay. Hindi naman natin pagkain sa bahay, ibig sabihin, nagtatrabaho sa labas, nabigo kumain sa karinderya. Kung isuma natin yan, more or less 16,000 ang kailangan para sa pagkain lamang. Mm-hmm. Eh, minimum wage nga ngayon sa NCR, takto lang sa mga 14,000. Oh, so medyo pag sa pagkain, kulang na talaga.
15: Kaya naman naglatag si Africa ng 3 hakbang na dapat gawin ng pamahalaan para mapagaan ang pasaning kinakaharap ngayon ng maraming Pilipino.
16: Una-una, tanggalin yung buwis sa produktong petrolyo. Overnight, 20 pesos ang pwedeng ibawa sa presyo ng diesel, gasolina. At ang makikinabang dyan, hindi lamang yung mga pamilya na bumibili ng diesel, gasolina. Makikinabang dyan, lahat ng mga pamilya na bumibili ng pagkain o naman mga bilihin na gumagamit ng diesel, gasolina. Ikalawang pwede gawin, nagbigla naman siya ng National Energy Emergency. Gamitin niya yung poder sa Oil Deregulation Law, Section 14E. Makialam sa pagpapatakbo ng industriya ng langis, rendahan yung pagtaas ng presyo ng mga local oil companies. Ikatlo, yung price up of 1992, yung sinasabi ng presidente na may declaration of national emergency, sa bisa ng price up of 1992, may legal na poder ang gobyerno na ihinto ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin.
15: Si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa panayam ng RMN.
9: May nag-aaralan na ng Department of Agriculture ang muling pag-aangkat ng carrots para masolusyonan ang manipis na supply at ang mataas na presyo nito sa merkado. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mag-aangkat ang ating bansa ng 5,000 tonelada ng carrots mula hanggang sa buwan ng Hulyo para mapunuan ang kakulangan sa Metro Manila at saka sa Cebu. Batay sa monitoring ng DA, pumapalo na ngayon sa 80 pesos hanggang 190 pesos ang kada kilo ng carrots, mas mataas kumpara sa presyo nito noong Pebrero bago pa ang krisis sa Middle East. Bukod sa importasyon, pinag-aaralan din ng DA ang pagpapatupad ng price cap sa carrots, gayon din sa pork liempo at palm-based cooking oil. Paliwanag po ni Chu Laurel, dapat ay nasa 380 pesos lamang ang kada kilo ng lokal na liempo, pero ito'y umaabot ngayon sa 420 pesos per kilo sa ilang pamilihan. Samantala ay inanunsyo rin po ng Kalihim na malapit nang ilabas ang price cap sa imported na malabigas, habang may tatakda raw na suggested retail price na 52 pesos hanggang 53 pesos para sa local well-milled rice, depende rin sa rehiyon.
15: Muling naitala sa record high ang outstanding debt o utang ng Pilipinas nitong Marso. Ito'y matapos na iulat ng Bureau of the Treasury na lumobo pa sa 18.49 trillion pesos ang March 2026 outstanding debt. Mas mataas po yan ng 18.16 trillion pesos noong Pebrero. Ayon sa Bureau of the Treasury, pangunahing saninang pagsirit ng utang ang patuloy na paghina ng piso at ang paglaki ng domestic debt o inuutang ng gobyerno mula sa loob ng bansa. Noong March 19, nang lumagpas sa 60 peso mark ang sa kauna-unahang pagkakataon, ang palitan ng piso kontra dolyar at lalong humina nang magsara sa 60.69 pesos nitong March 31.
9: Naibalik na sa Philippine Health Insurance Corporation ang 60 billion pesos na bondong kanilang isinauli sa National Treasury noon. Ayon sa PhilHealth, ito'y bunga ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin ang nasabing pondo para pagandahin pa ang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Tiniyak naman ng State Health Insurer na ilalaan ang bawat piso sa paghatid ng mabilis, mapagkakatiwalaan at patas sa serbisyong medikal sa mas marami pa nating mga kababayan. Nagugat po ang issue sa paglalabas ng Department of Finance ng isang kautusan noong 2024 na dapat ibalik ang mga government-owned and controlled corporations o ng mga government-owned and controlled corporations katulad ng PhilHealth ang kanilang hindi nagagamit at sobra-sobrang pondo sa Bureau of Treasury. Paliwanag ni Noy Finance Secretary Ralph Recto, gagamitin ang 89.9 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth para pondohan ang unprogrammed appropriations sa 2024 national budget. Nagudyat ito upang maghain naman ang ilang grupo ng petisyon sa Supreme Court para harangin ang paglilipat ng pondo. December 2025 ay naglabas ng desisyon ng mataas na hukuman o Supreme Court na ibalik nga ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth.
15: Lahat ng heads of state maliban sa Myanmar ang dadalo sa ika-48 ASEAN Summit sa Cebu. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Assistant Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Xavier Imperial, magsisilbing kinatawan ng Myanmar ang Permanent Secretary ng Ministry of Foreign Affairs at ilang mga senior officials. Hindi naman idinetalye na opisyal ang rason ng Myanmar, pero ito na anya ang naging setup ng naturang bansa. Nadesisyon pa ng mga dating leader nito na hindi rin naman binago ng kasalukuyang administrasyon. Kaugnay nito, dumating na sa bansa ang kinatawan ng Myanmar na si Permanent Secretary of the Foreign Ministry, U Hau Kan Sum, at Sultan Haji Hassal Bolkiah ng Brunei. Pasado alas 9 naman kagabi nang dumating sa Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ASEAN Summit and related summits ngayong araw at bukas. Kabilang sa mga tatalakayin ay food security, energy stability, suporta sa mga magsasaka at MSME, proteksyon ng mga migrant worker at pagtanggap sa Timor-Leste bilang ganap na kasapi ng ASEAN Community.
9: Mayroon daw 6 ang naaresto sa kaugnay ng gun ban na umiiral dyan po sa Central Visayas dahil nga sa ASEAN Summit. Kasama natin sa balita si Rajuman Aida Tampus ng RMN Cebu.
17: Mula na ipatupad ng kapulisan sa Central Visayas ang gun ban noong Lunes, Mayo 4 hanggang Mayo 11 bilang bahagi ng seguridad para sa ASEAN Summit, umabot na sa 6 na individual ang naresto ng Police Regional Office 7. Ayon sa datos ng PRO 7, 9 na baril ang kanilang nakumpiska, 3 ang kusang sinuko sa kapulisan, 5 ang nasamsam sa Police Response Operation at 1 na recover sa By-Bust Operation. Bahagi ng operasyong ito ang pinaigting na kampanya laban sa ilegal na pagdadala ng mga armas matapos matapos suspindihin ang permit to carry firearms outside residence. Layunin ng PRO 7 na mapawi ang anumang banta at matiyak ang kaligtasan ng publiko sa panahon na isinasagawa ang ASEAN Summit. Pinuri ni Police Brigadier General Arnold Abad, hepe ng PRO 7 ang kanyang mga tauhan sa mahigpit na pagkapatupad ng gun ban sa buong Cebu Province. Samantala, sinabi naman ni Police Colonel Kimberly Mulitas, ASEAN spokesperson, na malaki ang naitulong ng gun ban upang mapanatili ang kapayapaan sa ginanap na 48th ASEAN Summit. Nilinaw din ni Mulitas na ang pagkatupad nito ay hindi nangangahulugan ng pag-alis sa karapatan ng mga lehitimong gun holders, kundi isang hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng mga delegado. Mula sa RMN Cebu, Radio Man Aida Tampos, Tatak RMN.
15: Type 88 surface to ship missile ng Japan, pinaputok sa unang pagkakataon sa Balikatan Exercise 2026. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
18: Pinaputok sa unang pagkakataon ng Japan ang Type 88 surface-to-ship missile system nito sa Pilipinas sa nagaganap na Balikatan Exercise 2026, kung saan personal na nasaksihan ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi ang nasabing deal sa Pawai Sand Dunes sa Ilocos Norte. Ang nasabing missile system ay pinaputok sa huling gel ng Balikatan Exercise, kung saan pinalubog ang decommissioned Philippine Navy vessel na BRP Quezon. Samantala, habang nasa norte, ang Maritime Strike Exercise ay nanood naman ng live si Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng AFP General Headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Itong unang pagkakataon na lumuhok ang Japan sa War Games na 41 taon ang isinasagawa ng AFP at ng US. Sumabak ang Japan sa Balikatan Exercise. Ito ay dahil na rin sa bisa ng Reciprocal Access Agreement o RAA na sinelyuhan noong nakaraang taon lamang. Layo na nasabi aktibidad na palakasin ang multilateral cooperation at interoperability sa mga kalahok na pwersa. Kasama mo sa DZEC Cell Armin Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak Armin.
9: Sa ibang balita, basurang chismis. Ganito raw inilarawan ni Vice President Sara Duterte yung impormasyong kumakalat na binato niya ng laptop ang kanyang abogadong si Attorney Michael Poa. Ayon po kay Duterte, hindi niya magagawa ang pambabato ng laptop sa sino mang nakakatrabaho niya at wala raw makukuhang benepisyo rito. Dagdag pa ng Vice Presidente, mahal raw ang kanyang personal laptop dahil siya mismo ang bumili rito at hindi ito afford ng gobyerno.
11: Masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya. Mahal siya. And hindi ko siya itatapon basta-basta. Sinasira siya. At mahal, magastos bumili ng bagong laptop. Kasi, tinatanong nyo bakit private yung laptop ko. Hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop.
9: Pumalag din po si VP Sara sa mga nagsasabing vindictive o mapaghiganti siya, lalo sa mga bobotong kongresista tungkol naman sa kanyang impeachment case. Bukod sa hindi raw niya ito ugali, iginit ng pangalawang pangulo na sa ebidensya ay dapat pagbatayan ng mga mababatas sa kanilang boto at hindi raw sa karakter ng nasasakdal.
11: Kung ako congressman ba, hindi ako nag-iisip kung vindictive ba yung tao o hindi. Pero unang-una, hindi niya naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Nagkaroon din ako ng mabigat na kalaban noon, si Speaker Nograles. Pero hindi ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya.
9: Teka, pabiro din daw pong sinabi ni VP Duterte na wala ng pera ang Pilipinas.
11: Zero na talaga. Wala ng pera. Uy! merong impeachment o wala. Wala ng pera na pwedeng ibigay pag binigay pa yan nila ang pang-MOOE sa mga congressman, hindi na magpa-function ang gobyerno.
9: Si Vice President Sara Duterte.
15: Sa kaugnay na balita, naniniwala ang chairman ng National Unity Party na madaling makakuha o makukuha ang kinakailangang 106 na boto para mapa-impeach si Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan. Paliwanag ni House Deputy Speaker at NUP Chair Ronaldo Puno, hindi bababa sa 30 miyembro ng kanilang partido ang pabor na dalhin at iakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. Ayon kay Puno, kung isasama ang 30 votes mula sa Partido Federal ng Pilipinas at 30 pa sa Nationalist People's Coalition, ay aabot na ito sa 120. Hindi pa raw kasama rito ang 63 mambabatas na pinata o kinatawa naman ng mga party list kung saan mayorya ay pabor din sa pag-impeach sa vice-presidente. Aminado naman si Representative Puno na posibleng magbago pa ang kanyang pagtaya kaya pupunta pa ang mga mambabatas sa kani-kanilang distrito para konsultahin ang kanilang mga constituent kung ano ang kanilang tindig sa impeachment case. Para naman sa Lakas CMD, sinabi ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adjong na mayorya ng kanilang partido ay suportado ang panawagang patalsikin ang Vice President.
19: We are solidly behind the complaint. As you know, the chair of the Committee on Justice is a Lakas member. The respondent of one of the complaints is also a Lakas member. So definitely, as a party, we go behind the party members that have already invested in this proceeding, in this process, impeachment, namely the chair and the sir. So we expect that Lakas will come out strong in terms of its vote.
15: Samantala, kumpiyansa rin si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na lalampas din sa kinakailangang 106 votes ang boboto para sa impeachment.
9: Habang buhay kaya na pagbabawalan si VP Duterteng kumandidato o magkakaroon ng pwesto pa sa gobyerno? Yan po ipinaliwanag ng House Committee on Justice. Kasama natin sa Kamara, Rajuman Grace Mariano.
20: Isinusulong ng House Committee on Justice na habang buhay na pagbawalan si Vice President Sara Duterte na kumandidato at magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Laman ito ng Committee Report No. 261, Resolution at Articles of Impeachment na isinumite ng House Justice Panel sa plenaryo ng Kamara at pagbobotohan ng lahat ng 318 mga kongresista sa Lunes, May 11. Nakapaloob din sa Committee Report na maisailalim sa paglilitis at maparusahan si VP Sara alinsunod sa itinatakda ng batas. Pangunahin din sa huli hiling ng House Justice Committee na ideklara ng Senate Impeachment Court si VP Sara na guilty sa 4 na Articles of Impeachment. Kinabibilangan ito ng maling paggamit o pag-abuso sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery at graft and corruption, particular sa Department of Education na dating pinamunuan ni Duterte, pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Batay sa 63 pahinang committee report, ang mga alegasyon laban kay VP Sara ay pasok sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang high crimes. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
15: Abangan sa aming pagbabalik, lalaki pinagbabaril sa loob ng bahay sa Urbistondo, Pangasinan.
9: At pampasaherong jeep sa kahay ang mga pasaherong dadalo lamang sana ng piyesta, tumigilid sa kalsada sa Cavinti, Laguna, 13 sugatan.
15: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
21: RMN Network News.
9: Budag, Pilipinas, sa ito po.
15: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections, nangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
22: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
23: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
9: Apat ang arestado sa paihi modus.
24: Impeachment complaint.
25: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
23: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
0: RMN Network News.
15: 7:26 ang oras ngayon. Balita sa mga lalawigan. Lalaki pinagbabaril sa loob ng bahay sa Urbistondo, Pangasinan. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan.
0: RMN Police Report.
1: Isang residential area sa baog sa bayan ng Urbistondo, Pangasinan ang nabulabog matapos pagbabarilin sa loob mismo ng isang bahay ang isang 49 anyos na lalaki. Ayon sa Urbistondo Municipal Police Station, nagsimula umano ang insidente nang pumasok ang limang hindi pa nakikilalang armadong lalaki sa bahay ng biktima at agad itong pinagbabaril habang nagpapahinga. Nakatakas sa mga suspect sa hindi patukoy na direksyon kung saan na-discover na lamang ang biktima na nakahandusay at maraming tama ng bala sa katawan. Agad naman ay sinugod ang biktima sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Patuloy naman umano ang follow-up investigation ng pulisya para sa pagkakakilala ng mga suspect at sa pagtukoy sa motibo ng pamamarila. Kasama mula rito sa IFM Digupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak,
9: RMN. Samantala, retiradong sundalo patay sa pamamaril sa Iligan City. Kasama natin sa balita, Rajman Jade Obarco ng RMN Iligan.
0: RMN Police Report.
3: Patay ang isang retiradong sundalo matapos barilin ang hindi pa nakilalang suspect sa Purok 2A Barangay Tabakan, Iligan City. Kinilala ang biktima na si Leonardo Abapo, 59 anyos, may asawa at residente ng nasabing lugar. Isinugod pa ang biktima sa isang pribadong ospital ngunit ililikarang dead on arrival. Base sa inisyal na investigasyon at pahayag ng asawa ng biktima, pauwi na sana ang kanyang asawa sa kailang motorsiklo nito nang bigla siyang lapitan ng suspect at barilin nang 2 beses gamit ang hindi pa matukoy na kalibre ng armas. Na-recover naman sa crime scene ang mga basyo ng kalibre 45 na pistola. Sa kasulukuyan, isinagawa na ang upland silyo ng kapulisan habang ang mga internal operatives at SWAT team ay nagsagawa na ng hot pursuit operation sa lugar upang malakip ang suspect. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Rajuman J. Lubarco, tatak RMN.
15: Isang jeep, sakay po ang mga pasaherong dadalo lang sa pista ang tumagilid dyan po sa Cavinti, Laguna, 13 sugatan. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
0: Police Report.
21: 13 ang sugatan sa pagtaob ng isang passenger jeepney. Nangyari ang aksidente sa National Highway Barangay Duhat, Cavinte, Laguna. Ayon sa imbestigasyon, ang mga biktima ay pawang mula sa Catanduanes, Bicol Region at naparito lamang para dumalo ng fiesta. Nagbiyaya mga ito patungo sa Santa Cruz, Laguna. Pagsapit sa lugar ng aksidente, sa pababa at pakurbadang bahagi ng kalsada nang hindi kumagat ang preno ng sasakyan na nagdulot ng kawalan ng kontrol hanggang sa bumangga ang sasakyan sa isang sari-sari store at nagpatuloy itong bumaliktad sa gitna ng kalsada. Nagresulta ng pagkakasugat ng mga pasahero kabilang ang chopper ng jeep na si alias Fred ng Pila, Laguna. Lahat ng sugat ng pasahero ay sinugod naman sa pagamutan. Kasama mo sa RMN Kalabasoan 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda, tatak RMN.
9: Uminit pa ang tensyon sa pagitan ni na Senador Panfilo Lubing Lacson at Senador Rodante Marcoleta matapos isiwalat ni Lacson ang isang dokumentong nag-uugnay kay Marcoleta sa di umani kalahating bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa DPWH. Ayon kay Lacson, ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, may hawak silang sulat kamay mula sa yumaong si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na patunay sa nasabing alokasyon. Bagamat inamin ni Lacson na hindi illegal ang aloka balls, pero magkakaroon lamang aniya ng problema kapag ang ibinigay na item ay substandard o naging ghost projects.
4: Hindi naman illegal kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan, given due course, yung mga request, maski hindi lahat, again, hindi pa rin illegal yon, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinubstandard ng contractor mo, ghost project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin.
9: Sa kabila nito, nilinaw naman ni Lacson na hindi pa paimbestigahan si Marcoleta dahil iimbestigahan lamang anya ito kung siya'y dawit sa anomalya sa flood control project. Samantala, sa kanya namang privilege speech, tinawag po ni Marcoleta ang malisyoso ang mga pahayag ni Lacson. Sabi ni Marcoleta, pilit siyang isinasama sa narrative ni Lacson para sirain ang kanyang kredibilidad habang may iba pang pangalan umanong iniiwasang banggitin si Lacson sa kabila ng mga testigo.
5: Dinami-dami ng mga pangalang nakaladlad sa kontrobersyang ito. Ang ilan pa ay tila maingat na iniiwasan ng ating chairman at hindi man lamang nabanggit ng direkta kahit paulit-ulit ng iniuugnay ng mga naglutangang testigo at ilang beses nang naidawit ang mga sinumpaang salaysay. Sa mga sinumpaang salaysay, talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya?
9: Si Senador Rodante Marcoleta.
15: Senate Blue Ribbon Committee bukas para sa pagdepensa ng tatlong senador na dawit sa maanumalyang flood control project. Kasama natin sa Balita Radyo Manconde, Bata.
6: Bukas pa rin ang Senate Blue Ribbon Committee para sa panig ni na Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero. Ang tatlong senador ay kasama sa inirekomenda ng Blue Ribbon Committee sa mas malalim na investigasyon para sa posibleng pagsasampa ng kasong katiwalian matapos maugnay ang mga ito sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na pwede pa rin magbigay ng kanilang paliwanag ang tatlo para malinis ang pangalan. Handa si Lacson na tanggalin ang pangalan ng tatlong kasamahan sa rekomendasyon kung makukumbinsi siyang inosente sila sa mga anomalya. Dagdag ni Lacson, hindi pa naman final ang partial committee report dahil maski ang ombudsman ay wala rin nakitang direct linked gaya kay Estrada sa 355 million na ghost flood control projects.
4: Kung nagpirma lang sila, that's their platform to defend themselves. Habang nag-interpolate, di sabihin nila, hindi totoo yan kasi ito, kaya baka pwedeng strike out natin dyan sa record ng committee report or partial committee report, yung portion na ako nire-recommend. Kung umabot kami sa interpolation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or nakonvince ako as chairman, sponsor. Sabi ko, accepted.
6: Hindi naman masisisi ni Lacson kung magkatampuhan sa pagitan ng mga kasamahan dahil mayroon siyang tungkulin na dapat gampanan at kung puro pakikisama na lang ang uunahin ay wag na lamang silang magsagawa ng pagdini. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
9: Samantala, sa iba pang balita, itinanggi po ng founder ng online media network na Peanut Media Gallery na si Franco Babanta, nasangkot siya sa umunay tangkang robbery by extortion laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yan po yung naging pahayag niya matapos arestuhin ng National Bureau of Investigation sa isang entrapment operation. Ilang oras matapos ang pag-aresto, naglabas ng pahayag sa social media ang Peanut Gallery Media Network para itanggi ang paratang at sinabing may bahid politika umano ang akusasyon. Ayon sa PGMN, inosente ang kanilang founder at apat pang tauhan at inilarawan ang pag-aresto na isang setup para daw patahimikin kaugnay ng expose sa flood control scandal. Dagdag pa ng network, ilang buwan na nilang nang inihahanda ang tinawag nilang komprehensibong expose sa umanay katiwalian na kinasasangkutan ni dating House Speaker Martin Romualdez at tagahanda silang maglabas ng 90 minutong video. Sinabi rin ng grupo na nakatanggap sila ng mga babala bago pa ang pag-aresto at inatasan na ang kanilang legal team na ilabas ang video sakaling may mangyari sa kanilang mga miyembro. Sa ngayon ay wala pa naman pahayag ang kampo ni dating Speaker Romualdez sa naging pahayag ni Mabanta at ng online media PGMN.
15: Nakatakdang humarap sa korte si Mary Jane Veloso upang magbigay ng testimonya laban sa mga illegal recruiter. Wala ito ng halos 2 taon mula nang makabalik sa Pilipinas noong 2024 mula Indonesia kung saan po siya nabilanggo at naharap sa parusang kamatayan dahil sa kasong drug trafficking. Ayon kay National Union of People's Lawyers President Attorney Edre Olalia, sumailalim na sa legal conference ang mga magulang ni Mary Jane Veloso kasama ang mga piskal ng Department of Justice bilang paghahanda sa inaasahang testimonya sa Mandaluyong RTC. Si Mary Jane ay tetestigo sa mga kasong human trafficking, estafa at paglabag sa Migrant Workers at Overseas Filipinos Act. Inilipat ang kaso sa Mandaluyong dahil sa kasalukuyang nakapit si Veloso sa Correctional Institute o Institution for Women sa nasabing lungsod. Sa kabila ng pag-usad ng kaso, umaasa pa rin ang pamilya Veloso na tuluyan ng mapapalaya ang dating OFW sa pamamagitan ng Executive Clemency mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Samantala, muli daw pong nakuha ng mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang top 10 list ng highest paid government officials para sa taong 2025. Nangunguna pa rin sa BSP si BSP Governor Eli Remolona Jr. sa listahan ng net pay na 52.75 million pesos. Mas mataas yan sa sinahod niya noong 2024 na 47.97 million pesos. Batay sa report, 2025 report on salaries and allowances ng Commission on Audit, nasa 12 million pesos ang basic pay kay Remolona habang nasa 18 million pesos ang nakuha niyang allowance at mahigit 21 million pesos na halaga sa bonus, incentives at iba pang benepisyo. Kaugnay niyan, pawang mga opisyal din ng BSP ang kasama sa top 10 na sina BSP Deputy Governor Elmore Capule, BSP Senior Assistant Governors Janine Noe Rabalo at Edna Villa, BSP Monetary Board Members Benjamin Jokno, Romeo Bernardo, Rosalia De Leon, Jose Querubin at Walter Wasmer, at BSP Deputy Governor Chuchi Fonashier. Si dating Solicitor General Minardo Guevara, ang tanging non-BSP official na may pinakamataas na sahod na nasa 22.6 million pesos, ngunit bumaba pa sa pwesto noong May 2025 matapos magpasa ng courtesy resignation.
15: Patuloy ang pagbuti ng mga mag-aaral pagdating sa pagbabasa at pagko-compute. Di umano. Ayon po sa Department of Education, nag-improve sa 4.5 million ng mga estudyante na nahihirapan pagdating sa literacy at numeracy skills. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara, patuloy ang kanilang paggulong ng mga learning recovery efforts. Paliwanag ni Angara, mahalaga na maaga pa lang ay maging matagumpay ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa pagbabasa. Batay naman sa resulta ng Comprehensive Rapid Literacy Assessment, Rapid Math Assessment at ng Philippine Informal Reading Inventory, aabot sa 6.7 million learners ang hirap magbasa sa pagsisimula ng school year 2025 to 2026, pero lumabas na sa pagtatapos ng academic year ay bumaba na ito sa 2.2 million students na lamang. Pagdating naman sa mathematics, mula sa 13 million na not or low proficient learner, bumaba na lamang ito sa 6.8 million learners. Patuloy namang tututukan ng DepEd ang mga umiiral na intervention para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa.
9: Ang Pinay tennis ace Alex Ayala nagwagi sa 3-set thriller kontra kay Magdalena Frech sa Italian Open sa Roma. Kasama natin sa Balitang Sports, Niel Santua.
7: Matapos ang matinding 3-set battle, umabante si Alex Ayala sa ikalawang round ng 2026 Italian Open. Matapos pataubin si Polish bet Magdalena Frech sa Italico Rome. Mainit agad ang naging si Polish bet Magdalena Frech sa Italico Rome.

0: Marti Entertainment News, official trailer ng comeback film ng 90s sitcom na Home Along Dariles ay inilabas na. Kasama natin sa balita, Myra J. Nasayaw.
1: The Cosme family is back dahil inilabas na ang first official trailer ng comeback film ng popular 90s sitcom na Home Along the Riles. Sa unang parte pa lang ng trailer, nostalgia na agad ang hatid nito matapos na ipakita ang iconic na tirahan ng Cosme family along the Riles kasama ang larawan ni Kevin Cosme na pinortray ng pumanaw na Comedy King Dolphy. Madidinig din ang heartfelt lines ng veteranang aktres na si Nova Villa na gumanap bilang Azon habang kinakausap ang picture frame ng Comedy King. Siyempre, featured din sa trailer ang iba pang cast members, particular ang Cosme Children na kinabibilangan ni Claudine Barreto, Boy Tukizon, Gio Alvarez, Van Dolph, Smokey Manaloto, Maybelline de la Cruz at Dan Cruz. Mapapanood ang Home Along the Riles the Reunion sa mga sinihan sa bansa ngayong June 17. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
0: Network News. At sumayin niyo po mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga mga kasama.
3: The latest news.
4: All of those officers should resign immediately.
5: 70 plus million of our population has been vaccinated.
3: The hottest hits.